ku risimu ra matimba swinene wena mixeri wa saseka kusuka ka simisi yami a ku chuna chuna mfu chuna chuna lowa ka wena ati abasa unge fambo navela va van'wani le handle ka romano koko half past 2 o'clock iri kona kwala ka nongonoko ziyawa la ungana mina DJ Kwamza wena mixeri wa saseka mara benta ya shiviri lawa wena mixeri wa saseka ni ku bela ku vona la ka nongonoko Oma kome kun'wani njenje wena mixeri wa saseka Daniel Brothers na va vona va yimi ku lunga va ku mukon'wana

Ya ilaha kutaku hi John Go kwalano wena mixer room no saseka ako na hina vapakeliwa hina tona vapakeliwa phela ku vuliwa ti passengers mabona loko mukami famba hi ti khumbi mi hi layichini vo sisitavi mi hi layichini botswa gonga mataveni vo mjuda mjudi vo nkavi hi tlhela hina hi nyanyisaku wa kambiya mafurha drive hi la ku hatla hi fika lomu hi yaku kona impela loko hi n'wi byeletela sweswo hi ta hatla hi fika lomu hi ya kona ka tatani wena mingiseri nisaseka hi ku movha yi ta endla swin'wanyani yi rhola yi vavisa vutomi byi lahleka kwalaya se loko ku ri hi jahile kahlekahle hi nga jahisi madirayivha va famba hi xipidi xa vona kahleni lexi va landzelelaka la tikweni la ku ri va famba 120 loko se va tsutsumi ngopfu mi ta tsundzuka ka ha ku hlayiwa mahungu ya ku un'wanyani wa ku khomiwa kwala ka masiku mambirhi malama hi sukaka ka wona a karhi a tsutsuma 170 km/h wa yi vona movha lowu za yi fika ka va 170 a yi kona yi va yi kha yi tsutsumisa swin'wana ende u kuma ku movha yaleyo a yi endliwangi hi ndlela liya ya ku ya kota ku khomelela hansi loko yi kha yi famba hi rivilo rero tin'wani mi nga ti landzeleli ngopfu phela ti endliwile rero ku ta tloka va 230 yi kha yi famba patwini mara u swi vo ku yi tshamile patwini so loko u landzela na movha muxaka wolowo ya u kuma ku enjini ya wena ya pfumelanyana ku ya henhla yi to vevu yi hetelela yi tlula ya ganam se mi nga landzeleli timovha tin'wanyani mi swi teka yi nga ku rhayi ku ta ringana na teta n'wina va famba ni nawu lowu nga vekiwa epatwini lomu ka mi famba 120 swi tivini leswaku i xipidi lexi xi nga vekiwa leswaku hi tsutsuma xona loko se hi tsutsume ngopfu la magondzweni ya hina ya Afrika-Dzonga loko ho za hi hundzisa rivilo rero a swi tivini ku se movha wu ta hi endlela swin'wanyani sweswo ka swi nga tsakisi manino u yimi ku lunga na yena nkarhi wa mina kwaku 18 minutes to Raja Raja when I mix it on Saseka Akun Chai Chai. Swanandi Alice Jealous Down when I mix it on Saseka DJ Kwamsa Emina Kwalaka Nongonoko.

0: taba-taba ka hora leya nharhu. Ba yi lwile shamba, yi lwile shamba, yi lwile shamba. Kesa stele malume efe DJ makhomelele ka mesho sukura mhlawu mina sile bengisa ba tshara fami mba ka fami na bona kusuka leka sukura ra tolo kutabe hamba nini mina na bona la ka moyi la moyini la. And then kota kwa nhlangana na bona mba khome boyi kura nsimbi DJ makhomelele mane.
1: Vamunyayi vamtondolo.
0: Hello go sena bena munyayi ni tanta swendisa sesono bana big sura tshara fami. Eko wan tanta fa bana kona leka mesho sukura mhlawu the great mambo sesebra ka tlhara ngwazala leka gongongole. Sebra ka tsere sebra ka ta ka besho sugra ro mthabix ro men gene ro na tsene je ai u suki ba tlo go sese sa bix ro men go re ka rage ne ka besho sugra ro bo tla mona ba itse lo go se sungri le lo go se ro so mix ro se ra fam ai la ba ka demela go tsaka tsene go ta famba tane ba siko wa da bix ro mina da ai ta ba ka da famba sugo sikala ga re le ne nerf ga re le ne tsebe ka go go mona betse mo a shuta bo grumina DJ Rajan ga tsamanta ka microphone ka besho sugra ro bo tla ne ku ta ba ga na traffic traffic ra go mena ga tsamanta ka microphone ta ga go tsala ne go go mona betse ka besho sugra ro bo tla wa da bix ro wa nji sa ra fam DJ Rajan erfumela toma somba zimotha mabatha botho mamtelo gulukhulo ntshemiri wa ntwa shara mzano mabza mka sikulo magobiri mro swa kanchile ba ololo kola ntsano tsabe ka mburi ya tsabe mina loko la jilo kona tsabe go boy tendenye shere shere the great mambo hey ekona ka radio wena ne tendenye sikale hongwini a a hawe emela lo twa kahle fela ka sukura ra botla le eh ya ha ba twa tsabe ta ba jibo dala ya ha hey.

ke se robele boga chabe go tlangela mme ba bseke no bola. Ai mina le bola ka ngoma. Tula mo la ka mina me tlangela mme ga chabe mme ba bseke. Au suke ba Georgia. Etse njenye se khome na ngwe na famba na ngwe fela ka mesho sokro na mo tlene. Ai jala re le ka go tsana mkhangelo le skolo ja ras guys mwana Thomas Baloyi shinganyise. Ke mwana matsala Thomas Baloyi.

0: kanjani babu ilingomena bagazamula I'm going to go to the house. Hello.
1: Hello.
0: Hey, mnim ngenzile.
1: Yandiri mina matoduza ngema mabondaka ndanele.
0: La kandekeza mhlesekile mabunda.
1: Eza ipokile mjani mina.
0: Eza isekile man, bere hey, ah, bonjwani kasi lonja.
1: Ngani ina duweza yu mkwaleva mabonda.
0: Ya mkwalela netu yake ne? I'm not going to do it.
2: Njalo.
0: Isa isekele magoda mfukeni wena.
2: Ah, festini.
0: Ina man.
2: Yeah.
0: Men khomela we.
2: Ijashini ngisona lokwa kumkhomo.
0: Ela kumkhomela ne.
2: Yeah.
0: Oh, okay. Ay vera, imbonjwana, kasi imbonjwana lo anja. Ba famela magoda. Magoda mithu zumele. Hey, lago puni, wama lago tira ko wajari, wala wajana di asuk sa rano kamin jala ka sa zora sa zora bilam na lo.
1: Wajwani.
0: Iya, mix zora mi na.
1: La pasan ka tani.
0: Iya, is ko to sa mondo.
1: Iya, is ko to sa mondo mi.
0: Ah, ni si tua ka sa man, ni si tua ka sa ko shona ni sa si ako kwamuka la lugo sa ko si tumula.
1: Ah,
0: is it yung ko? Is
1: I
0: can't go for my family. And
1: me
0: just wants to make a guala guala gamila one. Qua, qua, la basanica. And got a guard. Live like
1: Uncle
0: Woods on Bonjour and Casper Low and Jarmon. Oh,
1: Musababli,
0: a mamma will mean me. Look at the young food. Oh, it's about which I want to wear and
1: Yeah.
0: Ay batibana isayiseka la basan kamila la.
1: Izo no mochwa.
0: Nem kesa sene is go jamon.
1: Ay
0: bye bye from so so big zero bene. Fabaka saka jasu so rona la wani gafu bulona la nyar ne. Fika le rikora le nemuna uri amune ba pusha mix zero bene. Namuhla ne la go swi bhakahle milawo ya kwana ile mix zero mena. So sene jasu mungu so nona ka serisana ishe so mix zero mena. Se ta ka ride design mungu so nona ide ngwen kahle. Eh nga tsona ni swona ka hora le ya mona na kona. Ndabzela kutaba ka mix zero mix zero bene. La go nngwe go famba tane ku hindlela linga fanela. Eh swi famba hindlela swilo swa kona wona mix zero mena. Ke leswi ba ngisire. Eh ngikweni midinga ku ba mkhamu ngena moyeni hindlela ya le mix zero mena. Ndabzela kutaba ka mitirisa kweni ka mitirisa swona ide leswi sonona e ka hisirisana nkarhi ivi ni ngona kota ku famba hi ndlela hiyo yaleyo 060-887-5342 ai dileswi sonona bena ngwena vele 060 hello
3: ae kurula boyraja
0: a ku taleni mamo
3: ai na ne ku yindi sana ri fara ka tsena kari dya xivongo sana no into kurwa hon botwa at
0: ah ni mitwa kahle tikula hosi no pfuka ku mpfukeni ni mitwa kahle nwina
3: Mimi tata ka ene milon cha.
0: Au sheba ina nguna milon cha la moyeni shemu.
3: Ah, thank you very much Aniri.
0: Ah, nimkhese di planta la mthati ri univele ka.
3: Eh papa.
0: Ani go di planta na mthati di plane ja ni vele.
3: I'm not going to be able to do it.
0: I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house.
4: I'm going to go to the house.
5: I'm going to go to the house.
6: Richle, I mean, it's a good answer. Plagis Arakari, Jasun Sakunon. Amarina, son of Tatana, Kulakam, Ningus, Mugutang.
0: A Jagus, the Lim Kessel, 060 8 7 5 9 4. Hello,
7: I'm a Sukakunakam of course, who wants to swim, and then I go to General. Pangaramon of the Sierra Summer, Summer Roll, and Masangalam with Salasian. What are the two of Samalana Pangara? What can come down on the Mangata, Eti, Nadiat, Ungalatua, Ernato, and Atamala to Waya.
0: Mabona.
7: My children are following Opel course.
0: Yeah,
7: but some fish from a shark course. It's only that some points in the show.
0: Yeah.
7: I want to bring the one.
0: I but the
7: Atana Parks, one man.
0: Hey,
7: and the animal is one with one. The winner shark course, I wish her.
0: Hey,
7: Babu was his one. I'm sorry.
0: Catch a gas.
7: I
0: didn't guess it is there ever. I'm going to go for Mrs. Sajila.
5: rishile raja rishile na itingisela ku antswa ri lahansi ka muganga wantoni eka na mixava laha blokteni ka swinyana ku na munhu wun'we ntsena wo duma rexe ku nga papa xiluvana afana ni ri hlayiseke edj eraja danko
0: danko ke nmkese endlela ke 060 mina mana lowa
8: jamina
0: isayisekile minjhani
8: tlaekile
0: ina man
8: ngayivona
0: ayi kokwani
8: ayi
0: khomanini hey hayi ma vahlanganisa majana n'wina ku halani
8: vahlanganisiwa
0: hayi mi vahlanganisa mani hey mbonjwani va ri swi kwini kasi hi loko swi ndle njhani ra ni tsakisa vetele va ri mbonjwani va ku xichava ntsumani ni vulaku loko a onhe yini munhu wa koho hi lowu wa njhani wa mbonjwani
8: a ni va yimbelela ni va tsakile loko se va vuya ngomeni
0: ya
8: hawu
0: xema ko va vuya va mbazi va va mukhacani a
8: hi xota
0: hayi vativa hlayisekani kokwani edango sinea fam sesese kokwani endlela leya wena mingisiwa xitirha fab 060-8875-1042 bulakahle mina na wena kwalani mingisiwa mina a no vula ku okay kona va vitana va mbazi va va mukhajani mavito lama va thanela ku vona kwana se wa va nga tirhisa lama va ripfumelo va ku hayi ni vuya ngomeni va rive ripfumelo kasi wayi na ko laveka u va lava mbazi a hi ti lavani ke
9: iyo rexini ra jamana wa ku xexa ka radio yi on ene yi hot exibundzuseni ni ri laka ngovela muganga wa ndhuna efrin famula basani lowa n'wana manphosa loyi ya raja
0: iyo basani n'wana manphosa swi mbundluseleni kwalaa mi nga kona a hi mbundluseleni na mina na n'wina ri swile iyo
10: iwe munyamulozi mutalanga mana milanga tsinya fara dhave a tovela kule a xava
0: a yi xavelange kulangei
10: iwe malaphame
0: iyo
10: iwe matendenya madzula nthaa
0: n'wina
10: sa vathu dzula nthaa xidzulo iwe ndiiwe mulozi mani
0: ndine mudi wo mulozi yo
10: iwe mulozi mani
0: ndi garapasi nne
10: namusokoxinanga nga lun'we lwimbo mani lamuya mutuku wanga mani ndimiya mutuku van'wa gongongo a valani
0: ndimiya mutuku avo
10: ndimiya mutuku wanga manini
0: awuxem
10: ndi vathu wa miyanga nyamukalanga mulozi mani manamela vanga tsinya fara dhava wa vaxava malaphame
0: ya
10: ndinoyu
0: ndinoyu
10: uko ndiva nne
0: ndiva nga manda mani
10: uvomanyaimani wo maluleka madzula pa nhlaniki mura wa tliniki
0: hanepo mura wa tliniki pa nhlaniki pa
10: kwani maluleka ndinne mani kha ndive u bacha nhasi
0: ndizova diva u bacha nhasi ndinne na vone kokwaniya
10: dza vuswa wena u thakisa vuswa wena wena rax uko ita zwitukukana uko ita zwihulwane apa
0: ndi zwihulwane
10: ndiwe munyai mukalanga mani
0: hayi ndova livuwa pa nhlaniki mura wa tliniki apa
10: mulume wanga nga wa ngongongongo
0: wa ngongo panga mudzimu nda
10: mani munyai mukalanga mulozi mani si ndo takala nga manda ika ḓiva nga matshelonso
0: ane ndo takala nga manda alive ḓuva lavo ḓitheriya
10: ndo ṱuwa
0: babai
10: Bye-bye.
0: Iyo. Ava fambeli va fambisa sasa vekisora vena. Minto kufumela ni balena Jesse la vekisora vena ana hlovola. Na hlovola vekisora vena ni toko kufumela man. Ni tar hlovola ni kan teka vingser. Ai zwe ndliso. A zoro sekisora double 875942. Rishila.
11: Raja.
0: Iyo.
11: Ai na tava kare ya mama ka tshula makhuve ni mwana botini 182 la tshi. Ai na na tava kare ya tsotsa ko ni ba.
0: Meka me ba mi roko cha kwa laya.
11: Hayi
0: ngaku na mbona mixolowo mani hayi swo swi hlayisekani swinene edyanko fambile va fambisa sese va ku hi to rokoxa hi to mama loko swi ri tano 060 hallowa
12: DJ Raja
0: iyo
12: Iya. Me pukile mara na.
0: Ah, men hlayise ke komjalo ngona mishelo.
12: E pukile ngona ba.
0: Ina man, mfana ogosha lo.
12: Mfana ogosha lo yiwana.
0: Ah, nemtaka atle ka mapuvela.
12: Niyo ivanyana man hele nkosini se kuva ku loko mona toloveleni.
0: E uva dzile se.
12: O manyana afika ku hayi ni pfushela DJ ra jantsene ta tlhela ku la kusuhana.
0: Ai chef, loko no mdzela ku vabye se ndzi tiva ngopfu ni be mixer ka role ya ngopfu ndzi tiva ngopfu man we va dzedza.
12: Se hayi vo hlamala loko vanga ni voni tendeni ku hayi.
0: Ku endleka
12: yini? Hi loko chaveleleni ka msiona nga loveliwa la no
0: wa
12: se hayi de se problem ni no ada ivanyana no pfushela DJ ra ja la
0: hayi na swi sa ino hayi famisa ni makata ni kosu kota ku inda kahle man
12: akutaleli nwana baba hayi hlayiseka ni mfana ogosha hi mini
0: hayi na mkhesa mfana ogosha mkari mi seketela hi kantsonga ntsongo man kwala na kwala
12: akutaleli akutaleli nwana baba
0: danko
12: yeso
0: danko famisa se mfana ogosha to love
13: richile raja cha shung sona na herla gal abshakini inyiko hlungwane emtirele abshakini tata
0: tata
14: DJ Raja risile. Na vona mihlangana na president Smith and Thamanda dzingela vendana. Ni ngirile GCR FM. Ida.
0: Danke. Ai tuna la var big sir.
15: Shema la to chorena la kaya kuri we hlikian balo iko.
0: Enem kesa ndela la kaya 060 hello.
16: DJ Raja.
0: Eh na man makhubela vo duma.
16: U pokela na.
0: Ah me men lo nchane tona ngwena nga ha mkona chef.
16: Ah, futhi namuntlha ni dina swivungu mina ni ya ti dyela keke ra xitukulwani xa mina le nkonkowa le done extension
0: le nkonkowa loko ri swa pfumela mi ni mi nga ni siyi
16: ah, ni nge ku siyi namuntlha ya dya keke ra ntlaku se tshiyamo makhuvele kwele done extension one le xitukulwani xa mina xo sungula xa jaha lexi nga xo xi nga ta fambisa mitirho ya nkosi wa kokwana
0: yes
16: Mal makhwela la boduma msava hinkwayi jikelele hi mina danke
0: nimkhesile mani makhwele
16: iso
0: danke sna ni mana mina va lava mixer i mani makhwela boduma la 16 fm gangeni wa ri voninge nimkhesile mana mina kwa ni mito moyini mixo lowu enkarhi kwani vekela ka khumeni ari timeletsa wa ra liya naro wa ra liya munenge se ba mi le mana lowuwa
17: munhu wo xexa
0: i munhu wo xexa wa leyi hikwale ka radio n'wena
17: I kai background yale ta yi nga twakala kahle ku yi ta vaviseka i nga tlangelela namuntlha a yi bitana teto radio namuntlha loko i tiva ku hlayisa ndhavuko ba xi hlambetswani xa manani holele xilo ngele holele
0: olele
17: loko va vuya vana va hina le va chukini vojuti
0: ya ku namvana mikha va hlanganisa namuntlha ka
17: no hleketa lembe rin'wani malembe manharhu ndzhaku ku kha ku vuya mfana wa mhangu wa va yexa teta a ku zangi ku tlheriwa siku rero minkarhi leyi swo se a hi yo yima seni
0: a ku yimiwi kune
17: ku kha ku duma le ka minyangani leyi
0: oho
17: a ku xexa
0: a ku xexa ne
17: hi swo loko munhu a nga ya nga ya jika kwale loko va bambiwo njhani i ta ti karhateka
0: ya awu jema hayi
17: nakotahambi swi ri tani raja hayi munhu hi le ku swi bundziseleni la ka nghove la
0: laka nghove la mi nga kona ne
17: laka muganga wa ndhuma efrain makambla i basani wa n'wana manthoa
0: basani wa manibosa ni mi khesa ngopfu ka mani mixo lowu ka
17: bangi rajo
0: awu hlayisekani swinene ne
17: hlayisekani na n'wina
0: danko bafambile ayi tila mi nga kandziyisa laha
18: DJ wa mina namuntlha mina a need swivungu la ni nga dya khekhe le ka maswanganyi le ra sinte maswanganyi ntukulu wa mhani geti loyi na le ka ndundani le ku na khekhe ra boti rodrigo ni nga dya swona kwaleni i mhani ntlavala ku tsaka malolexo kwala ka swikunyani tako
0: nkoo ni mukhesa endlela leke 060-87-5942 ni mukhesela lowu
19: Raja n'wana boti
0: ya nwa mina ni layizava ka makhekhe
19: huma n'wa boxa ndlela ku nghena mhantsongo wa kona i nxanga ya mina lexi
0: kahle kahle
19: n'wa boxa ndlela ni wula dlawela ku tsaka a xi bubula hi mina xihlangi lexi
0: ina ni
19: a xi ni rhandza ngopfu a xi nga suki makatlo ya mina i nxanga ya mina lexi n'wa boxa ndlela
0: kahle kahle
19: ni ri kwala ka hosi ngove wa ri ntlhanu handla hi byava ka makhekhe aka hosi ngove wa ri ntlhanu draja ya boti
0: iyo
19: hi swo
0: a ni mukhesilani Enko mo fomsa sa san laiza kama keke mesholo mixo register FM. Hello kusore tan ga jina la baga gandisa. Ebe kare fomo na bone ngabasi nda go aitula.
20: Hello DJ Raja. Epukene. Na kamela tsa na registera na tsa fungu sona na la sana ku registera ja tsungu sa kunona na na xihluke. Ni komeleka la kangobe a jamela tu inkomo
0: inkomo ni ke sendlela la wena mixo register fa ma tlhele itona la bona ke
21: Mr. Raju na e ja swungu swona na la section
0: tlhele itona la bona ke
21: Mr. Raju na e ja swungu swona na la section e fela ina nwi na until 6

0: kahle ka ayo leyi nambara ni nga yi voni leyi
1: ya leyi ta ku tlunya kuze ku vuya hosi Jesu
0: a yi ni trapile
1: a yona ya ku ta ni khawulele ku TikTok
0: se vari kwala timayinini kumbe
1: ni yingisela ni ro vukarhiwa radioni
0: oo
1: le timayinini
0: ya kaka ta vuyiwa kwala
1: ku ta vuyiwa a ni ntsena n'wana wa dyondzo
0: yi nga tandla ku se ku tlheleriwa ndzhaku
1: ni te na n'wana wa ka education
0: hayi milandzini wa ka engi mitsena
1: va ta vula vavinyi va yena se boheka
0: hayi nana swikhova mani
1: hayi ku ta vuyiwa
0: ta ngoma mi to swi vona hi ku trend hala ka TikTok
1: ende ku ri ke ni i matina oyili swisweswo
0: inani
1: hayi na mzimba wa mina wa chava loko ni va vona na rini
0: ngo mi fana na mina n'wina musi
1: heyi a ni swi twisisi kahle swi sweswo
0: ku tumbe lokoloko ke
1: eyi loko va kha va ku bonchani swi twana misisi leyi ku hatla hayi kahle kahle ni nga lavangi ku va mi tsonga kahle
0: e-e
1: hayi khona
0: awu man
1: ni ku yingisela ku antswa ma sta ku yingisela radio vukarhi wini ku swi dandziya hi xani
0: mo tonga leswi mo zenya leswi
1: bombisela lave leji loko na lava hala khalekele tibalanii a namutlha na swi twa ku ni le ku haxeni loko a ni nga haxi voice liya mara ni le ku haxeni
0: ku haxa mi le ku haxeni
1: leswo haxa ni le ku haxeni namutlha a namutlha na xilogeni xa swa boha ni nga xi yiva ni ku ni yo pfapfa
0: ya
1: a madhawulwini mbuya
0: owowo
1: vaka mina helike lexiya xilogeni xona mara xivutisi lexi hambi hi kha hi vula hikuva mi navela madhawulwini mbuya a va vuyi va ta xi hlamula xivutisi xa tiko na tiko xa swa boha va ku ni pfapfa madhawulwini
0: a mi hi naveli na
1: a mi hi naveli ke ma xi twangela xivutisi
0: hayi mativi etikuvana
1: vo hlamula va pfumaleka no vo hlamula raja ku hayi khona mi wu pfapfa madhawulwini a mi navela mbuya hayi xivutisi xa siku na siku
0: xa siku na siku hayi TikTok bye bye
1: hayi loko va ku na xala tinhlungwana ni ka makoxo va hlaya mina ni kata mun'wanati lowa wa ntlhovo pima va heta va ku xilevadlaa a mi ni nani na vo saseka kumetikumeka ni mani ni nga tipikini
0: ya
1: mboni ya kona hayi va lava va akatiko va swi tiva va nga vula va ku ha a ngo ti nyika makatla i van'wa va ku va ta n'wi tekela nyuma wa tekiwa munhu a nga ku lavi kunene kunene ka vana va mhani ku nyanketani matini hlayiseka kona xinganyisi
0: a ku hlayiseke swinene ka tati kwahalani
1: i sweswo
0: i dyeke swinene sesialati va kwahala va nga koho kwalomo lava nga khona vona bekisiwa register fm endlela leke 060 8 7 5 9 4 2 ku swarison kombentwa lava nga la moyeni la a hi ti lava
2: rixile DJ Raja amen ta swivungisa ku nona ni ri la tikweni ra ka mavuza la Raja rhandzeka Thomas Maleka hi mina hi ta va ri swin'wetoto hi tot ni khensile mina
0: a mina swinene ndlela leke 060 8 7 5 9 4 2 hi tila vona hallo iya
3: ina mani wena mani
0: hey se la ku duma thekisi
3: Hey, you do make hale.
0: Hey, you do make hale, ne?
3: Hey, no more, no more.
0: Ah, the man.
3: What? She's not this the bean, man.
0: The man for Canarias, the for Canarias.
3: Oh, she can go and go as a chicken.
0: Look,
3: ihlulo makhuvele mani wa to wena mani n'wana mjuda mjudis demand van al demananis yevo yes mani wa
0: demand van aga demand van mayene yes ya
3: wena mani ta dya hileka mani demand van al demananis mani
0: The man van Ara the man and niece. Hey!
3: Yeah, boy. What a joke.
0: Ah, slendele.
3: Hey, no, man. I'm
0: saying, I'm going to say, man, but I'm going to say,
3: That's okay.
0: Don't go.

0: Ntshwa thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM
1: a hi swi endli tano mikisalomene vhela hi vapfuxa 060-875-1042 vhela mi va teka vanharhu ri xile n'wina
2: Hilaria
1: honey iyo
2: a ndzi ri tsani wani va teka teka n'wana bot wani ya le ka mithitivi le ku na mhanjhajani i n'wana bot wa mina i n'wakhalanga na yena loyi ivi ni ku nci ni ya le mvuma yilembe ku na birthday boy a nga rhodi nyuku le ka ndindani birthday yi ta tswala ku antswa nyamota ivi ni vuya hela ka mjuda mjudisi la ku na lexa n'wana wa kona nhlulo makuveni ni ngo juda mjudisi and son dimanani siyevo yesu ni nga ringeta ku ya tleketa makheke mani hi tata ku hi tiku ve ri moninini mara makhesi i swivulini sweswo ku ve moninini se hambi swi ri tani tindlela hi lomu ti nga ta kongoma kona dan lavawani a va kuxiwa hikokwana the junior bj leri se ximutso xa kokwamfile yena xikijana i ximomondhiyele xi xi tekeni lo xalati i bombisela mina liya a nga swi tivi ku mina tu
1: owo
2: mina tu hala
1: ku na lowa muhaxi
2: mina tu ti boys ta mina i tu swi dumile swi sesa a swo voni yeliwa
1: e-e Sai seka na ne.
2: Eh?
1: Sai seka ne na na thuya nwe.
2: Ah, mira ne na thu loka bana vula hi wane no tlhenu ku ya.
1: Oh oh oh.
2: Bye
1: bye.
2: Hey yo.
1: Aba fambele ndlela leke wa Big Social 0506087534 to mix ora mena loko mfusha ridingo. I won't call me voice note, I won't call me ka Facebook. Ene kona ka Facebook ya GCRFM ne loko pfusha hi Facebook a wu landa ra riqingho a wu landa la ka voice note loko pfusha hi voice note a wu landa ka riqingho a wu landa ka Facebook hi marito man'wana mikisi ra mina pfusha ka nchumu wun'we ne u nga wu pfusha ka Facebook ka WhatsApp kumbe hi riqingho xin'we xa kona ka sweswinharhu riqingho Facebook kumbe hi voice note u ta va kha u ndla nchumu wun'we ka swilo sweswo hinkwaswo ku endla ku kota ku ka hi tirhisana nkarhi wona mikisi ra GCRFM hi ndlela leke ane a wu ni khoma ka Facebook kumbe ka WhatsApp hi nkandziyiso wa rito kumbe ku va karhi u tsala kunene na ku va kha u ni khoma riqingho yi ta va ri ndlela ya kahle ku va hi kota ku va karhi hi pfuxana na ku va hinkwenu va yingiselo kota va ngheneka hi mixo wa sukurana namuntlha hi ndlela leke mina mana lowa
3: a va pfuki kalanga send big five matevula a borde kwa pfuka munhu wo tshama a tsakini i bava xiluvana vakwana le ka xikunyana ni rhava pfukirixini kuya pfuka kokwani ndala wa ngalava le ka tomo block 7 ka xikontiri xa gravolo va pfuxiwa hi ponyoka makuva a kha ya xavela block 7 ya tikatarini DJ Raja munhu wo xexa njhenge guxexe na ni tese guruguru magadia
1: magadia gizozo ni mkhesa sinene nere I don't go from so dala la wena big zero register FM ka bisho sukura na mundla ne 060875942 kom kana ro mix ro mina ke gare to so gru wena o pfusha ba mani ba nare ka bisho sukura na mundla ku nkhoma riqingo eka Facebook a unlanda unlanda ne nkandiso wa rito loko unlanda nkandiso wa rito unlanda riqingo unlanda ka Facebook loko unkhoma hi Facebook e wena sa sweswa unkhoma la ka riqingo na voice note ndlela le ka wena big zero register FM eka bisho sukura na mundla ka 060 ni mkhesa mwana lowa
4: ni pfusha mngana wa mina lo nkulu ni nga nyikiwa hi xikwembu ku nga masilo mindzopfu mgweti wa choka bumku ivi ni ya ni ya ku wusenje makamu le ka swikhunyana na vona leyi bumku kasi la ka nhombelani la ku na papa swin'wani makhelani wa thazele bumku abulungisa mdweti pisi ma gumbagumba ele swinela ku swihaxi wa sana ndeke machi
1: ni mikhesa swinene ne
4: machi wa mina
1: edankowa Aba fambe dlala le 060875942 tano mixo robe ko rufusha laba bana re ke bisho sukura ra botla ba tekeni bana ri nwea
5: Ara tshi kalanga kunjani
1: Mhlhe se ke ngomjani nwina na
5: Ah ku tshapa ba landa le smata tshi tsana da ku nna shale ku tsala ha tama e mina we ara tshi kalanga mo ini ba tambo
1: Gahle kahle
5: bakona tivara Maluleke bona bakumeka laha tikezaka kokwa Nhlaneni amugangeni wa ka Mpenyeni. Ndzona xitereko xa Balala vona vakumeka la ka Rixinga laha vapheto Daniel Mabunda vona vakumeka halaha ka Ndhengeza loyi a va lusa kumbe ku va pambula nga va mana mapulandela ximata xisasisa maxali huka laha tshama we a ra kikhalanga yitekile ni ri
1: ku khesa mina swinene le ileswo fomsasasa ndlela leke 060 8875 94 tomix ro mina and a ku tshamela ku ri ku hi twana ni le vayingiseri va gisera fm ku endlela ku nongonoko ti ku va ka famba hi ndlela ya kahle ne leswi ni nga mi byela swona hi swi endleni tano ku nongonoko wena u famba hi ndlela ya kahle riqingho loko u ni khoma hi rona ka Facebook na WhatsApp onlandi loko u ni landa hi Facebook WhatsApp na riqingho onlandi ku ni landa hi yakweni hala ka nkandziso wa rito a wu landzi ka riqingho na le ka Facebook hi ndlela yaleke xin'we xa kona lexi u xi tirhisaka wena vayingiseri ro mina 060 8875 94 hello.
6: Eka gongongole ku na karaxaka Davulu Manganya a va pfukrixini ni pfuxa na Phineas Story na vona ku le ka gongongo a va pfukrixini ta hetelela hi bakani ya Phineas Mayimera na vona a va pfukrixini ku le ka gongongo vanhu lava a va pfuxiwa hi Masenyani Daniel Mashava kwala ka xikokwana mugangeni wa Mbyingana a hi tirheni xaka ra mina
1: ni mi khesa swinene hlayisekani swinene
6: dango
1: dango fomsasasa ndlela leke 060 8875 94 20 latana mixo ro mina ku ni khoma kwala riqingho wena mixo ro mina eka mixo sukura namuntlha u mi tshelisa ku ri pfuxa vamani vanharhu eka mixo loko kana ngana kwa morning best DJ Roger Mashe mina mi le mani alowa
5: a va pfuki ha ni wani ndhavi vhita the ordinary one laha ta mutswana kuta vanhu vo zobyani lemuleni wu tshwaka nkuzana va pfuka kokwani wa ti-junior maja malume na ntsungeni wa xingezi ka dilongo laha va pfuxiwa hi nandzumuni benkin ta taya block 3 ka mina kutani ku kaseka
1: e kahle kahle
5: aye
1: ehlayisekani na edyanko fambile 060 8875 94 2 takani vanharhu n'we
7: a va pfuki dipki joko bayela ka mixani loko ri xile ka vona va pfuka the general patrol cause la ka xitati ka mbati loko ri xile ka vona va pfuka papa xilo vana va fana laha block 20 ka xikunyana na vona loko ri xile ka vona a va pfuxa yin'wanan'wanakwata xile papa remote malemuleri lama vulokelanika mijeja tlhavulaka mipetiyana tika misokelaka nika loko michini bomba mijijeraja
1: hawu popemese le mikhesele ba
7: Tabela
1: bolo tatukoko. Andikoki papa remote from success 060 8875 94 2 060 and tagala bua. Nimkese moyo nalo manana kanya.
8: Ah leswi nga swivula mati madivala. Nge kuti. Mati madhavu swa dzikidzisa dzia ora dzirinde. Mira mati adi amageti. Mati tiyile. Mali vate.
1: Vate ke.
8: Ane mandi ane mandi sesona ere swa nkarata ku mhelu pfusha vanharu. Munhu a pfuxa 9 wa vanhu ku ta pfuxi Facebook a pfuxa hi WhatsApp a pfuxa hi riqingho a mati madivana va lava ku teke tiriwa kumbe va ta ze matwa hi mani pfuxa ke
9: Presen Big 5 mathevula va kumeka laha tikweni ra ka bode laha papa Elijah na tembekile pfukani tivu ivi ni vuya ni kumani a yi mani ni zama magoda leyi a tikweni ra ka ka mukhomi pfuka magoda ivi mhani hi ri swa vona i mutshiveri wa mukhala bya manyinyi lava vo tshika swa hanyanganya va kumeka laha tikweni ra ka khakhala a zamani ku pfuka mhani hi risa vanhu lava a va pfuxiwa hi mhana anakanya a mati madivani lama kumbe loko ize hi va vula madivanu va ta nyuma va vatwa a mati madivani lama lama ta tshikelela ma ta ze ma twa hayi mati
1: hayi no xi ta va xibeleni leyi va ta va swi khomeni
9: Isho.
1: Hlayisekani kokwana wa ekokwana mani?
9: Kokwana Ntsumi.
1: Wa Ntsumi, hlayisekani kokwana Ntsumi. Isho. Isho. Wa fambi kokwana Ntsumi. Hey, all right 060 8875 94 2 mix ro mina ka rodweka la ya eka khume mbiri timina hi salo.
10: Le ni nwa no mani mavasa la PLK ava pfuki. Se shalati le ti mayinini ka ya kurikola ka makoxi na vona ava pfuki. Ntetela xikomba izemba hikwala ka makoxi. Awa pusha hi elsimulani ni nga moya kwala Johanini ra njhani.
1: Hlayiseka la Johanini la.
10: Thank you.
1: Mi ta kamba hlanganisa na n'wi.
10: Hayi khumbi ni ya ti humi.
1: Ah na ta mi voka swiyeka swa mabulo swi nga endleki. Bye bye.
10: Ni mixisi na mikhani ngezeni mi twini na hi 9 ni ya ti
1: humi. Hayi famba na radio.
10: ni nga xirhwa le xipikara
1: ni
10: hava xiponiponi a ni ta famba na xona
1: babae sese swibelani ndlela leke 060
11: kombela ku pusha malume
1: kahle kahle
11: ku na mofa wa redo le ka mavuza mara va ri hala 14b hi ntirho ku na papa xiluvana vafana laha ka sikhwinyana ta tlhela hi boti fosa sithole le ka ndlindlani lava pusha hi kokwana wa risima kwala ka boten kasing malume
1: okesa mina swinene ka
11: danku
1: from sesesa 060 8875942 dzudzana vanharhu n'we vadzudzeni vanharhu bixalo
12: DJ Raja
1: iyo
12: ni pfukini
1: ehlayisekele minjhani we
12: na hi pfukini
1: kahle kahle
12: a ku pfuki kokwana mahangi le ka mukhomi ku pfuka mfana wa goxa Morris Gula laha ka mapuve va pfuka kokwana hi le khingoveni laha vuyexi a va pfuxa hi masenyana rona timaluleke lama mabuloko na ni khesini DJ Raja
1: ni mikhesisine lamawalane Jago from Sasa 060 8875942 Dzudzana vanharhu bixalo n'we
13: njhana
1: ehlayisekele mixana
13: hayi na hi kona mikhomisana mitlhatsena
1: hi swona mudlandzeni swi twa kahle hayi swa tolo ni
13: hayi swa fanda voni vadzudza
1: va dzudzadzudzeni mixalo
13: u na mhani xikhongelo a va pfuki na mhani khayila a va pfuki Eselwa kokwani gaveni kwala ka makosha la. Vanhu a va tsutsuwa hi swona mthatsena a ri kwala ka mini loko tini ku danku DJ Raja.
1: A hlayise ka swona mthatsena ne ya. E dango from sasa sa wana big sorobela dlatana o hlan khoma kwala wana big sir karo bekela ka khoma bona tvela sa wana liya bona bile 060 8875942 Raja ma shi tsameka radio wena ne. E ndlela leke a ba tsutsela vanhu ri kwani gaveni.
14: Sho sho boysa imani va dzudza.
1: Mhm.
14: Hari hala vuhihle hala ku na Edison veke mavona khosa pfukani boti mi ta haleni ku na khekhe ra n'wan'wayila ra n'wakhosa hlahlalala se ni famba ni pfuxa kokwani khosa mfundhisi khosa a ka nihlaniki emugangeni wa ka mpenyisi pfukani mi khongelela makhekhe ya swihlangi leswi nga kona namuntlha swi nga bebuliwa na ndhavezeti nkulukumba lonkulu hi mina luya ni jika swa namutlhantsena swa today mi twini boti ni le ndzhaku ka n'wina ni mi twini kusuka ku hala block 2 n'wungumelani mi ta haleni ku na khekhe ra nhlalala n'wayi lowu mi pfuxa hi kokwani gaveni mina kwala ka makoxa mina n'wana gezani wa chali mafumisi bava mina i gezani a hi fambeni bavo tanko paya
1: ni mikhesa swinene
14: Show boys.
1: I don't go from success. I go and grab it. Big zero man. I'm being in Delhi. 060 8875942. And I'm big zero. Just FM. Now we're talking about Nkambe. All right, God. We're talking about Nar.
15: Kuna gidi choku pa la kamswani. Kuna mami riti mele kambing sa block three. Na mancha ka block three. Awar na sa kala tasmalweke. Lampu malang balas ng kisyan sa kundara. Aye.
1: Nim kesi sesekan. Thank you, Nell. We're from Billy Teller, like 060 8875942. I do send one arm in a way.
16: Inkaba labona nakokwani manje ukwaka mkhulu ayikhomaneni yangayibona
1: yangayibona kokwani hlashekana ngwe Danko 060 8875942 mix robena dlatana nokubzela ukuthi kunikhoba iqingo ala kungeniswa rito online kunikhoma iqingo ses esimakusendela la kunlanda ngandiswa rito iqingo online le ka Facebook a Facebook kunlanda kwa ntsene unikhoma kwa leno uthika iqingo na kandiswa rito nesikota kun olobsela na mina ku bonkode kun swi olobsela na bayingsiri kuba bakota ba bangena moyi na meshin olobsela ku kuma nkarini teka vanhu hinkwavo ni bangenisa moyi ni ndlela yeleke 060 hello wa
15: nikini masenyana wena ni malile kune ka wa swapisa ana una information swaye le switimeka kana jeta sir gate ra ka mbatla nto telela ki je kuba a ku ri the general council process as kamba swi swi minta ku ntsala ka mbatla ku ntsala swi swi rendo na le ka masiya ka ba ku tsana ni dinga hi vomu
1: chepe hey chepe sai se gane ba ofambe 060 8875942 a tuzin banaro
17: wana shinganyi
1: iyo
17: woni va teka va ri vanharhu tarhanga hi ku ya le ka ndlindlani leyi ni ya kuma xihlanginyani xa hahani wa mina ve ri i rot ni minuku kona kwele ka ndina ndani kuri siku ra yena ro velekiwa ni kun'wana hani ringesa ku pfuka siku ra wena ri ku sasekela na rona ivi ni suka ni nghena la a tiefela la tiefela ku na breya mina i bo judasi va kha ku ina manimani wena mani raja xa mina mani i demand fane antimananes yevo yesu ni ku a va pfuki va ya xavela nhlulo khekhe xifanyeta ni nyana xa fana xa kahle mani ivi ni heterela hi loyi a bima swanganyi loyi wa ka vamhana mina a mi swi tiva ku ni mamavele ra n'wana swanganyi
1: ivi mi ya tekiwa ka maluleke
17: mi ya tekiwa ka maluleke ivi mhana mi va mamavele ra n'wana maluleke va yi tivanyana mhaka yaleyo
1: ya
17: mhani va mamavele ra n'wana maluleke papa va mamavele ra n'wana makhuveke ma yi vona va yi hlungwana ni tshika misava hi ma i tshami vo munhu wa ta hlungwani wo zoto hayi loko mi n'wi vona lo swawu ha wa ka hina va swi tiva mhaka yena ku va kuma kwihi ni nkata mun'wana ti luwa wa tlhopi va va hetela ku swi leva nitlandla hana ha ri yo TikTok
1: ayi
17: chumayela n'wama loko tswantswaro handle ma kala na ku fa i mbala lowo ka gaxeri loyi dzongo na munhu un'wana a wu swi tiva ku ni tsaka njhani loko ni twa hahani wa wena lowu le jilongo na tsaka ni tiyisi wu kahle ngongo loko no twa malume swa boha ku hina ni
1: ya
17: a shem ku na vanhu lava ni endlelaku siku rhediyonini
1: hayi i timhaka ta kahle va
17: mara va kha va ri kona van'wani lava va ku loko va nghena ni taki a yi tiva mhaka leyi
1: tiktokbona
17: sweswi i kon'wange umaka ku a xi fikile
1: eyi babayini
17: a yi teka raja xa muhaxa
1: e vanhu va timayinini heyi babay fambini tiktok 0608 75942 allright ey va le mavurheni vanhu hallo mi le moyeni
18: a ku pfuki mhana bya vudi ku pfuka mhana mavelas laha ka makonxa binan ku pfuka swesikaveriya kumbe laha ka mapapa laka mapepile va pfuxa hi ndlovu ka suna pezenombe krala yeni
1: a ye nhlayisekana janko fambisa se 060 8875942 tisani vanhu narin'we
19: rawini
1: aheya
19: i action loyi
1: double action kahle kahle
19: general mi
1: kahle kahle
19: moyi va teka
1: va dzudze
19: ni ta swivula ni ku va kona vuxokoxoko swi weya a swi kume nkarhi a va pfuki va kona mofaya ka mavhusa a va pfuki va kona xigodo xa mondo ka nhlaniki a va pfuki mina ni generali ni action ni ri ni chavalalo baya
1: baya ni kesa sta
19: banki
1: danko hey ni ri ni chavalalo ha hallo ni mi kesa rishela
20: teteka evuji ndopu la kama po afuka bona ko yine yine ni teka na vuxokoxoko swi weya information a nga yanga madlala imbonjana a mi titumbeleni chava masenya ya wena eka n'wi tichela tsumana ni hetelela hi khiku la mapfundu akhanti na muti mpfundu leri ri ze ri boxeka khiku la vatsotswa loyi a hlote mukomboti xikombo xidzemba a nga la ku na mukomboti kunani a va na thyaka xixe xibudunga jo swit raja
1: ya
20: va ta ku chela ngopfu namuntlha na a swi tiva mbonjana swa ku ya namuntlha
1: heyi ti ta hi vuyela
20: areu na vo hoxa bilivery xikhwameni wo fana lava masile swi ta va vuyela ngo
1: byby hlayisekana dyanko 060 8875942 nkarhi makumembirimbirhi timinets awara leya munibile mikisoro mina ni khomkalana mi lavana lowuwa
21: hi nyaka huma ni ku tithume tintambi ni ya veka mapayeni ngafu na mhanitiva a va pfukirixilo kwalaha ka mapayeni so tiku na mhani burisa a va pfukirixilo laha ku 14 ku na kokwana wa ntsumi a va pfuki rixilo va pfuxiwa hi swa va tiveke makhapela ya block 3 ka mimingini hi laha ni nga kona muhaxi wa mina lowunene mina ni ri good and bye
1: good and bye hlayisekane na inkomo famisa sesa wena mikisoro mina ke 060 8875942 060 8875942 060 ni mikese mwen rixile n'wena va dzudzeni
22: raja
1: iyo
22: loko wena sweswo hi nga khumayeli ngopfu hi valala timhaka hi ndlela sakukatokomhaka imahlohlwana
1: mahlohlwana
22: orit ku na eluka danin kumbe eka bea xitachi mana ni khovele South Africa ka manghena ni tisela hi
0: akumpuki mhana nhleko le ka mavalani le ka misinya yo ringanana na yo tswala ti-tokolaka ku pfukana mhantsongo wa ndhuna brawin le ka siyandhani le ni hetisela hi sakala a Didas Maluleke le ka mninginisi block 3 sweswi va ri le ambala henhla Mpumalanga le va pfuxiwa hi kokwani Dala wa nga laha va la ka Thomo Mr. Raja
1: hlayisekani la kokwani Dala wa nga laha va la ka Thomo
0: Dankie
1: Danko fambile kokwani Dala wa nga laha va 060-887-5942 dzudzani wa nharhu mixolon'we
2: yeyo
1: ni
2: pfukenitele
1: hi hlayisekele minjhani wena mixolon
2: la fonini la hi pfukengo
1: la nyameni la va dzudzeni va nharhu mixolon
2: lana mina to tsuma ya ntavuti lana ku sese vhete mangaringa ta ku pfuka miri vari wa nwana mhani evani ya zaka ngobe la kuna mhani basa nwana mhani posa ni ku pfuka na mwina ka mhani ni hetisele hanu wa nwana wa mina ha ndi nde nwana le la ngomeni la tele ku ngene na lini ka ile ku ngene sibusi so pala mta un khakhela ka Nkwa vila wapucho umanda e la kone la nyame la ndopi la mintongi Sapo
1: Kama mua
2: Sapo apaka
1: Anemke sili mamua
2: Ino me kamta janyama la tuhobe
1: Ate hobe ngufkuf kato na
2: Anta mi zeke la to
1: Anta dukuma ka
2: Akutale
1: saisekan mana mina la kone la nyame la 060-887-594 Tomix or enter town Koma gatle kwele katungelein Kanombo de lega 060 hallo
3: Injani rajoka inu
1: Isla isekili usne nega
3: Nana isla isekili
1: Inaga
3: Meri manu wa jems Awa pulti kwa la sangan RDP Bata eta doke kerama timba Kungwa nila kam dao Niku manu ma ori Aska putsenta Awa te hale ni eta doke kerama timba Kungwa nwa nwa nwa nwa Niku mani rozo obzani kwa la kusuwane akaya Aba ati ita dea keke na mutla radio wala zgwa matikusu abu ya radio Tanko haka mdawu ikuwa ashti chinisha ashti katerisha anyeka
1: La anyeka la saise kone kwa mamdo
3: Danko
1: Danko form success mamdo kwele sana RDP la 060-887-5342 Tunkar konweka la kama kumibirin sebo chibide sawara liya mune bile Mile pana lo
23: Kuna folo ki wali sima tini kusuka la tiki lakam shani mkaya la Kuna nanti mouni unga hede ku bensi ni ka kusuka la blok tini eka mnigini sina shaka la adidas waka madine ki kusuka la blok tini eka mnigini Awa na ya puma ngo Muna ni pipti choku bai kusuka la tiku hede lakam shani Hitambu aga pra raja men kala angani kusuka
1: Hide Tony Mkisa's name.
23: Masuwa.
1: I don't guess what I care.
23: Yapu Mangong.
1: I got a guard there. Danko for Bill 060. Nimkis and Wayne Winner to Zanwa Naruga.
24: Kumbela Vusaba Tavela. Tavela Kumbe Afa Mapapila. Kokwan vele vele afangobe. To felele tanga. Anta ina tukuluwa hosi. Awa pusha itombilia. Yotonga inga tungisela. Itonga la duna wayon. Ah, priamba.
1: Nitoso, naga.
24: Kezo.
1: Kezo, itombilia saiseka, naga.
24: Isona.
1: Thank you, sir. Awu sikuba dadu mixoro mina ashethe tani karama ku kombeka la kaba ku miri nkombo tibenetsa vara ayambo ne businesses ga dzana vana ri bisholo nwe
25: raja
1: iyo
25: aku manzo ku nda ta ma popular thinking ku foka mana a ku nda ka tukwana ku foka mama ri ya black hole la blue two avana ka tani nda ka dzi tsukana kana tsanse papa o ma
1: o roko ja
4: Ah,
5: I'm going to go to the house.
1: Ni nkarhi wun'wana swi ya ku mintirho
5: why tolo a ku ri na vaxiphorisa buti ra jan no endlela ku ni mi basisa vito va ta mi kombela ku leswi swigamatshuku swi vuyaka ku nga vi na munhu na wun'we loyi a vulavulaka hi mhaka ya ku ku na lava nga yangi ku angumini ni kha ni nga vuli leswi a ni o ti tsakela la ka radio ni chava ku loko ku va xiphorisa va le ku yingiseleni se ko swi ta va
1: yandlarimaka
5: va ta ku leswi hi nga tivisa ka radio ya n'wina na ku tlhela ku rhanga
1: n'wina
5: a ni munhu wo rhandza ku vulavula mara ni kombela ku hi pfunana hi kurisa GCR ma hi komberi swinene ni yile na le misevetweni hi mina phepho
1: kaka Joni yena
5: kombile
1: hayi mari ku hi tsundzuxa hi
5: swona
1: a mi ta ni hlavelela ni ku
5: yiniwa ni wena mi ta nghena loko hi ku ha ho mi lava le ni kata Joni ni ku yes hi leswi loko ni ku ni kata Joni mi ri yes ni ku ni kata Joni mani ni ku yes mani ni ku DJ Raja yes ni ku hlayiseka
1: ni mi khese kata Joni khese no tsundzuxiwa mana mina Thank you for listening to Register FM. I know some segile ash better than the best then. Kata Jone, kasi stene dlala le garga e vega la ga. Makwemberi ka itibela sa warale amone. E wa big zero bena kai kai bela warale. Okay. Makwemberi ka itimelo ore bune bi. Itsela le ile ka kola. Sina ku bala lesi singo so indasese. Bela moyo ba tsuzeni ba darungwe. Emgesela lo. Mele moyo na lo. All right, guys. Include 060-887-5942. Dzudzana vana rinwe.
6: Ni dzudza I kokwana wa ku tlula la section A avapuki.
1: Mhm.
6: Ivi ni kokona mhani I mhani wa kuna le ka mukahlaniki le va maseva avapuki mhani Elisa.
1: Mhm.
6: Ivi ni ane hetisela kokwana wa ntsumi kwala ka 14A mhani ana ka pukani kokona mhani. Lava va puxa mhani se vuxaka byo tola va ri kwala ka 14A dankeni.
1: Hlayisekani hi vanhu va vuxaka byo tola.
6: Lava gobo mhani.
1: Owowo.
6: Ah swa tika.
1: Hlayisekani we.
6: Na n'wina swi va tani.
1: Ni mukhese tele ne. Janko fambile 060-887-5942 mixer hafu bilo ri le amune ndlela leke mixer ro mina ni tekanyela va yingiseri ku ya le ka makumbembiri ntlhanu ni ta kota ku landa va ka Facebook ndlela leke mi le mana lowa.
7: Inda. Zuri sei.
1: Oh, zuri bola ka mbokoda jero bobo ku tichukumeta.
7: Nga fambe ni khelela ka ni peri vala maphepha la moyi va pusha.
1: Va dzodza dzodzene.
7: Okay, kuna mugwena la ka chavana la ka bhokisi neri a va pfuki ne.
1: Mhm.
7: Ku va na mhani ro dzodzana la ka nkozani ra va pfuki. Taitela lexi kimi xa mina xa le Limpopo le ka makoxa le kuna xalati le ni ra va pfuki. A va pusha hi mana i charo bomba hi ku tichukumeta magezi ro just kanya nomisiwa ku hikwala ka mbokota mugangeni wa le Tanbasile hi xona hi ku tichukumeta loko hi ya ka yani ku swa richa.
1: Swa richa hlayisekani mroja.
7: Baya n'wana pa.
1: Baya vana ka mbokota charo bomba ku tichukumeta rero 060-887-5942 mixer ni khomi kwana ka mbarelene va karikata ku famba ka yi famba kun'we hi ndlela leke 060 alo.
8: Kuna mani Grace Mashale a tshama a vapfuki.
1: Mhm.
8: Kuna masewa wa mina I mhana advance n'wakhuwana a vapfuki. Kuna sesi evidence a vi hihli na wonira a vapfuki. Va pfuxiwa hi mhana xivixiya lavi lava kokwana wa mbali la ka dibiki laha Maskras.
1: Mhm. Sesekani laha Maskras la.
8: Hiswo sweswo.
1: Thank you swinene ne. Enkomo vo fambisa sweswo laha Maskralla ndlela leyi wena big zero zero fm 060-887-5942 dzudzana vanhu harin'we
9: ku na maseve wa mina i Vhichi Ndlovu kusuka le tiko ra ka Mapuve a hansi ka xikolo xa Chamando a va pfuki kokwana wa risima ka bode ni mi twini pfukani na n'wina the general na wena ni ku twini le ka ntshuxi leyi pfuka Brahmin va pfuxa va mofa ya mathonsi kusuka leyo teka ra ka Mavuza sweswi i va pfuxa ri laka mofebini bi hi ntirho a sunset liqua restaurant next to ma a wo really complex. Raja.
1: Nimkhesile ba.
10: Bonjwana tsama iri mbonjwani dang wana mani
1: sekani zvinene apa famisa sweswo 060 8795942 060 8795942 ai tsoseri vanharu bejina mina na ngwana mishelo
11: ai nda pusha botli kingo vele vhihi ava pupi kuna mavona edition kwele vhihi pukani vakonwana tsaitelele masengwa mavona leka siyandani va pusha ikoko agwe vanhala ka tomo bai
1: nemkeseli kokwane kwebani laka tomba fambile 060 8795942 indlela leka ai dzoseni vanharu mishelo bena na ngwana
12: kuva masaso ko 48 pukani masereni mitini ina basi budongwa le akabongwane avapfuki na vona tichana hiko kwanwa kuhlula ati ei vapfuki mani etshan'wa nkona kwana ka nhlani kini dyangiwa ka nhlekisa second botirasi
1: a wu hlayiseki na n'wana swinenene ya inkomo famisa sweswo endlela leke 060 8795942 060 8795942 ni khomikala ni mingiso ra mina u mi byelesa ku ri wena ni khoma kuri ka mixo siku ra mthana kuna u pfuxe vumani vanharhu hi ndlela yaleke vatsotseni
13: ahe mani va tsidza vanharhu
1: vatsotseni magoda
13: wo sungula ta ku mhanga anakanya ni ku best day boy rot ni miyokula ka ndzindzani la ni tlhela ni ku best day boy ya n'wana bote mcuda mcudise hlulo mathevula la giya 16 Yeah.
1: All right. Kids, then I'm a goda.
13: Hey, but
1: yeah.
13: I'm a jelly fire. I go here. Men, chimi karen go pungo ma.
1: Yeah.
13: Hey.
1: I lagom poga the plan.
13: Hey, I suppose I'm not allowed to do this. Is one sakatling go. So you man, I'm going to do
1: that. Ah, in come to sit magataka.
13: Magataka sakatling go.
1: I don't need kids, then man.
13: That jail, I mean, Hassan.
1: Hey, that's a good name, Hassan.
13: Yeah,
1: 1988, I'm
13: not a matala. I know. I'm
1: a Kansas name, man.
13: That
1: document.
13: It's a good name.
1: Sure. Sure, from success and Takabek Serbanarne, and when get somewhere about Zuzala Babanar, a Bandavik Serbanar, but Zabanar, and Kotoklan Tabaka Facebook and Telegram. But to tell Banar where?
14: I heard DJ Rajo.
1: I hear.
14: One pusha a bed day boy. Rodinu, Kokandin Dan, Nikupokan, but Dominami, me Shara Cake, even if pusha my Nipusha Kokwamba, the Kazin Jing. Tell her, but it be my son, I come a son, I'm a fish, I can't get my table. Come a son, I can't see one of me.
1: I say, second, Snega.
14: And it's a macaker and Tukulua me, no, since a mash of mine.
1: Gazaga, not a lava footiga.
14: Sabo.
1: I say, second, Snega. Inkomo from Sasasa, Delaga 060 8795942 060 8795942
16: Thank you.
1: All right, girl from Sasa 060 8795942 come car and 060 8795942 Take a big sorrow, tell a big sorrow, and don't get subway in the car for Shalaba and Nanata Facebook. Rishila Akpari, Papusha. Mhm. Mhm. Mhm.
16: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
16: Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Nitsela hi mani rulani ku le ka mapuve nsati wa mfana wa goxa na vapfuxa makoti wa mina hi mina mani ku le ka kwala blackberry ka miningenasikolo lawa kun'wani
1: a hlayiseka swinene ka mhani danke famisasesa mhani ya mina eka bixo siku ra namuntlha bikiso ra jisara fama ndlela leke ndo ku ri ka famba kahle ni ri ka bixo lowani nongonoko kahle twana laha sobra gather sobra gro se kama nan lega DJ Mfundisi on rita gather sem der ndlela so dada al sobra monta dlar sokela le bira tshun tshudi war sobra gore hit ya gather go foka mixolo ka misoro mena wona jisara fame kana ngone go hlawa lega ndlela lega ba ka Facebook on landa ngwe na tagara sem der rwana amda ka menzo somi le khoma mere kweni vusha bana ma man ba nare ka misolo wona big sobra melo on khoma Facebook vela wona rumela rungula ra wena kwa la ya ata ka re hlaya ka misolo sokira mhla go se kwa la ntala ba mkandisa ma radio ka big sobra mena papala tanga ba ka mengena ka Facebook WhatsApp na riqingo sobala teso fana so swana a ngene ka chomongo swikota ku yolobisela go bangisela ngwa ba tuma ba ngene boye ndlela lega re shila

swiri tani mi yingisami nga rivala leswaku hi kona ka Facebook go fika ku Jesus Space FM kambe swiri tani va ni ta khensa swinene ka vaxikolori lava nga kota ku fambisana n'wana kahle ngopfu eka mpundzu hinkwaswo kumbexana vusiku hinkwaswo ku ya fika kahlekahle ngopfu eka mpundzu wa siku ra namuna nhlangana ngonoko wa morning bads mi famba kahle na Boti Raja Jaja wa muhaxi khensa swinene Boti ku va mi kha mi yisele nkarhi swi tiveni mi yingisela mina ku a yi khona mina n'wina se nkarhi wa ku va hi kha hi kota ku sungula kahle ya hina ndima eka mpundzu wa siku ra namuna nhlampundzu lowu va ku kha ku tisela kahle vunanga lebyi hola mpundzu lowu va ku kha ku tisela kahle nongonoko va ku i weekend breakfast ka awara ya ku sungula mi yingisela mina va ku kha hi kuma kahle kumbe mi va ku mi kha mi langa kahle tinsimu ti nga timbirhi mi yingisela mina ka tinsimu leti ta timbirhi hi leti va ku ti tinsimu ta R&B leti va ku u kha u langa kahle u langela kahle varhandziwa wa wena tlhela ku a yi khona n'wahun'wana tinsimu letiwani ti tlangela mani wa ka mani hi mhaka ya yini kumbexana u vula ku ri hayi risimu leriwani ri tlangela mani ro leri nga ta yi kha yi kota ku famba swin'wana mi langa timbirhi ntsena kambe nga ri va leswaku ka awara ya vumbirhi hi leyi nga ta yi kha yi kuma kahle nhlokomhaka ya siku leyi na yona yi fikaka yi siya dyondzo yo karhi ku va hi kha hi kota ku burisana kahle eka rina namuntlha siku kambe ke awara leyi ku hi tshela hi leyi nga ta yi kha hi ya kuma kahle the entertainment stories hi twa ku ku humelela yini eka ndhawu leyi hanyaka eka yona ku na vanhu va ku duma kumbe vanhu va ndhuma lava hi hanyaka na vona hi twa ku kona ke la South Africa a handleni ka matiko kona ku ndlise ku yini kambe ngo ri va leswaku awara yona leyi ya ku hi tshela ta tlhela hi tlangela kahle siku ra n'wina ra ku velekiwa a yisimeni ya kuma risimu leriwani endzhaku ka risimu leriwani mi yingisela mina hi ta hi kha hi kuma kahle ku a yi khona hi ta hi kha hi vuya hi twa ku ri timhaka ti tshamise ku yini lulamisa tinsimu timbirhi leti u va ku u kha u la ku ti twa ta R&B kwala ka Jesus FM 106.0 MHz FM kambe Chris Brown u famba na yena kahle mi yingisela mina ka mpundzu wa siku ra namuntlha a ku with you na tshemba himpela wa ha hlayisekile ri xi

0: Ebi impera simrera ming samera fambana ina kahle kampunzi wan sikrana bon thar sik kahle kara obi malinga famba kahle na Kelly Khumalo ming saraj sarafem lakuba fambana ina kahle ngao aku baby please ngao zufu melila man bangenela laka ranzra ina eku impela kuma ina ntsena iti wankale sako yuma kui na tsema impela wahle isekila ming saraj sarafem in kwa kunkwa nku lang iwanki ika erko na kumenu kwa timunetsa kubika kahle warili yankombo na mamke na kambika awara ya bumbiri ya ngona kwa weekend breakfast singana kuba ekhaya kuma kahle nhloko maka mingisaro mina ngarivale so kwa fumba kahle na ntsaki ngo unwani alright nhloko maka eka mpunzi wa sikrana mwenhla itsami kahle indlala le loko abo wateka ka nkarhi wa sisi loko aka hari na nkarhi loko abo wateka alright loko aka hari na nkarhi loko abo wateka kumbe ku tekiwa a wutalanga ka erisaka rike Yes, yeah, yeah. In hleko maka ya sikrana mwenhla mingisa maku loko awa kahari na nkari, loko awa wateka kumbe kutekiwa. Awta langa risha karike. Loko kuruka amika tekangi kumbe sani kahari na nkari, wonga tle mteka na kambe kumbe kutekiwa. Amta langa risha karike. Kunga kuri indlela ya kumiku la, kuna maanyele ya kahle, vana nau suku yini yini, vana maendele ya kahle. Sana iri risha kaliru amta langa kuba mkamia teka kumbe shani kutekwa ekarona. Esti wako mingisara mina kubakona barishaka rukara lawe tatla msala kura haikona barishaka liruani wana maanyelo barishaka liruani ba entla shulu shufambise kakase. Jisara fem nama amke
1: hae na baby girl upukin
0: nipukile minjani manamin
1: nipukin
0: ina
1: mantanza maala mavendeni hali
0: au milo shangara lai Awu, shivangela shoko kuri.
1: Mina anta tizamela mvenda, vana vava na rirandu lavaya. Ah, lava va tirandela munhu, ava fana ngopfu na lava halaka hina hala.
0: Yeah, yeah.
1: Lava loko va ku randini hayi leswo pretend.
0: Yeah.
1: I mavonele ya mhani makhwele lawo duma misava hinkwayo jikelele. Va ri kwala Gian 16FL amugangeni wa ri voningo. Thank you.
0: Ni khensile mama hlayiseka.
1: Sure.
0: Thank you. 0608-75942 Ming Sarah Sarah Fem. Maka ite kahle. Shana iri shaka lir amtalanga. Loka ka nangaru mtega kumeshan kutekiwa. Ai bulen kahle ka 0608-75942 Just Sarah Fem na mamke.
1: I am Pukilina.
0: E Pukila mjanma.
1: Pukilina. Papa mna imsu. Tawanga sula kutekwa machangani. Mchangani in a pongo one, my pongo machangani. And the one who runs and goes with Javu.
0: Ah, my dear, Bakumita Shakangopu.
1: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house. Ere kurise.
0: Yeah.
2: Hey, nuku. Mina aku loko ni teka la teka mchangane.
0: Yeah.
2: Anere mene mfuto.
0: Yeah.
2: Eva boti varile teka ntoma le. Nuku mbeshani yiri ni makara loko vaya chika vare tiri. Eva zani bongo upu.
0: Au.
2: Moto. Kunapa.
0: Nako.
2: Vanapa loru. Vanu Eri elaku teka mchangano wana ma.
0: Yee.
2: Nzanchi nchano kute anu huwa.
0: e dume ku biya ne
2: given ku want to tsaba given ku want to tsaba bana lekin
0: ah
2: ni lo ku manga tsela van raiterini
0: a stikin a va hlangana na school
2: loko wena o ka fika mchangano wena
0: eh
2: o ka fika mchangano wena
0: ah so na kid
2: mara
0: eh
2: ntekini mchangano Eh como que se sui ande kure na bona vanwana mara ntiki ni kama vasa
0: mativana avan khomi kahle ku ya mahlweni
2: ndai ke sa mara suru ko sa soku mchangana nga tiki va suti musutanga tiki va changane khale
0: hey
2: futhi munhu le ni kesa xikolo I xikolo xa nga hlanganisa ngopfu
0: ya ya sina nkoka xo
2: E dank.
0: Ken sis nen pap play second.
2: Em dana na last kenya.
0: Play second.
2: Dank.
0: Danki. Ming saro mene kaya famba na nguna kahle. Hi donza isik na sigi itunza shana isik na sigi. Kambe shankoka. Iku ba ite yunga sa kahle gampunzi wa sikra na mutlara ashile nele gangwina. Mi itu in floku maka. Jisara fam na amke.
3: Hai, mataki mpukini.
0: Ipukile minjani mamo.
3: Ipukini.
0: Ina.
3: Nina loko atendeka antala ba kwekwa mlungu ani masukuma mabalungu batheka abantu basini
0: Biri yini wina
3: Ha mithi lave mlungu na sese loko anisa atontsena
0: Au ifana isingula kulava lava
3: Ifana kulava lava yo ni karele vanda vanwa
0: Masupa ner
3: Va karandisa randu va hava
0: Ha impeli ma hava
3: impeli va vanga ku karhalisa u tshitwa ku loko a va ku loko munhu a fa wa langisa ku hala ku vuya misaveni a ni nga ha ta vuya
0: hayi khona
3: hayi va ni karhalisini mi ti lave mulungu xana
0: hi fanele hi sungula ku n'wi lavalava ni ta mi pfuna
3: ni ni pfuna
0: ni kesi swinene hlayisekani
3: I tshaveni ya kumbe
0: mi tirha kahle
3: dake
0: Zero 060875942 na awara ya vumbirimi weekend breakfast mi bonsa ku inhloko mhaka loko ka hana nkarhi wo miteka kumbe ku tekiwa he ri risaka leri a mitatilangela rona miko hayi khona mina ngongwane mina ni hala a hi teki riqingo leri nga nghenaka la Jisara FM nam amke
4: aye
0: mama mfukile
4: efukile Ah, men da ken kan ne di randela ku teki ho ntanga.
0: Ya, mata struriwe.
4: Ah, ken teki yena and then sham a ni.
0: Su fambe kahle.
4: Ai vana ri randu vana.
0: Ya, ya. Asi nga be bukisi hiku na nwina mi mtsonga.
4: Ai mna ni mtsu.
0: Oh, ya. Ya.
4: Su so ku sikatsane katsane ku.
0: Ya ene va mkhome kahle ni twa ni bona na ritira nwele a swa hatwa loko a miweli hala miwela hala semwa hina
4: hayi kahle kahle ko va ku loko karisa karrero i titwa i kumeka itsakini swi kahle
0: ya a story
4: no va vera swi tisa swa tena swi hoxo ma changani va kola va nga na rirhandi
0: I can see le mama hlayisekani Thank you. 060875942 Ming Sarabina. Loka ka hana nkarhi wo miami a tekiwa kumbe xani ku teka. Hi ri risaka leri a mitatilangela rona moko hayi khona mina ni la ku teka la mina ni la ku tekiwa la a hi buleni kahle ka 060875942 Jisara FM na mamke.
5: Futhi talking ya mota.
0: Se tshama se ku yini?
5: Ah, what is that?
0: Ti tshamise ku yini timhaka min'we na mita ya kwini
5: va lava va humaku va tekiwula ka hina ka mathevula hi ri rixaka ra vanhu hi swivongo hala machanganini
0: ya
5: van'wani machangani swivongo swa vana leswi fambelana na vona van'wani heyi Semara mina loko ku ri ku a swa ha pfumeleleka ku ni nga ha hindala ka kokwa Mpilinda.
0: Ya.
5: Ma ni ta ti khupukela ni tiyela kwala ka vasivara la.
0: You?
5: A ni ti seteri mani makhuvela ni ta tiyela kwala ka vasivara.
0: Kwala.
5: Ni tiyela hempela.
0: Kwa laksu wan kwa?
5: Ani nga ikule.
0: Ai kwa?
5: Kwa la, loko nuku rukubu, zane kungu kupu. Asi heri.
0: Mativa na.
5: Ebe wa kela vanta, kisa yini ba lava ya. Nga uku wabona. Mativa wa uranda.
0: Ntiis.
5: Nga yini na yini, mbalele mabona, ava chinti. Abatinchi naso sasa khale se se tivaku
0: ya
5: loko ku ri mikari ya ku ve ku tlangeliwa yini yini vamba le sa xi sesi ya ku se sita hani ke se ku ri wa spira
0: ne switiva kahle
5: ndavu ku ba u hlayisa vanhu lava va u hlayisa
0: MTs hey so tala ku ku
5: ku hi democracy ku ve ku na yini ku na singere ku na swakara ava hombi
0: ya ya
5: Hey, mana ba te kupu kela ribuze man, nuku kupu.
0: Ah, satan, ni can see.
5: Isa.
0: Kwala ka wasivara kwala.
5: Ah, inyawa ka hela ko ita titisa.
0: Yeah, ay bullet. All right, ming sero mina nwina loko aka na nkari, amta ku miya kwini, miya tekwa kwini, miya teka kwi karisa kari. Swengela sakona ku vakha ku ri yene ming sami, vula loko ku ri aka na nkari. Loko ri ku wa ri kona, minga ya kwini da, ay bullet ming sero mina, jisara fem nam amke. Aye.
6: Aye njani.
0: Ipukile minjani lovukazi?
6: Ikanga la zobe na mangombe twani.
0: Ina.
6: Nela ntata kala kutega mitutu.
0: Hawu, sibangela xa kona kuri yini?
6: Eish, ma toti tva sai ka varanda ka tika tivanga. Ava yizi munhu.
0: Yeah, yeah.
6: Ina, loko no kuma mitutu hani, nga zendiyela marandi ntshesha.
0: Loko home kumela yena mita tsama.
6: Ninga vulela sedi se
0: hambane. Miri yini mina?
6: Ninga tama hi ku rhula futhi.
0: Ya, ni na ntirho wo hlanganisa varhandzani la.
6: Hani kumeleni wa mtutu, mtutu wa mtutu.
0: Kensile lomkazi la isekhaya.
6: Aye.
0: Thank you. 0608 75942 Ming Saramina. Ah, famba singe kahle. Awara ya bombiri ngari va lesaku hi kona ka Facebook ku fika ku Jisonic Space ga FM hlokomaka kariyo ya liya. Loko ka hana nkarhi wo muteka kumbe xana ku tekiwa. Xana mutalanga ri xakari hi ku ya hi leswi nga na misavanisaka xiswona. Jisara FM nam amke. Mi pukile ka mam.
2: Mi pukile. Na ka le ka le loko no ko buwa hi second round ani.
0: Yeah.
2: Ni mulandeni milungu loko tshuka ju.
0: Miri.
2: Xi hambanini.
0: N'wina na se travel ya mafana.
2: Xi hambanini kahle kahle ene hina ni ano chisetela bona. Shambani.
0: Amta vana ntsako hinkwawo.
2: Leswani ni va lavela ku swona ni. A va na switela va na xiloyiloyi.
0: Icon.
2: Sweswo ntsena.
0: Yo, icon. Nimti. Hlayisekani. Alright. N'wina mi va ku mi kha mi yingisela kahle mi yingisela va yi mari magondzeni eka swipandzamananga swa ku hambana na hama khensa swinene ku va mi langi kahle Jisara FM eka mpundzu wa sikra namuntlha xikan'we na n'wina mi yingisa mina ma ha ku phapha ma ha ku ekara namuntlha siku hi le ka nongonoko wa weekend breakfast tana hi ta hungasa mi yingisela mina nge se zawu ya kwala yi yaka kona kambe ni kuma riqingho rin'wana laha Jisara FM na amke. Alright. 0608 75942 Ming Saramina if I'm bana wuna kahle loko ka hana nkarhi wo miti langela kumbe ku teka xikan'wana ku tekiwa amta langa ri xakariki. Alright, if I'm bana wuna kahle swinene eka 0608 75942 Nama amke. Hello. Jisara FM na mamkela. Okay, va tsumile a inga va tukahle. Ni bona nkanziso la lo va ku khorkora. N'wina mi swi vonisa ku yini?
7: Rishilo tsitsaka na hloko mhaka ya n'wina yo twakala ni.
0: Aye.
7: Mina ku vuya ka hloko mhaka sister hi ku vona ka mina loko ri aku ya hi ku teka. Mina ni vona rixaka ra ka hina ra Matsonga machangana ri ri kahle.
0: Yeah, yeah.
7: mina ni va vonini vafowethu ka tixaka letin'wana letiwani e va xaniseke ngopfu mani ka tixaka letin'wana vafowethu ni va vonini mani e rixaka letin'wana sister ta hlupha mina rixaka leri ka hina ra matsonga machangani ni vona ri ri kahle mavonele mapitus mathonsi lan'wana john mathonsi ka thomo maxi wa mina ni a xitheke ya hisa nsimbi ena ya ku chayeleni a hlayiseke na magondweni inkomu sisitaka
0: i khensile swinene hlayisekani egisar fm na amukele aye awu mingiseri wa mina riqingho ra n'wina a ri nghena a mi twali kahle alright a hi tekeni inkandziyiso lowu nga kona la
8: ahe n'wa hun'wani mina ni talanga lava nhlonge yo basa ni ti nga ku swa ku teka matshengwe nga ku hava na swona na ku rhandza va rhandza loko wo languta valungu va famba va khomana hi mavoko na ndzati hambi xa xi khekhu byani kumbe xikhalabyani a lavan'wani lavawani loko wa ka hina ngopfu lowu huku ku chitelana hayi mina ni ta lava lava nhlonge yo basa kokwani jinete kwalaho ka siyandha ni dangu
0: ni khensile kokwani jinete hlayisekani va ku lava nhlonge yo basa yi nga ku swi famba kahle swinene jisa ra fm na mamukele ahe kokwani
9: mipukile
0: i pfukile minjhani
9: ena hi pfukile
0: ina
9: leyi hi ta za hi endla nhlokomhaka ya kahle yo twala nhlokomhaka yi kahle ngopfu yi kahle ya dyondzisa ya vulavula ya komba munhu timhaka ta vumunhu byakwe phela ku teka ni ku tekiwa ku va ku ri na ku hlawula ku ni rhandza ku teka wasati kumbe ni rhandza ku tekiwa hi wanuna ni ya kandza vukati
0: heyi
9: hi vulavula hi nhlokomhaka leyi mi nge loko n'wina a mi rhandza ku tekiwa a mi ta tekiwa hi rixaka rihi mina ni la ku vulavula hi vatsonga machangana
0: okay
9: ni nga mutsonga mina wa xiviri ku teka munhu u hlawula munhu u ku loyi la ku n'wi teka a vasati wa mina a va muaka ndyangu kwala phambeni ka ku famba mhani n'wa wun'wana ni ngo tshika no tisola ni ku hi a ni ntlangi kahle mana ni hlambanyani mara ku rhandza munhu wa wena loyi u nga n'wi hlawula xikarhi ka vanhu phela ni nga rivali ku u hlawule munhu xikarhi ka vanhu u nga rivali ku u hlawuliwile na wena xikarhi ka vanhu u ku ni ya ka Maluleke ni ya kandza vukati wo fika ndleleni njhe wo tibyela ku heyi ni bayizile mani u nga va ku humelela yini vanhu a va vi na rirhandzu ra ku aka mindyangu vana ni na rirhandzu ra ku tekiwa vana ni na rirhandzu ra ku teka ta mi endlela nhlokomhaka mina siku rin'wana loko mi ndla leswi ya ni ta endla yi va nhlokomhaka ni ringeta ku kombisa vanhu ku hi lava ku aka mindyangu hi kurisa mbangu wa lowu xikwembu xi nga hi komba wona hikuva vanhu va le ku tisoleni sweswi ku heyi laha ni tangi kahle a wu ya kwihi a wu pfumelela yi hi le ku tisoleni swa ku laha a ni tangi kahle laha a wu n'wi gangisela yini ku n'wi vona ku hayi loyi ni nge aki ndyangu na yena loyi mara a lou ku gangisa a wu lava yini wena nhlokomhaka nkulu ka munhu yalowu nga n'wi gangisi tlhe i tiya na ku humesa mali i ya lovona a wu ndlela ku yini wa yi nga tshikangi timhaka to ho sungula kwalaya hi ku sweswi ku na canga yi vona ya ku a ni tiwi ka ni ya kwihi ene a ni tiwi ka ni tekela yini rirhandzu ra rixaka ra ka hina ra matsonga lava va ku chava ku tsongola xa munhu lava va nga aka mindyangu hi ku swi lava mina ake ndyangu wa mina hi ku swi lava mhani n'wa wun'wana fikani kwala ka Maluleke mi ta swi vona ku xikhalabyana xexo vulavula xi kha xi nga swi tiki xi ndla yini kumbe what mina ni lava ku vana va mina va tiko hinkwaro leri a ni lava ku va aka va aka mindyangu ya vona ya Matsonga va kha va ti yimiserile kahle. Ani ali ku vanhu va nga tekiwi aka vasivara, vanhu va nga va tekiwi aka vakokwani, vanhu va nga tekiwi kwele ka kwele kun'wana leyi a va tekiwi mara a va swi tivi ku va sukala va ya lava yini leyi. Hi yo nhlokomhaka leyi munhu a fanekelaka a swi tivi, vana va hina tekiwani mi kha mi swi tiva ku mi ya kwini mi ya lava yini.
0: Yi twarile kokwani. I can see.
9: Kokwani Maluleke va ri tani.
0: Thank you.
9: Thank you.
0: 0608 75 942 mingisa ra mina twe kahle nhlokomhaka ikha yi ku loko a ka ha na nkarhi loko a vo wa ha teka kumbexani wa ha tekiwa a wu ta langa rixaka rihi hi tindlela ta ku hambana na hambana loko va kha wu languta kahle ku leswi humelelaka nga kha languta mambalelo ya vona mahanyelo ya vona xikan'we na matikhomelo ya vona va landzelela milawu vanhu lava na a hi tekeni riqingho ri nghenaka la GCSR FM na amukela.
10: Aye mhashi mpfukile.
0: I pfukile njhani papa?
10: Pfukile.
0: Ina.
10: Mina ni Mutsonga Muchangana.
0: Okay.
10: Ni tshama kwala tiki.
0: Aye. Aye papa.
10: Ni sasekile yi tiyile. I Mutsonga na Muchangana. Swi vula ku ri na mina hi ku navela ka mina. A ni ta ku vo tati wa ka hina ni ta kuma wun'we ni tshama hina ka Mutsonga Muchangana.
0: Ya.
10: Ixaka ra ka hina na rona ri kota ku ndlandlamuka ri kota ku sungula na vana va hina na vatoli va swi tiva ku lava i vakokwani i vo papa i vo mhani i Matsonga Machangana. A hi swi vuli ku ri ni ngo vula ku ri ka rixaka rin'wana na rin'wana 50% yi voya mili 50% yi tika hambo ya kwihi ya kwihi tixaka leti hinkwata ta kutswana mara mina ku ni Mutsonga Muchangana a ni ta lava ku kurisa hi rixaka ra ka hina. Boyin amos is one success.
0: Hey sekai.
10: Danke mwaj.
0: Thank you. Sirtan ming samin hai kan ha burusana kahle. Lokru ku ala krumela kahle nkanzi isunga rumela kahle ka 0608875940 skango ne leka Facebook lokru ku tsanza ku ngena ka tiqingo skango ka mkanzi so Facebook ofika ku jisa space ka FM. Loving it nongo na ko wa weekend breakfast nan sekongo ngani wa lo tafika beke kahle mabonele ya nwina kambe a hi tiken riqingo rinwana la jisa FM nam amke.
11: Michelle Onene.
0: Aye, Papa Mfukile.
11: Mfukile.
0: E Mfukile Minjani.
11: Shai Ture Sinele.
0: E Kensil.
11: Tani Mchangani Mtsonga. Shakaraka ina ningeri nyenye muku. Eku ni kumbeliwe karo, ni tabuke karo.
0: Ya.
11: Leri ni ngari navela ku rin'wani loko ni la ku tatina ano la ku tateka. Leri shakara ma India. Mawona ma India anyelo ra vona na rina ra Mutsonga ya yelana va ti xixima.
0: Yeah.
11: Nga ha vulavuli hi ku masiku lama lava masiku lama vo teka swa masiku lama swa mindhavuko ya van'wana leswo famba va nga mbalani va nga ti xiximisi mara Mutsonga Muchangana ndhavuko wa yena i munhu wa ku xixima na lava ni vulavulaka hi vo va ma India i vanhu va ku tihlonipha.
0: Yeah.
11: Va ti tiva ku hi vona va mani va endla yini loko va hanya va hanyela yini. Hlayisekani swinene.
0: Khensi swinene papa hlayisekani.
11: Ngo.
0: Thank you. Ming sarisara fema fambana gwine kahle. A hi tsimeni ya kumanyana risimu loko hi vuya ming samine ta ikha heti sano tatisa tatisa kwale ya tani loko mkhamitini kahle nhloko maka ikha fambana hela karo loko aka hana nkari wo miteka sika nguna kutekiwa heri risaka leri am tatelangela rona moko icon mina seni ya hala kambe switani ming samine ni khensile ku va ikha famba swingwe kahle nhloko maka hita mahlena ku va ikha hetisa nathi a famba kahle na vusi no aku no makanzani wedaliwam hlayisekani.

Kana tiafa bakahle la vusinovu wako noma kanjani wedaliwa mgeke ngukusi. Yeah, fambana nguna kahle mingisara mina kamfunzi wa sukra na muntla. Nova na kutemba na kufumele soku impela maatla isekine. Kume mbiru wati minete itusumele kwele ka awara liya kunga awara ya nungu. Kambe eka nguna nkweni wako ike famba sungwe kahle kamfunzi wa sukra na muntla. Ni kensa sunene buingisara za nguna za makoya. Abula na kambi kaiku ina we are the voice of the nation. Na ike famba sungwe kahle kaiku meka senhloko makaya siku kambe ke tani lo khaya kufaleni vanwe na vone ri tshamsiku loko ka hari kuna nkari luomi vamngateka kumbe sane loko aka hari na nkari wo mingateka xikangwe na kutekiwa amitalanga ri shakari kuna nguta swisa ku hambana na hambana nga ko kuna nguta mahanyelo nga ku nanguta matikhomelo swilo swi nga titalela mingisara mina kumbe xana va mi kha mi langutini ku hayi khona eka malembe lama ni nga hanya ka wona a swi fambile hi ndlela leyiwani a swi ndzisandzisa hi ndlela leyi naswona swi ti komba kahle ku va rixaka leriwani va na mahanyelo va rixaka leri va swi kota ku khoma kahle varhandziwa va vona kambe ke va hi kha hi famba na n'wina kahle swinene ka 060-8875-942 famba na n'wina mingisara mina a yi simini ya nghena kahle eka WhatsApp ya hina ya 060-875-940 yitwa ku timhaka tshamisekini kuma kahle mingisero wa hina la khava ku ri xilo se swi ni tsaki ngohon'wani mina a ni nge humi ka rixaka ra hina vatsonga lovola mtsonga hi ku mtsonga ni mtsonga hi mina papa Luna na Lonene emakhesi bongani la nkosimbetsa wa swigubu danko mana mzala i can see na malume wa se sihlayisekana swinene va ku hayi khona vona ka vatsonga va nge zangi va sukile vona va tshame kahle va tolovela va lovela mtsonga hi ku na vona emtsonga i can see swinene a yi kumeni kahle mingiseri wa hina va nga na kambe hi nge se za yi tsutsuma kumbexana hi nge se za yi pfala kahle ka awara leya un'wani kambe ke va kha yi kuma kahle va ku mina ni teka munyembani hi mina hi me xikalavito manyembani ma xixima no yimeka body is tea mina yini mina va ku hayi khona va ta tikumela munyembani hi khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina mingisara mina hi famba na n'wina kahle ngopfu eka 060-875-942 kuma kahle mingiseri wa hina va nga na kambe va ku ri xile se swi ndzin'wa hon'wani mina munhu loyi ni nga n'wi tekaka i mutsonga wa ka hina hi ku ya swi tiva ngopfungopfu swi saseka ngopfu loko va va kha va ya ku lovuleni ku famba kumbari na swibelani ku ciniwa ku ha culture yo tlula hina vatsonga se swin'wana swa swilo leswi nga ni tsakisaka swinene hi ku na loko ya n'wi teka a nga yi a ya sungula ehansi i va a kha swi tiva hinkwaswo ku ku va kha ku humelela yini allright va ku a hi famba na Maluleke hi khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle mingisera mina va hi kha hi kuma kahle ngopfu ku ri hayi khona hi mpela mi swi tivaku ku nxaka titele swinene a hi kumeni mingiseri van'wana na hina va fambaka na hina kahle ngopfu eka mpfundzi wa sikra namuntlha eka nongonoko wa weekend breakfast va ku ri xile ntseki wa wun'wani mina ni teka mutsonga wa ka hina a mi ri na mafesi mlambya hi khensi swinene mlambya hlayisekani swinene hi famba na n'wina kahle eka nongonoko wa hina weekend breakfast eka swiminatana leswi nga sala mingisera mina mi yi twe kahle nhlokomhaka yi kha yi famba na hina kahle swinene alright ni kuma kahle mingiseri wun'wana kambe va ku ri xile na vaximu nga wun'wani nhleka mhaka ya twala swinene kambe hi mpela loko ku ri ku a ha ri na nkarhi wo hi nga kota ku va hi tlhe hi lunghisa kahle swin'wana na swin'wana xikan'we na ku va hi kha hi langa ku heyi u nga teka kwini swinjhani mina a ni ta ku ni nga teka mzulu ni tsakisa hi ku van'wani va vona i va kuma va ha ri tintombinto i va a ri wa wena kusuka ehansi se swin'wana swa swilo leswi ni tsakisaka hi vona ku ri i va a ri va wena i ta fika i n'wi dyondzisa nawu wa wena hey miri yini alright se tani mingisara mina ni khensi swinene ku va hi kha hi fambe swinge kahle eka nongonoko nongonoko ku fombe kahle swinene ka tiawara ka toti nga timbirhi kambe ka nkarhi wa sweswiwani hi tsutsumela kahle mingisara mina ka awara ya ku hetisela ya nongonoko wa weekend breakfast no tshemba na ku pfumela leswaku hayi ma ha hlayisekile hinkwakunkwaku lamba ku mikhambiri kona ha khensa swinene ka vuyingiseri bya n'wina bya makoya nga riva leswaku 106.0 megahertz FM xihondzo lexi hi va ku hi kha hi famba hi swona eka nkarhi wa sweswi
swa na tshemba ra ku pfumela swa ka kangwe lama hakhu hikumaka me va mukhamu hikuma kahle ni ka swiphemu swa mabulu nga simela kahle ka Facebook efika ngela kahle ku Jisa FM ku space ku FM kambe ke loko famba kahle ngopfu na yena ka TikTok ufika ku GCR FM kambe swi tani famba kahle na ntseke ngongwani intseke ngongwani TikTok kangwe na Facebook kinsi swinene ka vingiseri bya n'wina bya makoni intseke ngongwani TikTok kangwe na Facebook kinsi swinene ka vingiseri bya n'wina bya makoya ho tshemba ku himpela mahla isikina

0: kambe
1: ya risimre ra mingi samer kar fomba na ina kahle ka awari ya ku hetisela ngiri vana sarisuka kahle eka the Michaels leka fomba na ina mingi samer aku valala loko itwa ku va tholi nga ni tholi i nga ni byeli i lala we i lala wena ri kulukumba ka mina loko itwa ku na swa kahle i nga ni byeli ha swivula ku wena engezisukiwe vanhu van'we kambe ke risimu ra simingisa ra mina kar famba na yina kahle ri suka kahle eka d michaels ngama yena ku ya mahlweni wu etlela hi kurhula mingisarasara fa mi famba na n'wina kahle ni khensile ka ku va hi kha hi fambe swin'we kahle ka tiawara leti ta timbere hi nga sungula hi tona ka nga ri va leswaku a ri ka nongonoko weekend breakfast wu famba kahle na ndzaki n'wa wun'wani khumambirhi wa timinetse kumbe kahle awara liya ku nga awara ya nhungu kambe swi tani le ka n'wina mahaku hi kumaka eka nkarhi wa sweswiwani we are the voice of the nation eka 106.0 megahertz FM mukeri mugqivela wa kahle tipulani ti tshamise ku yini mingisa mina u ya kwini ka siku ra namuntlha u nga u ya migingiriko na migingiriko ya ku hambana na hambanana xa nkoka a hi hlayisekeni hinkwakunkwaku si nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle swihungwahungwani leswi baka mpongo eka mpundzu wa siku ra namuntlha i swi tiva ku kuma hungu ya tele hambi ka nkarhi wa sweswiwani mina n'wi va ku kha hi bula kahle eka nongonoko swa ha tele leswi maku swi kha swi humelela kahle va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa miko Midfield ya Spanish Liverpool ku nga yena Dominic va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa miko i sayine kahle contract ya almost like 5 years hinkwayo ka yona contract yintshwa yi sayine kahle tolo andzhaka loko mingisa mina ku va kha va hlamusela kahle ngo va kha hi li nkarhi kambe ke va tlhela va n'wi nyika kahle 5 years yin'wana ka yona kambe va hi kha hi tivisa kahle ku ri why va nga ngeteli maybe voma 10 to 15 years kumbe 20 years tani loko kha swi vona kahle ngopfu ku ri i va kha a tlanga kahle etimhaka leti va ku ti kha ti ri kona eka rana namuntlha siku wa tshemba ku himpela ma ha hlayisekile hinkwakunkwako
2: Ndzi lovole nsati ndzi angile nyana Ndzi kumile ntirho va holela nyana
1: I va hi kha hi kuma kahle mingisa ra mina ku mahungu man'wana lama fambaka emahlweni eka rana namuntlha siku i swi tivaka ku ri eka timayini to karhi leti nga tshikiwa va nga va kha va vone hi ku va ku kara ha swi celwa kumbexana swa ha kumekikumeki ngopfu swi cela ku heta swi va swi kha swi vanga leswaku ku va na va tizamazama lavaya hi va vulaka ti-illegal miners lava hetaka va va kha va tshama kwale ndzeni for nkarhi wo leha va kha va ringeta ku celacela va swi kuma yes kambe leswi va ku swi kha xi vava i ku loko va va kha va celacela kona kwale hansi va va kha va tele kambe loko va swi vona kun'wana kume yini ma heta mi kuma van'wani va heta va tekelana vutomi hi ku baleselana hi ku tlhavana hi ku endlela swin'wana na swin'wana swi swi humelelaka kwale xikarhi kambe ke ku na timhaka leti va ka ti kha ti ri kona mingisa ra mina ku na vaxisoxa kumbexana va national va South African National Defence Force ku nga va ku nga vaxisocha lava ku va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku a va va kha va yile aka mayini yin'wana leyi nga tshikiwa a West Johannesburg lava ku va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ra mina ku ri va va kha va fika va nghena le hi ndlela ya ku va va kha va lwisana na vazamazama lava ku va kha va tirha le ndzeni lava ku va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri hi vutivi byin'wana kumbexana hi mahungu yan'wana va hlamusela kahle ngopfu ku ri vatirhi vambirhi kumbexana masocha yambirhi va tikumisa va kha va wela le ndzeni le lava nga heta loko va kha va nghena va kuma leswaku va hundzeni emisaveni kambe hungu rin'wana va ri kha ri hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku vulo baleseriwa va baleseriwa va lahlekela hi vutomi bya vona lava ku kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku ri va xiphorisa va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ve le ku chaveni loko ku ri ku va swi kha swi tsandze masocha yanene va South African Defence Force vona i va maniki lava ka kha va chavachava mingisa ra mina ku ri vona va nge zangi va tshinerile ka mhaka yaleyo hi ku evutomi bya vona byi le nghozini swi to komba kahle ku himpela vanhu lava ka va kha va tirha kwale hansi va va kha va ri na swi swa ku chavisa swinene lava ka va kha va hlamusela kahle ngo ku vona a va trainiwa ku va va kha va tirha underground se vona va ta ti tirhela la va nga vekiwa
2: kona
1: timhaka ti tele mingisa ra mina va yi kha yi kuma kahle mingisa ra mina ku hayi deputy MPD boss ku nga vona Julius Mkhwanazi hey tanihiloko mi swi tiva ku va suspendiwile ntirhweni wa vona timhaka hinkwati tin'wana hi leti va ku ti kha ti ri kona va va kha va hlamusela ka ri hey va tlhela va khomiwa nakambe yo
2: avuxeni ka valala va mina ndza swi vona

0: kambe a nang ta kahle ka sungo nwana kambe leswi va ku skhasiri kona kambe ka nkarhi swa ni kha nang ta kahle ka tlhero na ti entertainment leti va ku khathiri kona mistu va ku mingisara mina kuna ti maka leti va ku khathiri kona tani loko competition ya Miss South Africa 2026 ya amahlweni va kha kuma kahle ku rai se baba ka bana on saba announce kahle top 24 ka ti consistent in kwat ka tole ti bako khatire kona la already loko ba kha nang ta kahle aswona ko okay swilo ku fambeni kahle swinene akuna favorism kambe baba ka bana ku ta kahle kuri e fanerile ku menjani na kambe ke ba tivusa kahle kuri a hi va supporteni ku ya amahlweni a hi va seketeleni ku ya amahlweni na hinkwaswo ka swona leswi va ku skhasiri kona tani loko kha nang ta kahle mingisara mina kuri someone bore swi va swika swiri kona kambe ka Miss South Africa kuva kuri isiri very special tani loko kha nang ta ku loko a heta kuri yena unwa vona aba kha kota ku vana nkateko kuri yena aba ku akha imela South Africa kuma xa kuri yena Miss South Africa mukuma ku a heta aba kha ai lesi wana hi mova na hinza yo tshama yintu mukuma ku swi leswi swa kahle kambe sweswo swi va swika swa kahle ka vana lava ntsanana kuri it is possible kambe tsana xa nkoka e support leyi va ku kha isuka eka n'wina tani hi vatswari
1: Nato dindala dinyanya kuchinga Ay kona niku pela mina nina mahungunya Katongo katongo swanfambela nyana
0: Tani loko mkhamisitima kahle mingisame kukana shimbele shayina kahle ngopfu mistimaka kahle tani hi vito ra Tyler iso xirangele kahle a Netherlands anthem ya South Africa tindhawini letiya loko World Cup hi va kha yi sungula hi va kha yi kuma kahle mingisameni ku hayi sesi swa ha ri emahungwini nakambe ka mpundzu wa siku ra namuntlha a ndzhaka loko mingisameni ku ri i xiyimbeleri kambe lexi hi ngo vulaka ku xi international xa ha yimbelela South Africa ntsena kambe se xi va xi kha xi tikuma xi kha xi nghenele ka mati kula mangwanyani lanshi wa kusaha kuma kumbe xa bukiwa ka ku ya amahlweni ala ba kai kuma kahle ngopfu mingisara mina ka ikhona sesi sesi mesh ka ti bugetele kahle na kambe awandi ngwa na kambe andzaka loko akha va tirise kahle kumbe xana va tirise kahle ri tira xona eka Toy Story 5 la mishtiva ko kuri va tlangisa swo fana na mapopai va kha va tirisa ri tira ra munhu loyi mi ngutivaka Tyler ipe un'wana wa nkateko wa vanhu lava va nga heta va va kha va tikuma va ri kona kwalano kambe ke swi va swika swi hi tsakisa tanihiloko tiko ra Afrika-Dzonga na rona Rimar Karigonya, isi kuna siku.

0: happy happy happy birthday akanhlalala ngwayila ka makosha happy birthday ka matimba hlongwane a hlangana na RDP happy happy happy birthday ka sinhla maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala kula ka ngwaholeni vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mariya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala mina leyi hansi ka vobya ka holeni wa maxangu wa mpatsa fambani mi ya wisa sesi n'wahun'wana danko
1: Smirlina, ni kombela birthday ka lava birthday hinkwavo ka siku ra nyamuntlha ndhambi ya mikata ka evanile vana lava birthday i mhanele ka xikukwana danki
2: tuxile n'wahun'wani kombe ku navelela n'wana sesi wa mina birthday hi nga lava maxele n'wambomu kwala ka xikukwana ndzindlani ni ri siku ra yena ra ku velekiwa namuntlho ni ri akuli hepi i naveleliwa hi mhantsongo wa yena mikateko mukhavelo kwala ka xikukwana
3: n'wahun'wana yimani ku happy happy birthday ka mukon'wana wa timbeva botiso diminyuku ka ndzindlani kulani vakon'wana ni ku happy birthday ka n'wana Judam Judis i hlurile ivi ni ku happy happy birthday ka kokwana wa ntshembo na magelwani ni ku happy happy ka ntikulu wa mhanigeli le aka maswanganyi i sihle ni ku happy birthday ka nhlalala n'wayila kwala ka makoxa ni ku happy birthday ka xintukulwana ntukulu wa mhani makhuvelo lavo duma ni ku happy ka hinkwavo lava nga tswariwa namuntlha na mhani lusi va tlangeliwa hi kokwani gaveni kwala ka makoxa mina n'wahun'wana danko bay
4: hello hello sisitsake mo hi va navelela ti-birthday ni ku happy happy happy birthday aka ntukulu wa hina Thiyamo makhuvelo a kowa nkowo ni ku happy birthday ni le ka n'wana masayi wa mina Sihle Mathevula ka maswanganyi happy birthday ni le ka leni Mathevula happy birthday ni le ka xikimi xa mina xo tiya Boti Road ni minyuku ka ndzindlani emukon'wana wa ka maxindzi loyi kulani mi kula emukon'wana wa hina la ka maxindzi la Boti Road ni ku happy birthday ka Nhlulo makhuvele kwala section F n'wana Boti Judas loyi i n'wana mana ina manimana na hina na makhekhe namuntlha tsaki ta hi ta dya swin'wan'wana ka hina makhekhe ma loninini kwele va vuri i kokwana wa the junior va ku makhekhe namuntlha le ka Boti Judas ma loninini ni ku happy birthday ni le ka Nhlahla n'wayila aka makoxa happy birthday ni le ka Matwali Mabunda ka Ngove happy birthday ni le ka mhani khulu ka khulu wa hina mhani n'wa makhuvele n'wa hulela kokwana wa Tshepo a Gian section E na vona a vakulu vakulu na hinkwavo hi nga siyi munhu makhekhe namuntlha hinkwaku ma loninini migivela wa kutani vanhu lava hinkwavo a va navelela hi mama Khensi n'wa hulelanga muti ya mona kusuka lari singa view
5: mpfuke ni mihaxi wa mina hina hi pfukileyi ni fambela ku navela ti-birthday ni ri happy birthday ka sihle ni ku happy birthday na le ka ntukulu wa mhani makhuvele lowu duma misava hinkwayo jikele ni ku happy happy na le ka ntukulu wa mhani lavaya va le ka gym ni ku happy happy ni ku na le ka Boti Ronald le mvumayileni le ka ndzindlani le ni ku happy happy Boti Ronald kulani mi vona le motala malembe mi kulela hosini xikwembu xi mi endla hi tintswalo ni hlayisa ndyangu wa n'wina ni karhi mi navela hi vamhana xikhongelo wa jako la ka swinene inkulu
6: e Khensi swinene ni kuma hi kha hi famba na n'wina kahle va ku happy birthday ka vanhu lava Nhlakuso Choma makhuvela nkowankowa wa hlurile makhuvela Gian 16F vana vulavuleriwa hi Nhlamulo Kobayi from Gian 16F ni Khensi lowulowa sesi kuma kahle van'wani va ku hetisela va ku happy birthday kulani Mabunda ka Jim Galalume happy hi Khensi swinene ni kuma hi kha hi famba na n'wina kahle swi vitani vengiseri ma hina ni ba mandla ni vuyelele ka n'wina hinkwenu ni nga kota ku va hi kha hi famba swin'we kahle ka tiawara ka 30 nga tina ni tiphine njhani tanihi ntolovelo loko mi ri ko swifamba kahle swinene tiphine ni minongonoko hinkwayo leyi nga ta yi kha yi landzela mingiseri wa mina kambe xa nkoka a hi swi tiveni leswaku tanihi Jisara FM hi va hi kha hi mi tisela kahle minongonoko hinkwayohinkwayo ka yona leyi va ku yi kha yi ri kona kambe swi tani mani kha ni mi siya kahle na risimu leri va ku ri kha ri suka kahle kumbexana ni kha ri siya kahle ngopfu kusuka kahle ngopfu ka Mlindo the vocalist a ku emakhaya a hi hlayiseka ni mingisa ra mina n'wi ya hlangana kahle hi misumbuni ku eka nongonoko lowu fanaka nongonoko wa bambarilo de 3 to 6 tiphinde ni minongonoko hinkwayo leyi nga ta yi kha yi landzela a hi va ne na weekend yo saseka ya mina hi kho yi sungula hlayisekanga

loko sesukusa sesa vakhalanga vakanjela va ololo mixo register fm fela kana kona ko sukura na bonhla mixo romene famba kongwe mera na wena ka radio wena lo iranda ga na kona ko songa top 20 loko sei sungurele mixo register fm loko sei sungurele songa top 20 loko sesa sesa ne ka mixo sukura tlasimbe ri bekari amgela ka tari girisa ka tari sembra nwa zala ka gongongo la taka vele ka mixo sukura mixo register fm taka ri sembra ka tari sembra kona ko kanjela va ololo ne ka album le number 4 ya nwa zala e beauty nwa zala ne ekusuka ndaka gongongo wa big zero register fm taka ingena ri sembra ka tari sembra kona ko ka the great mambos va kanjela va ololo loko sene ko loko sungurele ndlela le wa big zero mina eka xitsonga top 20 eka mixo wa sukura na munhla taba ka ri famba kongwe eka ngono ko hlawule ka sinene ndlela yo yala mixo ro mina nakulaba leswi famba ko xona ne ekwan swigenisa na mweni va kare ko ta ku va famba kongwe eka mixo wa kahle mixo hlawule ka sinene ndlela le wa big zero mina ngono ko xitsonga top 20 eka ku sungurele mgobela mntu mgigisi sukura tsheba ka dinyoka loko nyonga wa denga babe yevan swinga ngene ke moyeni kube ni swiyisa moyeni kasi ku endla ka yini kwa swi endla njhani ku ni swi nghenisile moyeni mara swi lava kuya a swi lava kuya se ya tirhisa ku yini loko swi kala ku ya voyeni mara vanhu va hosi usuku madoda vanhu mixo ra mina ya tirha njhani mara naka leswi fane ni famba hi swona ka va ni vona ku ri ni putasa kwini ni tshika kwini khoma kwini ne ku va swi kota ku va swi nghena moyeni kambe xo siku ra namuntlha mixo ra mina hayi swi nge maki loko swi nga ngheni moyeni leswi ya tirhisa kwini swi nga nghenanga moyeni ya tirhisa kwini swi nga nghenanga moyeni mixo ra register fm a hi endle ku va mina na wena ne va karhi hi famba kun'wana swona leswona ni swi handahanda ni vona ku ni nga swi khomisa kwini ka loko switetani wena mixo ro mina hi ndlela yo yaleyo eka mixo wa sukura namuntlha xitsonga top 20 livitira nongonoko loko se u sungurile hi ndlela yo yaleyo ni la ku twa ku ri i ncini xi alaku i ncini xi alaku leswi swi nghena la moyeni leswiwani i ncini swi alaku i ncini he vona kasi xi kava karhi xa mina makumembirimune tivina sawara nka yi bile eka mixo wa sungura namuntlha mixo register fm hi loko se u sungurile nongonoko ne hi loko se u sungurile nongonoko mixo register fm hi ndlela yo yaleyo ni la kota ku vona ku ri ni maka njhani laha ni kota ku vona ku ni makisa kwini ku va swi kota ku nghena leswiwa allright okay swala zwikona zwikotohana khona mini mara ngo ya tiranjani kunini all right okay ai loko swa la something sir all right on swilanda ya like kambe mara hala swinge hitirisi ku olova timakata ku ntavani khanda ku tira swinwana hiko kambe ni pfumelele mixo ro mina ku fika kusuka sweswiwani va ni swi teke kusuka kona ntavani khani vona ku ri ni swi lulamisa njhani i ndlela yo yaleyo ni lava leswi hi fambaku hi swona ne ni vona ku ri ni swi kombisa ku yini lawani okay okay leswi ivi loko ni swi kuma laha ni ta ni ta swi teka kusuka kwalano ni swi landa hi mina loyi na swona mixo ro mina all right ni swi kumile ka swi twala hi ndlela leyo.

Tua. Nikal ba bona ka batlumba la tlumba la the power la ba hey. E ba ka ba lamba sa ba shaka shaka le sha se santla go se ola go sungula. Na go bona go tuba ka mosi go halana. Ai le go sa isukile mgibela namhla mgilitsi go ro tsheba ka denyoga. Ah manya go na mabona. E ja toka bona bona go taka go tshwa ka tla go thora mafura ni ka e tala so no na we know. Minga e rambe ke kunene bana ba hose. Irambe ni gunene ka loko singa top 20 singuri lengone go lo mix rome ni rajo mo ashi bitro masho ka shira ka bisho sukura mo tlhare a ga re go bekana ka makombe ni go tibela tsa wala ga e bela loko sei sike kusuka ga ne iso se le bena ka ala sho na tsaka sho go fula rajo wana o itse sa sa mix rome no fula no from gain a mina ntai laula lani ke kona ne le sho shantla go ipurisa so so mina ni go tshinisa a tshi na mina no ka bisho sukura mo tlhare ka sho mix rome tua

0: and karne ba bona na bona ka ba na ku tsabela ku ri swilo mi swambe se ndlela ke ya leswi fanele swi famba hi kona indlela ya le mani xi kama xi mihlayisi xi nghenelela swinene xi tiyisa timbilu ta n'wina ne a mi tiyamba kahle hi ndlela yeleyo eka swivan'wana va vona kahle karhi va kwalaa ka va sungule ku va no huma se va humile kaya va tilamise khale van'wana va ku ndhavi ya ni swi vona a ndhavi ya ni swi vona van'wana lava sele thekisini va vona kahle va khandziye thekisi lava ya va ku yi gada hi khale ngopfu nje mi fike mi va xota kwala thekisini mi lo khandziya ndzani mi nga xoti munhu a va xoti rigunene ka va xoteni va lava mi nga tshama kwala tlhelo ka vona mo tshama mi langutana mi nga xotani se ti ta hlavula kusukaloko thekisi se yi tlakukini ka ku nghena moya ta ku pfalani fastere ka mahani pfalani fastere ka papa ka ku nghenisa moya hayi pfalani fastere pe mina mikhohlwana pfalani fastere pe mina xihlanga mi swi voni a wu suka maloloa xoetalani kunene ka swi kota ku saseka hi mpela mfamba njhani rende lerikulukumba hambi ri karhi ri kulukumba mi karhi ku xoetaneni a swi saseki vana mani a swi endli nkarhi ya fukubilo ri ya nkaya ne a wena nkaya loko se yi bilise ndlela ya wena mikisora mina ke nka nongonoko wa xitsanga top 20 se u sungusa sweswo ne loko se yi sukile futhi loko swi ri swamgege siku ro tshaka tinyonganyonge ya wa loko nga vavi a wundli swo swi makaka van'wana we wo fanele ku se nongonoko fika magumuto mafezulo twanyana ku vavanyana kun'wana a ta vamake swolo swi makaka van'wana ka nongonokhelowo mixer mina la ku twa tipepe la ku twa tihwisile van'wana kha va vuyise vana ngoveni ha ku loko tsakiseni la ku twa tipepe na tihwisile la ku swi twa namuntlha swi lulamiseni kwala la ku swi twa kahle ne la ku swi twa ka swiba swiku pepepepepepepepepepepepe la ku xi twa xitirireka xi xi tirire She tweeted. Money has she tweeted. I told the wisdom to go pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, alava mbarisa mina na wena mixoro mina le ka 060875942 ne u va ka mibyeriswa ku ri nghena u mbarisa va mani eka mixo wa sukura namuntlha hi ndlela yaleyo mixoro wa mina ka yi famba kahle ka nangono ko hlawuleka ne riya a ni kena vona kahle karhi mi swekasweka van'wana se ni hayi lava na va vona va sweka hi tihunyi n'wana a kumbe tihunyani tikoti ni lava xitofu a kwala tihunyi teto to tsakama ti ngo humesa muso wo tala ka mhani hayi ka hlanganyetelani kahle ka ngetelanyana swi hunyahunyani kwalanyana ka kumbexana u ta va kha u pfura kahle halo wa n'wi pfura kahle n'we wa n'wi pfura kahle na wu vona ku halani na wu vona na wu vona kwalamu ka kona u pfura kahle ne hi le to oma tihunyi ta n'wina dasa wu pfura kahle ni mi sweka yini kwalano ka ni ngo twa ku nuhelela nuhelela a mi hi phamele ku leswi mi swekaka swo hayi ka swo yini kunene hi mina hi ta pfaka ku hala loko na wu twa ku nuhelela loko ha kwalamu ka kona swi le ku endleni ka swona ne un'wana kho ayina un'wana hi luya ku dawula tinguvu ta yena la khombeni laya a ku rajoni cina hi tona swo swi ni nga na wena ne loko i huma se mini kongoma leya le ni nga rhambiwa kona i mhaka kahle na hina mixer wa xitera fam lexi raja maxa hi mina ne a ri kona ka reja wena ka mixo wa sukura ro motlhela ni nga kona ka reja wena yo hlawuleka mixer wa mina hi ta va karhi famba ka wun'we fele ka nongonoko wa xitsonga top 20 ni kha ri pona kahle ndata ku habarabara mijeni ka mabambe la holofana mijeni ka makumeke mijeni laa ka mafanele la gadarani la jerome la rodesia la ka xigala basani ka bagadi rescoden la ka njava la pawel la ka nsimbi minjhani falalomi ka xikundu la ka gonani ka magomani la saleme ka madiyani la boxa huku ka makuleke la block 18 la seka nkavele ka nghezimani ka magaza ka bobo ka xibango ka madonzi minjhani la green farm ka ngovani ka ngomgom ka bevula ka maxobze ka magona ka govu ka beni a ni vona kahle mixero mina ka gijamandeni ka mjipisi a ni vona kahle la ka makuleke minjhani lavani ka malamulele la ala ka matsakala lahala lamero ey la xisasi la lombard la minjhani la onyua glass la jiloko la alden ka miyexe a mihlava vile minjhani ka mdekelisi la block 23 la ka vutomo minjhani la ka khakhala ka gawula a ni vona kahle ka hlomela ka ndindani ka mahlanti ka vuhehli minjhani la ka homo 14 ab na c ka n'wakhwani minjhani ka mabayeni ya nete na mbona kahle mixer wa jisara fam ni mbona kahle laya a ni mbona kahle la dorobele ri ra giyani mbona kahle ka mixo sukura ra botlhela khesa mixer tshungana la blv ni mbona kahle ka magoxa la ka xigogwana minjhani la ka mabalani le ka bongwani ka mbatlu ka xivula la ka n'wadzekdzeki ka mphambo a ni mbona kahle mixer mina la ka xigamani minjhani la bolweni ka mlamula minjhani la ka dabani la ka mbaladi a ni tani vona vaikisari va mina ndhawu titele dakar la vuan gumbani la ka papazela ka mkomi la jim josi minjhani ka mahonisi la ka mzwani ka xihotsani ka nombelani kuna bengisa va mina la jim galalume la ka nkuri ka domu la sadoma la mjhani la xifasoke la ka mapuve la ka siyandani ku vona kahle vaikisari va mina ndhawu leti kula la ndhawu leyo fanele kwini lani la ka jingijingi la a ni mbona kahle la ka bode ni le ka maswangaji ka basani ka nhlaniki la gadlanani ka gongongo la basani la babangu la ehe a ni mi rit ya babangu la ka ndengeza ka phikela andan biya kahle vana va yingisela mina ka rivala ni vana va yingisela mina ka n'wamathathani laya kusuka n'wamathathani vana va yingisela ka majosi ka nkuzana ni vona kahle la ka njhakanjhaka ni vona kahle la hlangana ni RDP ya mina n'wamathathani RDP ni mbonile ka ndhekasi RDP ni mbonile ne kesa va yingisela bya n'wina ka kambe RDP ya n'wamathathani va ri le ku yi va ri le khomanani ne hi swona ne hambi hi swona ke I'm going to go to the house. And then we got the mix of the right.
1: I'm going to go to the next one.

0: Niko manda ini lako nene ai fambe e mana ne woni ri kwala kamenga ra kwala zoza ile wakata ju
1: gata ga gata ju niko yes me aba we siru we la gata ju
2: yes
1: me kula me la tonana da gata ju de yo nato ke gore ile ba imi kada john ah va fambe kada john 060 ngena ba barisa ka 060 ka ka setaka mixer mixer mina ne on nang tala ka fa ka whatsapp la kuri kuna bana ka kandisa kunene hey john la ba kandisa indlela leya
3: rishile mo ha rishile mo ha simni mixela ka tsona rila alexander mna ti change man ka kuri ka mahlati enkomo mo ha she
1: enkomo ne mkhesi la tina la bo
4: yelo yelo ra jamme ni ku ingise loko antswa wa tiba kwata sweswi ni le kwini raja sweswi ni le ka mapayeni le ka vasikuzarhandzi va ka makhuvele va ka ku chacheleni ka swigamatshuku le ka n'wana boti leyi wa ta ni mbarisa vona vo marhandu na xigamatshuku xa vona va ngo lo geha va swi mbalele na horolo marhandu makhuvele va le ku chacheleni ka mufana wa vona ni tlhela ni mbarisa na rhandu mbalati kwala ri singa view a ri singa one va busy na amasengove ni vono tshamela swigamatshuku swi na vuya swigamatshuku xa rhandu mbalati a ri singo ku lo njhengenjhengenjhengenjhenge ni mbarisa na kokwana wa the junior kokwana wa the junior na n'wina mbalani kwalani mi kha mi kongomaleka va mijuda ina manimanimani makhecha ma nga lo nhini ni kono twana mijudo twana wena mandi ku mijuda twana wena raja man
1: hi swona va swoswesho
4: ka mapayeni
1: ku bisi ku bisi
4: chacha swigamatshuko xa n'wana bote siza rando na rhandu mbalati vanhu lava hinkwavo a va mbarisa hi mama khesi n'wa hulelan'wa muti ya mona kusuka la ri singa vi
1: ya siri mukhesi endlela kenta ka wun'we mikiseri tsana xiambarisani mikita risivo va mbariseni ka
5: a la ka makuvelani wa tiva hi la se yi nga fika kona
1: ya
5: la ka makuvelani na ku va nghenisa va korhamela nyana
1: hi kahle kahle va nghenisweni pfela
5: kahle kahle ni la ku nghenisa mhama ra yan'wa James ku va korhamela nyana namuntlha hi rimitsi ya liya ya korhamela nyana ni nghenisa masavo wa mina Kenny Dyson Beza va ri ka xikokwana Lagos ku ri ka nkomo a va ngheni va korhamela namuntlha mugqivela wa kahle aka wono va nghenisa yani wa mathelevhixini lovu ka makuve a chamando hlayiseka muhaxi wa mina
1: a ku hlayiseki swinene na n'wina ka
5: Danko
1: snela from sasasa ndlela le wena mix wa tshira fam loko sirso ane pumelele mix ra mina ne sela za tinjaba ke ke le ke bamba re sendela le ke 060875942 dam ka di samaritu tab ka ni tanga kwala moyeni ke kamba imbar sila bona ba gene stage a hit ela go bona mtsama tsame kwala stage mi tsama tsaka ba mlula lola la ba ga mbeka kwala stage kwala mwana ba skire mi ba skire sha mobile fridge mi ka mi tsisa le ka DJ ber sha komeriwa hi lava swo havula hi nge swi kota ku dija hi nga ri ku havuleni tuwa risimu ro twaka mikiso ro mirela ka xivula xa vukhumeni 7 number 16

0: 背着啊，背着。我是背着，一身素的小娃。我是背着路，一定勇敢打野。我是背着，一身素的小娃。我是背着路，一定勇敢打野。这个的说呢，这个的说呢，哼，哥们的说，哼，这个的说呢，哼，这个的说，哼，我的说呢，哼，这个的说。啊，这个在说你，啊，这个在说，啊，这个在说你，你的是，你的是，你的是，你的是，你的是，你的是，你的是，你的是，啊。Aau sugwa cha cha manem kebela sugwa tsebakanya gar sibela rada ka sibela sha sha comment tsebo number 16 0608875942 nem ke sila lowa mina moyo one
1: bottle of thermic eh eh DJ
0: Raja ah eh ya
1: oh morning gana bambarisa ni khome swiporipori swinharhu laha ni na ku mbarisa vanharhu no kombela yo sungula ni mbarisa ni tana emashoti gases pepu leyi a river plus hambi sweswa cinaku a langutiuta swi na mhaka ni mbarisa swikondiya xa kokwani tileni xiteketi lejilong ni mbarisa manimari ya holeni ni ka masanga a va ri na inali one n'winyiwa oran james mtirhi na tshembaka maxamba a hi xona xo bohiwa exikotini a hi xona xo khakhela swifamatoko hi vito ra munhu
0: hi vito ra munhu loyi
1: a hi ntiyiso wo tala lo
0: no hlayisekane ba
1: a ni ta ku rungula na hosman
0: hi mi va rungula swinene ne
1: a ni khensile leswaku
0: inkomu Ejango ke hi mbarisa vambirhi ne a ku va khisimusi ra vona xibelani ku nyiwa vito ne na ka maxamba na ro va khisimusi ra vona kambe wena mixer endetani vambirhi ntsene njhe vambirhi ntsene ntsene njhe aha 060 mi le moyeni ni mugezini ahe
2: ya ni kombe ku vambarisa
0: vambarisa mbariseni
2: man mbarisa ni vona man sota laya ka ngove
0: mi ngo vakulenyana xiyani moya
2: ni ngo dyela nikheke kwalani miseve na lan'wana a pfula kulela hosini hi mhani ka yeni laha khoneni ka dzingidzingi hambiloko siku ri nga ni khomanga kahle mfana wa mina nga kuyela swisiwa mini
0: exi no ni khese swinene ka mani exi ya n'wina mi nga kusuhana vona kombela mi va languta ne n'wina mi nga kusuhana vona va languteni swinene va languteni swinene va na ni kahle mani va na ni kahle swinene ni kota ku twisisa xiyimo lexi mi nga ka xona xi twisisa swinene hi ndlela yaleyo mixer wa GCR FM n'wina mi nga kusuhana vona va languteni swinene ne va languteni hi ndlela yaleke wena mixer wa GCR FM kambe yi mahlweni nongonoko hi ndlela yaleke nkarhi wani veke kama 24 timinetse awara ya 12 hi ndlela yaleyo 060 0807 5942 ni mi ngenisela lo
3: Rajo
0: iyo
3: minjhani
0: hi hlayisekile xibeleni nyana ka magodo
3: ni mwa xibabuti
0: yes
3: masito Rajo
0: ni xitwa kahle magodo
3: ka hisa tendeni Rajo
0: a kule ku hisa tendeni ka vila
3: ka vila ku vilavila
0: hi kahle kahle magodo
3: ya moni va nghenisa vambirhi
0: va ngheniseni va tshama na stageni va lola ne
3: ni ta nghenisa manimali ya magagana gumbana mugangeni wa khatisa la ni nghenisa ina man boti mujuda mujudisi loko va ku demand fun alman fun yevo yes a va dyikheke na n'wana wa vona va tihlayisekile na mutlhalayani loko va driver taxi layani a va bise GCR 10
0: ekahle kahle
3: ya ikomi nga ta swi twa ka hisa tendeni
0: kavila tendeni
3: eyi mani ta hina a va khongeseni a va vi kahle mativa
0: a va vi kahle mani ta hina na ku tshembela ku va ta va kahle
3: ya exi na swi twa ku moya wu vona a wu tsakanga ya
0: no a va ta va kahle a hi tshembeni tano
3: a hlayisekeni a kurise xitichi lexi ya phambeni mani
0: ni mikhese swinene magoda
3: awawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw
4: Imbelenyana wo cinema se famba.
3: Eh, ni mo ibanyana. Masicha.
4: Nemke cinema godo.
3: Ah, mawe ya majana muta man.
4: Egase gase ma godo we know.
3: Ah, so na kapa ko.
4: Thank you.
3: Thank you.
4: Thank you for being my god and tell a little tournament. Thank you so when him nikata rebe sidi semone. Eh, ba kai ban barasa dala itu la bangandi sala.
5: Chee chee chee Logo nga TV GCR au TV Pinat. Ina ina mbitsi. Bisiri na tamati siri bwala haku. Amisiri tani kunga juluka mani. Ina ile kujuluke nga gula wata. Kunga juluka mani. Andaka mana na mara ya masanganyi. Mina nukwala ka masanganyi kwala. Mina le asika wotaka ule na wamasha nga mpato. Atili chai le kalango dango.
4: Dango mana mino. Fabsa sasa mixura jisira feme. Ba fambele bana mina bana masonganye na kama songanye na what's up gaguna very what's up gaguna hey Mrs. Dich Mrs. Diamond mana mina

0: Sun and Speed, kuna swa fana shulamisa nga zani mgenisa. Zero 60885942. Abambarisa or ya kona le mixura mina hot hour. Aisa nga top 20 vitra noko noko. Rajo ma shibitra ma shaka shaka noko noko bisho sukra rabu tlene. Zero 60885942. Nem kese mina low.
1: Ahe. Vangeni ni man balo, ivari tukulu wata balo, iko kari ku asha balo.
0: Kase kase.
1: No, vangeni ni sata.
0: Vangeni sena station bambiri.
1: Doko shingwa laka chosa, njena ni me banenge. Neko papa general laka mbato la, na wana njena ni madumo wa tukulu ani, me banenge. Ne, tere la, ojuta, neko mjena ni mitine lanshu ulo. Bana mana tshobo la France mo ipala ri vate humara cha iko ganda
0: ganda nemkesile come on
1: inko no na mutlhare ri record ni la ku ngena ta tlhavetela ni za ni ngena
0: zwi ta ze zwi endza
1: zwi endzini
0: aw xa mna tsa ku mito la moyeni ka
1: ri tsumule ri ya mina nje a ri nga tshe mu huma hi rona leri a ra ka baloli a ra vatela baloli
0: ina ni
1: a ri khome ka tengo
0: Rem komega asene.
1: Pala e man baley into kulu wa ka baley va fanela ku ri randza.
0: I va fanela va ri randza pela shem wana mina.
1: Bye.
0: Bye, va fam sa sa sa man baley mix wa jira fa mai tlanga kandisa la.
2: Ai bra raja hawa selekini mo asini tip selekini. Hawa ina mi ndi sela muna ri kwala tsakan launch la ka siandana. Aka ku ri kan sa na block 25 le mganga wa tana ka. Ani tlanga ina xilata ri cha dzanga. Aye DJ Raja ta wana wana until chaire mo haji danku
3: Hey DJ Raja ngena na masisi ya ndzozi ka kokato ngena na matsoro kicha ka kamadobi ba tuchenya kwa za kokato
0: Ne u kese ni ka dobi mgano wa mina in kese sinene ne ha o ni kese ni mgano wa mina futa ko lo ngena la qinga ibula kahle sheo ma o mina mwana lo
4: Ile moyene kala ka raja na tebulo
0: Yo la jilongo ane
4: Lama
0: lo le
4: mwana
0: bodi
4: singayi. Igase kase. Jana la.
0: Chitiriri. Tiriri.
4: Ha ke
0: ne. Singa tsanda ne. Yo, valla segilon. Kan. Vale Jilong
4: Ala sokange ana cha vuvuzelo
0: Oh ayiti ayiti yito Ah ndaye mesona lamseli kwa le ha alla ku itoka se vuvuzela ha
4: Nyamo tsha se tikingo apo mwana bot
0: Po po po Ah no mina na jilo ni toka hla le
4: Ingone va mbarisa nyana ka
0: Va mbariseni va tsama stage ni bambiri
4: Ni bayele ka tsema ka ngaihamba le kuna tapa holi wa tshangisa mina
0: Mhm
4: e ba mpileni Ningo ha papa holi tsama ni stage ni ni mbarisa ka Ni tsana ni yeme Aru singa dio ni mbarisa mama kenzi ita bomba yaka va body mjudam judas nale kale vele kwina leka ndindani kava ili le wani do nyoku rod ni nyoku ani bese ya kona nyamuta se ha ila ku bomba ya kona nyamuta lesi wani
0: eka tlhaka hahle
4: bomba sa se so ita za ita ya haru tingwe mwana body
0: nimkenzile ka
4: titirire titirire
0: Hey yo! Hey yo! Say sega na ne?
4: Ah!
0: Oh! Bye bye!
4: Bye bye!
0: And thank you, ha! Nila jilongo la from sasa sone.
5: Hey, Rishile, Rishile, DJ Raja. Eningi sago ancha. Ika itwa top ten yangu nam kambati se mutu wanta strongo. Ne mi kwa la chelo kama spala la. Mere na swana mphatsene ni ku danku DJ Raja.
0: Danko, danko ndaka mix ro hetelela ne even ku ngitarisa bomina hetelela ke. Mile moyena low.
6: Yo.
0: Yo.
6: Hey ma tona le kutekwe ka fa vanhu hey ni khome jasi ra ti lion ni fwa tona
0: ya
6: ke ka lavanga nyika zwile nga hela mapiri ha swi le swi ya ku tiwa ku swi tsela ndhaku ngopfuka amkela papa no plambi na singa zwila wa mbazela hi bodera amahula hey ta ku tivuya ngo ama ha rona mawele magigigi
0: magigigi Nimkhesile ba. Danko. Danko fambile ndlela le. Lawa famsa sasa mix ora mina. Ai komi kandi swa radio nga tarisa mbeti ka bakulunga la mchinini la. Ai jula bona.
7: Eh, shewan raja man. Hi kombela ku nghena aka mchipisi ka ba tswiriri kuna mani mjaja. Kanhlani hi kuna mani mari ya mateki na vana swolanga mavasa swo kala ka bot. Eh, hlaise ka raja man.
0: Adam Kesela ndlela le again. Tanga ndiso ya ndlela le ngatarisa bo mina le so.
8: Ni kombela ku ambarisa khalango mpfukini na mhandlu baba pfukini. Kuna mhandorini nwa khalanga la ka mayele la. 14A. Mone bambarisa. Gezant last maluleke. La 14B. Nangami ya bona ngoma foto.

Butira ja Khalanga mina ni mbarisa kokwana wa the junior mbalani n'wana mhani hambi ku na swigamatshuku ku hala ni cinana ni tlhela ni mbarisa mhani mari ya maswanganyi kwale ka maswanganyi tlhela ni mbarisa mhani kokwani burisa ka mapayeni vanhu lava hinkwavo va mbarisi mhani mariya va ka hayi sweswo kwala ka nhlana hi kona muganga wa ka n'wahisindi kwala tlhelo ka pavement enkomo boti rajo hina hi va ka mathevu hi va ka ncila valoli nyimba ya ka hina hi va ka mpongo.

xuma ha xi kha ti bela kahle ha ta ba endla swona yi ha ta ba xema a hi ta mingisela until 12 o'clock a ti endla swona xem ta hi dlayisa ku cina ka tisala bebali a ka nkurisa donga hi mina inkomu.

Mbela mbalisa kokwa nga lava ka Thomo ntsutsuma ntsutsumela ka makoxi no kokwa Galaveni kaslan mbalani masewa wa mina a va mbalisa hi masewa wa vona DJ Njoma kusukela yela ka Mahlathi a ra la Alexander Ntirho ni khensini DJ Raja a yena.

kombela ku vambarisa ni mbarisa xikimi xa mehe mani maximbi kokwana wa ku hlula la Gyan section A ntlhandeka 5,000 ni nghenisa ni mbarisa mani Maria i sesi la ka Mageva election ni tlhandeka 5,000 a va nghenisa hi mani Makhuvela ka ta boti Richie ka Ndhambi ikhensile muhaxani.

Tua. Mova na vamlenga vambarisa. Man mauri la sasposent hakamapuwe. Na vamlenga mimbarisa. Munu kula kankuzan kuna mandu zwozwani. Nauna. Joinan kwa lam na vamlenga mimbariso. Wanda unkwa vambarisa mandurin wa kalanga. Lu kande sinyo achika irawunga mdujunga mnyayi. La 14 m gangin wakatekani. Danki mashimi na nevi

ticha kusukala ka mbatlulani wa nimbarisa gento edizwani kusukala ka xivulani nimbarisa na vamakhelwani wa mina hinkwavo kusukala ka mbatlulani wa amirina bo ticha kusukala ka mbatlu bayer.

0: Dula e ta ne ene ke ta ji petlele mu na le loko se nngo loko uya hela.
1: Yo wo wo.
0: Ani ni tshama ni yo yima ni ka jika jika la mkuku.
1: Ku yise swi ena mzemu kota ngena.
0: Hey connect hey connect to switch to carry. A sebe pela i vula vuli phone ni. Eh no ga nge no ko kan ga rela ka ba tsama tsawa go ne ku mpo ma ni yo ni a theta kunene. Ani ala nge tsangi vhusina vhusani ku. Jambu sera bona mara ha ikona. Ani tsakile ko ni ga vula vuna yenwa na xinganyi.
1: Ha swendli.
0: Eh mara na xaxi ndanyi sina mene na xona phe ku ringesela ku tsindisa.
1: Yo ha ku tsindisa ku try by force.
0: Ina try by force.
1: Yo.
0: Ah, ndi shiritana ni na nkarhi se u fambi no nghenela ku vika ku ku sukerisa mongonoko u sungurile ku bale jaja di trekele jaja di remixile jaja ku di bottle.
1: Eh.
0: Ah, ni kwa leswi ni nga va ku ni swi ni nga va ku ni swi endla gigina ni ni nga cina va ni khoma hi mavoko na mineke ku a nga phondoni a nga vi na maphondoni.
1: Va ku khoma ni munhu waloye, khoma ni munhu waloye hi swi kota se swi hindza
0: kwalano.
1: I don't go get TikTok while I'm going to make sure it's a famous one about Sana Kuneka. Misha Sukura Mosane, I can reconvene at the Naro, Lenya, Comberga Sepa, 060 875 5941, Mixella, Erequala, I come up by any money, Kayla, down Konamke, Seleman Kayla, as 060 Moy, Telavan, and that line in Law and Gan. Now, Fambami.
2: I go make it. Bye bye. Manchuli, everything I found in Samakala, and Fambam, now remember again.
1: Gaza Gaza, I want Gavin Kasela.
3: Chao, ah, ita sangana ko ala loko ram jam ro ko relele.
1: E kahle kahle.
3: Ita se sangana ko di mata kusha. Ku ya sangana ko hi vanga vutisi.
1: Vanga vutisi. Si
3: ti mo hanela
1: wa. E swana na mana nwana buti.
3: Na nwana buti ti nga yiko. Na ro ku tsamelela no ko ta zwa u chaisa ni ri kwala kaya.
1: Ah, swi ni khoma kahle ko vina enta munhu man.
3: Sesi koni nga ta suka nyana ni nghena la usage la ni lava lava nyana swin'wana.
1: Ahe. Seseka nani?
3: Heyo.
1: Heyo. Afabza sasana wa mina la jilogo la ngwana ku ngoi vari nkona vuyingiseri kwala erisinga view ni kesa snene kuna vuyingiseri kuna vuyingiseri kwala erisinga view ana kesa snene man ababu langu biti kubana man kambe ngwana tsara kuna hina kula ka hobo 14 eya uri na sta ngomza ahlayiseka hi DJ Rajo Mashi la vanthani va khoma na hinkandiso ni kesa snene kesa snene mfowethu kesa lendlela leke 060 ajula vona famba mina alright swake matorokisi munhu putezela na famba.
4: Eh ke general patient code re tsaka mba.
1: Mhm.
4: Au fambi.
1: Eh.
4: Ya and balo na special mona na nenge ya tsaka sai tsu.
1: Oh ha ta no.
4: Ndi tsho khani tsala na kokwana wa gaveni.
1: Aga ndinga longa 5 hours shi.
4: Bela ni vha tshome mavoko tswa.
1: Eh
4: i tsaya tsu na munthu.
1: Hey ah mini pane ji. Shumela go loka lo tsumela ngomeni ke once ana ninga tsava ni ri kona.
4: Yeah.
1: Asa sekana baba ne.
4: Awu tsama ri mbonja na munhu.
1: Oh wo wo.
4: Yeah, it's a general person cause aka tsha tsamba. So smintu aku ni kwala ka mbathu loko mutsula sister ni bona le. Kama dzedze ka vako kwa ni ka masuya. Hey, tsake ni dzume vomu.
1: Jope. I don't care from success. Okay, go bela mixer unge ke ni korsela yena ne. And got one vumela break the DJ u yime kulunga mixer u jisa fam 060875942. Any woman dawle one mina ke. Na famba mina 10 seconds.
5: Ah, mativa n'wino a mi ri na makhelo wa mayini kwala ka muchipisi ka
1: kwala ka muchipisi ni mukhesile mana mina
5: manjajani vavula mina
1: danke
5: aye
1: danko ke un'wana ntsena hi korisela ne yi nga se tloka vara 12 loko hi tloka mbrakisa dija ngeni pfumeleli la na famba mina
6: mehaxi wa mino
1: exexexexexex
6: mani eritsamakamu kwala basani ka muchetweni
1: ina
6: a ni lava radio mehaxi wa mina
1: awu se yi kona.
6: Ah, sei kona man dzini kaka ni xava man.
1: Ah, nimkhesile mani.
6: Hi swona mi a xwa mi no mi a musa kahle.

Alright, tanda mne katler simuksa kankulwa munu Bob Money bata ngwe na bokura ikona One Love vitra simfela ntela le le ngala boku ngaka rona kankaro sesu mina wenga ba la ka worlia yangwe etawe ka burusana mina wona itoka hle ka hle ku fightela timbamburu queen vele hindlela hele yo twana

0: a good man.
1: Yeah, I'm a good man. Yeah, angikubona nga namhlanje le.
0: Kusho mina.
1: Yebo.
0: Ukhona nanga.
1: Lapha khaya ka gym.
0: Ngiyathi ay, mina ngihlala ka gym mina ngihlala.
1: Ah, ngiyazi ukuthi wena awuhlali ka gym ne.
0: Mina ngikuthumile lokho bonke kumashali ya ka gym uyabulisa ukuthi ba blender sna pan sitha ka dakuni. Ithe hallo.
1: Hayi mina ngibabulisile ngizophinda ngibabulisa.
0: Oh good woman.
1: Let's take a lot of time. All right, my friend, cheese of Smartanilla. La Smartanilla, Tamala, Gaikona. A good woman. All right, it's Cassil, Tama, Limoila.
2: Hey,
1: Mijana.
2: Wouldn't you have a good?
1: If you kill it,
2: I'm not coming back and go to Mana. I like a stand by.
1: Emana.
2: I cornerstone.
1: A cornerstone.
2: Yeah.
1: Marine cornerstone.
2: Ah, no, boy.
1: Mila Mar Golada.
2: Seven men, and Uncle Bennett.
1: Comrade Bennett.
2: Yeah, Comrade Lincoln.
1: Marine Comrade Bennett. What with Comrade Bennett?
2: It's cooking in the marsh.
1: Viva, Comrade Bennett, viva!
2: Away, Comrade, away.
1: All right, I'm cooking marana.
2: I'll tell you the wrong way, Naman.
1: Aye, aye, right.
2: Number one, marsh, and you come back as a move.
1: No, say, second, in Tamatana means a lot of deal.
2: Tavana, I'm Sila Mako.
1: Kiss us, Nene.
2: Thank you.
1: Thank you. All right, Comrade Bennett, and tell a leo ever from say says of Ele. And the case was never answer me and what you wanna. Game seek and I'm take. I love Limwin.
3: Ahoy, Rastafara.
1: Ahoy, Rastaf, master.
3: How did my brother?
1: Cool, did I'm Fugil Vele? Cool, man. How did I?
3: So even for the matter of it. Let it by me.
1: Let me. Mana me hai
3: tsane re tsi mai ni
1: mle mai am bona swona ka man mati bona
3: hai mana we even zima ta mina ngere
1: a swi bona ka mino
3: ka mana ra ra ra ke ra ra ke ba ku shindise ku yi mana fara na ma khelwane
1: hele ndawa na na thonya na kona ha
3: eh tsi tatwan
1: Milan tatan gini jo.
3: Leso mi kwa kwa wangu na iko kwa ka mi kwa wonya ni. Ka u gatili ka nenga sona.
1: Hilo na Milan na mene ka sero ha. Ni hamene ka
3: ebo thari hai khona.
1: Hamene na bosheke. Hamene na bosheke te mara mbiri mina hi. Ales. Hey.
3: Hai khona lo ntho ya ha wona lo.
1: Ha arezi. Se swinwana nga ko.
3: Ngikujonga
1: ngone mphoto tsela ni rintsungeni. Hey, ay kahle ngom le swini namakatla. Hey, namakatla ngom. Ngikuseleni
3: mane. Ngikuni hayi so huwa ni. Ngikuni ngikuseleni.
1: Merit ndel ka mai. Ngikuni
3: ngatanya na vaka education mani. Nganta iminya ipha mombo
1: mosili. Se ama.
3: Ngikuni racha nampundi rachi.
1: Yeah.
3: Niko mtoko nandi yango ani ni photofa ni bukari wini. Sobe ma bombi fela mano ina.
1: Futhe ami woni.
3: Kiana moya.
1: Futhe ningo futhe ami woni mani leswi nwina mtshava ku mvukari wini. Hina
3: eh leti nine. Masbora pela kaela ni fuku hoko mula mpundu waliwa. Hero ritira ko hoye ka kampu ni phala ndevelo wanyana ni. Akuna long distance anka ro covid. Senge te long distance ku yi tsandi. Yi tsandi long distance anka ro lo covid. Se ma tsona zwika ku isani tima na akuna vulele ya kona.
1: Kambe kunga ku rina xihlangisha 2020 na xitoni na xihlangisha 2019.
3: Ku kona.
1: Hlamba ya
3: na nga table mbale ti mask.
1: Se
3: ma soko ntsande ma tsaka.
1: Se se tsana tsa bona kamera so swi hlanga swi mbarisiwa ti mask
3: hey loko moya ayibhedlele xa khensani a ku
1: tikalero
3: layani ekanchirinchiri yin'wanyani yo swa tika hosini na moya wu kumi kahle phela loko ri ka xiyimo lexiya na moya wu la hi laha ku nga na mandla
1: mi kuma xihlangi xa ti-one day xi tlimbiwe hi ti-mask
3: katika
1: misavini
3: a ni le ku mi yingiseleni xiyimo xin'wana xa nghozi ngopfu hi lero naswona ra komba ku ni tsandze masocha a ku na ku ni le timayinini no hlevetela khokunene kha le ku mi yingiseleni hi ripilela ra mpimo luwa wo vulavula
1: ina
3: swi tolovelanga ku vulavula hi tolovele ku hacha loko socha hi vazimo nghena mo hei mina mirexde dj a kaya ku ri laya ka jim ndhalalume mi yingisele ni yingisele mitiko nanga bya nna byani gas special a ni ri na mina makhana titsereko a swi nga
1: nambihiri
3: tirere ri va ka levhele ya ku haxa
1: mina ku vula ku leswo vulavula nga ku munhu u va ku hlayeleni ka kokwani papi telegram
3: ni nga xi pima
1: mikona wa mi ku
3: photoakomani xiphoto swiri swi endliwa hini mijani lo dzonga na ku haxi la ku vulavula hi lena va mihaxi
1: kasi phela swona munhu a ku tlhamutlhama a ni loko ni suka laha mi no suka ka hi holovini loko ni fikela ku na ndlozi ra koho
3: hi sweswo
1: swi tahi
3: lava hi tshamaku na vo va tolovelini ku hi xi lexi va bya rhediyo hambi vo ni chuzisa va ku ka rhediyo ni na nuna hi lava hi no hinkwaswo
1: hinkwaswo
3: mi
1: lava hinkwaswo vhele
3: hinkwaswo vhiki leri nga hela mi mupa upi hikwala ni ri ndzeni ka doroba kunene ku na va nga ta zisei va ku mhani lowo la ku khomi rihuki a ni kha ni yingisela ivi ni toko hayi a wu fokizi
1: nana n'wina na swi tiva
3: ku ni ta polomba
1: ha na swi twisisa ku
3: takalakala kwale dorobeni va tivutisa ku mhani lavona ku khomi typot kumbe
1: a ni na vona a ni na ku hloniphanyana iswi i ri la
3: hakuvana yo hi le xilungwini ma loko ni ri kaya yi tala va marhumbu
1: eyaeswi
3: swa ku ngari swi vona n'wina hi vazi loko nonondze no ri thawula leri ntiko
1: hi
3: la ku nghena ni vulavula na n'wina hi lava ye ni tshamele xivindi mon ni tshamele xivindi
1: monitsandlala
3: ende leva ku nyikeleni kwa
1: a cheli na mneti n'wana
3: eha namuhla swo
1: yintinaniswinene la timayinini
3: matsakelo lama overfotani ku hlaka phonyokawaka makomu
1: ya hlayisekani swinene
3: letikatori
1: hlayisekani
3: hi vasi mo hi twa van'wanyana swa nandziha loko ni heta kwani le ni nga ta n'wi ta n'wi beni hamele
1: boha khisa swinene n'wi chelelani n'wana na mnete n'wana i lava na mnete
4: tsala ntswala
1: tsala mpela
4: kweletimayinini vona hi mhaka ya ku va la ku ta vuyisa hi ku xikolo xa pole va la ku vuya hi ku hi la ku tatale ka n'wina leswi ta swin'we na
1: vona
4: ta kun'we va la ku vuyisa hi swona leswi a timisa swikolo a va ta va vuyisa vana ni hi kona a ku na swona sweswo ko va ku ti vulavulela ma vona ma na n'wina vantsweku le ku mi ngiseni ma swi tiva ku ni le nhoveni ni le mirhageni wa n'wana wa mina
1: mi le ku tsemeni ka swihunyani
4: a ni tsemi swihunyani na ku kora ku la ku biwa switina ni tswelani
1: ku biwa switina
4: se no va basisela no va basisela se a mi siyeki kaya loko munhu a ku bulumi ku n'wi kumbeni khome voko ra ximatsa khoma bakita khoma xikomu na harika a famba ya layaku
1: mi bebula
4: hi fana va lava ku ya timayini va ku rhasa va la ku va la ku kalakala na le madorobeni
1: phela swi leswiwani i mavabyinyana swi leswi
4: yo swi leswi mavabyi lamakulu ma sweko mavabyi lamakulu ma tiva hi swaku loko i khome radio i khome dokodela
1: hi ri mi kuma munhu a kha a yingisela a ri kweleti wa di sewe
4: kan'we ma sweve
1: xewe vutsweku
4: fane kumbe lo famba ni nga ha xitiku xihleko no kambe nikakalakala na nhova
1: ni kona kwani na kha no ha phela hambi munhu a ri kweleti wadini xibedhlele a va kha va ku heyi le ka khoma i ta twa munhu ti-headset a tisuki ndleveni
4: a tisuki a tisuki
1: i ta famba

Alright, ndlela leyo ko mina ta ko ba yinwe kahle kahle ko awar le ya yambire yi ndlela leyo loko se yitingolo awara yambire hle ka hloko ni yo salantsana awara yinwe tsena swa ku mena wena vani ro hwela kana ko ko wa riga special ndlela leyo ni ri

siwa kabo ba ka shunga nela ka jim kalalo me kasi nesa se divine ban wara hanyo va ku kwala kan kur ka tio me shunga nesa se na sa isaka na nere mishawete mhandri hanyo fele hendela le yelanu ane gen baloni mwoni in aksan mlon zobo tipa ko shunga nela ka la jilongla sa isaka se na nere linking goben ba ko shunga nela kwala bo hendli bo linking goben sa isaka se na Dimusa mahlawu lokho shukunela la ka ka Tomo Kesin la ka Tomo Niri Man makubele Grace boku shukunela kwala gandlanani ka Khani boku shukunela kwala ka boku shukunela kwala ka Malamulele Tex Renke Tevelia kumbe yana ani kubona ke Tevelia anzangani ngakutona muhla Tevelia kumbe keso sine yaniri Nesinkuna bokora ikona yishungenere kwala ka dzinga dzingi avano ke shungenere kwala ka mushwani and kesile mlamu righty kwale de khashan boko shungenere kwala mohlokong bolobedu lavano vakwala ka skunyane yishinwe isesiluya wakufanelwa kahle intima dango kesina niri bokora shungenere la chimbu fehanani gembula calvin makanani sen kesina niri Labon boko shungenere kwala ka papadi labon bere bela ka papadi abulobero ka R81 mana malati khokane kesina nere Bakore shungenere kwala ka hlaniki a kegela nguvu minga suki tsamsan sweso e khomsan mkhuru mbina ta vere vata fika ndlela le ni kesina nire Bakore shungenere kwala ka skunyani mbuti ayibuyi ni kesa swinene Brian Brazo Bakore shungenere kwala KZN ka kuzani ngwaila visit hibo bakiti Shapiro da Awon boko shingo mrex da DJ General kwala Gyan section F engate balo in kusile. Awon boko shingo mrex kwala ahom hamucha kesa sunen MDK steering cha hamucha.

0: right, mgeni bwana kwa hala yako haba ke halaka world trap ibona kwa kwa hala manga supply laki itato kwa icon arno bwana nakusuka kwa halaka WhatsApp mwe bwana ku ashi jampa langu kunwanyani ke mwe tolaba
1: akupfuki general patsonko
0: yo yo ndlela ile hi vhustibi ni kwa icon singendle kungavura swinwa
2: njani mohashu wa mina minjani ta hi bela hi tinyingi seriri mihaxi na ku rhandza n'wana wa wena na ku rhandza a ni ku yembeli na ku rhandza ni langutisa mahlweni ta ku byela u ta swi vona a hi nyingi seriri mihaxi wa mina yana ni mahlweni mi karhi mi hi haxela ta famba na wena until child time danke mme rena mathebula mkateko kwa ka xikukwani kwa ka OTR I can see
0: kasi mathebula mkateko la ka OTR la ka xikukwani hla xiseka swinene neri la bone va korina va ko hlika lonene my brother ti bela hi ri kwala pele di e molo apple kwane va ko leni nwana meni mavasa hi bon kesa swinene hlayisekani hi leni right lavana va ku minjhani muhaxi mingisela nongonoko hi ri kwala ka ndhambu wa i mani makhuvele lava ka ta Bootrich mani makhuvele nka ta Bootrich ni kesa swinene ni kesa swinene va ku n'wana hlayisekani swinene ku halamuka kovhele hi ndlela yeleyo mi nge ni twala vona ni ri
3: Alright,
0: in case of Snare, Danko Montola.
4: Akarami to Erikola Kashkuana, the boy in Yataba, Imanani, Dank.
0: Kesini manani ili laga siku kwa na nwa mgeni tuana ni tuana labo ananiri.
5: DJ Mrex, ay, nangwi, nani mingi sala ku antwa nrikuwa laka kuzanu manro zobja. Tlaiseka nime ashu wa mini.
0: Kesile manro zobja ni labo anbarina vako siku nirikuwa laka mavambe, shkulu, botlorese. Tlaiseka ranire botlorese. E kwa ala kama vambe ashikulu. Okay, mngo nituwa lava.
6: Aye, DJ Mrexa. Aye, Rishi ngwe, nirukwa la mala mlele taxi rank. Itaveli ya kumbe.
0: On, kasi nesusi itaveli ya kumbe. Nisha eseka nkwa la kama la mlele renke. Nivokuro sungu nila laka maswanganyi. Iabi maswanganyi. Nisha eseka na nire kasi le. Mngo nituwa lava.
7: Ni yingisela hiri kwala xibulani mi haxi wa mina ri kaka ro bava na marhanga emithiwa ka ndhambi la gwangwangwa la kwana gungu ra mali ha loko
0: oh momuyele la gwangwangwa motshika mimiyela la gwangwangwa vhela hendlelele swi swa kona mi nga hetwa ku mbe ri la gwangwangwa
7: maturhi ni ya chela lwandle danko
0: oh ni kesini la la gwangwangwa hendlelele ya votshika va ti miyelela va ku hwi ni ta ku yini mina a mina hi vo allright awara ya nharhu DJ Kwamza papa if va ta va ri kona ka rongonoko lowa wa African beat lava va swidlela swa divorce vhele lava va nga ta va karhi va mi cinisa vhele hi ndlela leyo loko a ri mina icona ndi ko toda u tsamaya ndi ko toda u vaya vhele manje se ni le ku famba risimu ra kahle kusuka ka mana von vona ku hi ta tlanga rini risimu ra kona kambe ke before mingeni kutani ni rhanga ndi vanga site ni ta helana ni ri ni vona ku ni nga ndlisa ku yo yo yo okay mingeni kutani ni vona ku swilo swa kona swi ta endlisa ku yini laka nongonoko lowuwani wa Riga special hi ndlela leyo loko a ri mina hayiko ndzo la ku famba hi ndlela yaleyiwani ndzo la ku famba ni ri ni la ku dya hansi vayingiseri wa mina hinkwakwaku lama hi kumaka mi ri kovhele eka xondzela xa 106.0 megahertz na n'wina mi ni kuma kahle le ka audio streaming xa www.gsrfm.co.za ni ra yi khona ndlela yeleyo loko a ri mina ni ta va ni karhi ni fambisa xisweswo la ka nongonoko lowu wa Riga special hi ndlela leyi risimu ra kahle ri numaka ro exaka nkulu wa munhu culture va ta ka n'wina va ku Addis Ababa risimu ra ku saseka swinene vayintho ra mina loko se mina ndi yi tsamana hi vona va ta va karhi va landzela papa af DJ Kwamza pa kwamlanyika fela ndlela yeleyo ka nongonoko lowu wa African beat loko a ri mina hoikona ndi vanga site ni huma hi laha ta hlangana futhi le ka nongonoko lowuya hotel mbilwini kusukela emsumbunuku ku neri ka awara leya ya khume ku fikela ka awara ya khume mbirhi njhe xikarhini ka siku fela emsumbunuku ku fika ra vumuna ni ri fambini Addis Ababa twana.

yaleyo ndlela leyi sungulaka ha yona hleka nini wa namuntlha wena mixi romo seseka hi ku nyika a powerful hit rama ku ri powerful hit ya mani ke lowu nga ri ya the late Leonard Dembo wena mixi romo no saseka ku xitekete ya va ka yi sungurisa sweswo ni karhi ni khensa swinene ni le ka vunanga lebyiya a byi kha byi ta na Rexa the DJ le ka nongonoko wa reggae special wena mixi romo saseka hi niketana hi ndlela leyi loko fika ra givela un'wana na un'wanyani ku nga mugivela wun'wana wo hlawuleka swinene wena mixi romo saseka eka ku hinkwakokwako kwalamu hi khomaka mi ri kona tiveni leswaku loko mibya mi twa migigelo yaleyo hi loko nongonoko African Beats wu va lamoyeni la ka GCR laha wena mixi romo saseka famba wisa DJ Mrexa na DJ Kwamtani va teka vayingiseri va GCR hinkwakokwako kwala va nga kona wena mixi romo va mino saseka nkarhi wa minakwaku 19 minutes past 3 wa swi tiva leswaku tinsimu leti hi ti tlangaku la ti lehile swinyawula swinene xitekete leyi a ni kaa ku tlangela yona sweswi yi famba kolomuya ka va 14 to 15 minutes swivona loko yi za yi famba va 14 minutes and 25 seconds. I track leyi nga leha swinyawula swinene. Hai ku ha swi tiva leswaku namuntlha hi sikukulu lomuya timigangeni ya ku hambanahambana leyi a yi bili eswikolo leswiya swa ngoma leswiya vana va vuyile wena mixi romo wa mino saseka ma vuyile machudeni ya le xikolweni xexiya xa vusiku wena mixi romo saseka

indlela leyo DJ Kwamza ya matweni na vunanga bya Africa nika ni bakwa la nyongeni kwala kaya na mutla wena mix room saseka xinari xa kona kusuka ka Mario Chauke kusuka la ka ndengeza RDP vakumali.

0: Emma.
1: Ai,
0: koma neni impela kokwani Mahangi la ka Mkhumi.
1: Thank you.
0: Sikukulu namuntlha wena mixi ro saseka la hi tlangela ku nhenha ya tinhenha leyi nga tikhudzelela vurhongo lebyikulu hala tlhelo hi kha hi tlangela ku vuya ka swigwamatshuka milemoweni
2: DJ Mkwamulanyika
0: hi ya loyi boti masanyana kusuka ka majo
2: hi mina na n'wina mpela ma
0: ina
2: ni na n'wina hi xiviri mpela ma na siku ra kahle ra namuntlha ma na mbilu ya mina yilowu wana matihlo enhlantswini mani hala ka njhaka njhaka
0: ma hlantswiwile matihlo
2: hayi vari mani a swi phindile ma hlantswiwile
0: vanhu hi n'wina boti masanyana
2: loko hi kuma past 10-11 laha ni kuma ku va ha yimele swona laya ni kha ni hindza hi movha ni kuma ku ha mhaka leya ni yi lavaku hi leyiwani
0: ivi mi van brika mi yima ma ku ma ha hlantswiwa
2: ive ni yima kusuka ni ku ho kambe va ha ya ha ta sungula yi ta tirhaka yi ta chicha ku sungula ivi se va ta sungula ku ndla hi va hi vandiya yo nyanya ku ni heta xikan'we ni ku hayi mara hambi swi ri tanini hayi ni ta va ni ri kahle hayi mo ni va hlekanisa ma
0: hi mbilu yo basa papa ti masanyana
2: mo sungula hi gift jo khubani kwale ka muswana maseve wa mina wa ku tirhisa teki hi ndlela yin'wana yo ka yi nga ri kahle ni landza na mfundhisi wa mina kwala ka nthuxi kwalawani a general vanhu lavo loko va tlula va ya hendlela xikwembu ha loko va vuya va ha lateya ya mahavuni hinkwayo ive ni heta ni nghena chomi ya mina mani en'wanuna wo leha mpela loko se hi khomanile leswaku ri hayi khona ta vuya mpela mani hayi lavan'wana va ka mhani se a va pfe va yimile namuntlha a nghenisa vavanuna hi ku namuntlha i siku ro vuyaka vavanuna
0: okay na swi twa boti masanyana
2: that's why mi twa hi kha hi nghenisa ngopfu lava va xinuna hayi leswiya swikwadi swa mina swi nga heli mbilu se ni kona ni vuyile ngomeni se hi ta saka swin'we ku zeki yo vhala tinyongani ta ka tisul
0: netiweke yi va endli swin'wana boti masanyana heyi okay hambi swi ri tani hi mitwini boti masanyana hlayisekani swinene kwala ka majos ya mayitwa hi botisa hi gonga matavele loko yi vulavula hi ku hlantswa mahlo kulukumba loyi vulavula hi timhaka ta micino liya yi vaku kona loko kha ku vuya swigwamatshuku laha hi vonaka vamhani va karhi va tsakile swinene va va na micino yin'wanyana yi nga ku hayi kona ahe milimoyini mikiseriwe munisaseka ahe mi kona kwala netiweke leyi se yi la ku endla yini na ku ri ku ri kha hi fambisana kahle na riqingho ra n'wina mi kona kwala hi pfukile minjhani n'wina ina ma ni ri ni mihoxa moyeni swi swa ko swo fika swi damarhela swi nga ha tshukunyuki
3: halo ya karhi ya rila nkarhi walowo moni va xekanisa
0: i mbilu yo basa papo ti
3: va kona boti masenyana laha ka majozi ku na xitsekete kokwana the junior la Jilong ku na matsongo i xava tihlungwani laha ka makoxa a va hlekanisa hi masenyana Ronald Maleke laha mabloko na ni kesini
0: ku khensa mina boti masenyana
3: danke
0: a ni tivi ku vana va masiku lawa va hamatha mavito ma muxaka lowu ma va boti masenyana boti magezi boti gezani boti phahlela hi ku a ni se already va ya mavito ya vona va ma helelini ka ti-base certificates ta vona nkarhini wa hina hileswiwa hi ya hi nga ri na mavito yo karhi a hi fika hi mathako hi livise hi sungula ku endzela home affairs hi va nyika na mavito ya ka matlala ahe milomeni mikiseri wa nisaseka
1: indenga mazi ya mina
0: indenga lowunene mi ri njhani
1: hi pfukile fofuaihlhela ku ndaa mapepe bya malemba vundla ku fika kwala ka nghena eka block a ni kombela kuva xeweka
0: i mbilu yo basa pa
1: ni ta xeweka kokwani maria maswanganyi kusuka kwalaa ka maswanganyi ni xeweka na mama zala wa mina emikhavini mhani wa genge kusuka kwalaa ka maswanganyi ni ta hetelela boti ku chisa maxavi timata ni chisa maxavi kusuka la na 15 bi a tsama la
0: eh
1: ntse ke nne ma ya mina
0: na ka ntsa swinene tsa isa kana vana ndenga lo nene
1: swa kana le kana na baba
0: isona Steve le sokwe nongonoko African beats wena mix room sase ka longa na mina DJ kwamza malume ifi ifrem so makwa mole aye mile moye
4: eh malume ifi mpukeni
0: ifukile minjani mani makhuvele labo duma la mugangeni wa rivoningo section F
4: ah mani makhuvele va puke kupuka mavata mu
0: neni vatwa kahle ha le ririto hambi no ritwa ne ri Dubai ringeni kuhle
4: Ah, mingono ku Muscat akanaka akavanharu.
0: Eh.
4: Kuna Man Records le Mountain View isikoni wa mina lava enkata boti.
0: Eh.
4: Ku vana makhelwani wa mina makhe Man Julia Maluleke kwala rimbambini ra ka Mageza mara hikwala ti F kwala.
0: Ina.
4: Ne telela hi xitekete.
0: Mm.
4: Ikokwani wa Junior le Jilongo.
0: Ina.
4: Avari na mani makhuvelela vo duma va duma misava hinkwayo yi jikelele ku ya fika kwele ka magudu a nkanyini
0: himpela mani makhuvele xitekete kokwana wa Junior le ka Jilongo na themba mi ve mi khomeki kahle namuntlha ni misunguli hi risimu ra ra n'wina ra xitekete ra Leonard Dembo wa ku xitekete mi le moyeni mikisi ri muna saseka Hiti kawuleleni n'wana bava ya mahlweni na mitirho ya GCR leyo saseka.
3: Danke. Kombela ku famba n'wana bava.
0: Impela leswi hi nga tela swona la studio. Danke. Ya kari fambisa sweswo wena mix room no saseka e kari famba risimu rero ni ku bela ku rona ra Leonard Dembo Barora Express va ku tino kumbira ku rarama. Reggae yoshi vai tiri le swaku mutadzi nga regererwe Aye ni mbuki moyeni mikisero na soseka
5: Jambo ka vanhu vanharu malume
0: Eh my god
5: Njani ka malume
0: Hipukile manjani my god
5: Eh mani va teka vanharu malume
0: Impili ya basa pa
5: Mani mazi ya magagani kwa la gumbani na vona kwa
0: Eh
5: Am gangeni wa kathisa
0: Eh
5: Nuku ndofu kazi leka homo a 14 B le zozweni li Eh si njani si gama tsuka kwa laka vona
0: Ava enzeleni mita vabutisa
5: Ah we kisela
0: Eh
5: Eh papa masenyani
0: Eh
5: Nuku vaku ni Nundu yiku
0: Eh
5: Ava tekwa magoda ka mkhome ila mani mari ya magoda
4: bye bye malume ifi
0: oh imani lovongo bye bye ya magoda
4: kokwani maria
0: kokwani maria magagane na miku na hina kwala moyeni ka kokwani maria magagane
4: vhakile magoda ka mhana yena namuntu
0: oh yi vhakile magoda namuntu
4: na mina ni nge ntele ka malume ni teka vanharhu
0: va tekeni mbilu yo basa pa mhani maria magagane
4: okay Mandeka I mase wa mina man grace makamu le ka ngove le.
0: Eh.
4: Mpeka mase wa mina man burisa va kumeka le ka mapayeni.
0: Eh.
4: Eh, ni etisela hi mani na. Ni etisela hi yena magoda loyi ni ri magoda. Ni ri hi loyi magoda na yena kwa.
0: Hela ana hala ku vutisa magoda ku xintsanyana le xivukulako I mani vitira xona kasi u le ka n'wina mani Maria Magagana.
4: Ai ai hinda ikala xipatwa ka vona mari ya kwa lanjana.
0: Oh, anuku ya kwa nwina na hala ku vutisa ku mani vito ra yona.
4: No we hela keta se ya kaya manje.
0: No na kenza swinene ta iseka.
4: Ai kesini mali me ifi sa iseka swinene xi tshinxa hi no.
0: Na nwina ta iseka swi vatana.
4: Danko.
0: Danko.

0: mixi rom na zozega. Me kona gwal. Aye.
1: Aye nyale.
0: Hi fuki lindlovukazi, miri njani n'wina hlekani lowu?
1: Hayi, hayi kona bavuma mangombe kwali.
0: Wo vhemi hlamula leswa swivutisiwa hi magoda, aka vutisiwa hi swigwamatshuku, kuna swigwamatshuku kwa hala ka n'wina.
1: Ah, la
0: ka la ba ngombe kwa ha ho swi vona kwa la ka swi yenga sa bodi.
1: Okay. Eh, ai ba hleka nisene pela ndlovukazi. Loko masewa mina imani wa tsakisa le section S le section A ini. Siko kwani wa kuhlula vala va mandlovukazi ku lova zwino mekra la ye.
0: Aye na ye ni ndlovukazi.
1: Danke.
0: Danke. Ta kuma mithoriwile hi vose sithaveli ya kumbe ka rin'wana ra masiku kumbe mindlwani va ku mi rhwala swigwamatshuku swi ya ku hlambeni. U kuma khumbi yi tele hi swigwamatshuku so. Vona hi botisa hi Juda Judith mi ka mi tholiwini ku mi byi heleketa le ku hlambeni leri tavi le. Ahe mi le moyeni mixi ro musoseka.
2: DJ
0: Kwamza yalo yi xitekete kokwani wa junior le ka eka Jilongo.
2: Ah, leswi mi nga ni ndlela swona nyamuta mi ni veki xitulwini xin'wana xa le henhla ngopfu. Mi nga rhanga hi yena museri wa nyoka
0: na
2: Bidembo.
0: Ina museri wa nyoka.
2: Madandana titlebela ndlwini kumbe ni tela swipfumba ni huma hinkwalo.
0: Loyo titlebela ndlwini yi nga humeleli heyi hi ta sala na mani la moyeni. Hayi yi nga fiki leyo titlebela ndlwini heyi yi nga hi siya vusiwanini heyi heyi.
2: Hi
0: mbilu yo basapa.
2: Ni ka ni ku inhlikani ka sesi tshaveli ya nkumbe la taxi rhenge la a kaya le ka maletters ka
0: mapapila
2: ivi ni ku mhaya makhuvele lovo duma amugangeni wa ri voningo la tiese la ni ngo hayi kona a hi yeni mahlweni na grandfather
0: ina
2: ivi ni ku na masenyani rhonazimalule le amawa le ya black nine ni ngo ha guyiwa maxakazini mitila hi yeni mahlweni na grandfather
0: hi yeni mahlweni
2: a nga fikanisiwa hi kokwana wa the junior bije lerisa ximutoni xa kokwana bilekaikijela i ximamondi ya lexi i xitekete
0: xitekete ya khensa swinene hlayisekane
2: hi swoswona sweswo
0: thank you vana va muzamani la ka Jilongo mi hlayisekile phela laya ka Jilongo loko vulavula hi va muzamani vanhu ku na maviti yo hlayanyana va nga tithaku hi vona va muzamani hi nkarhi lowu a va yingomeni wena misiri woni mososeka ma va tiva malume muzamani matendana xewetela vona kwala ka Jilongo matendana. Milemoyeni mixiri woni mososeka.
3: I teacher.
0: That's a tabby.
3: That's a tabby. This one, come on, can you go on Gavin?
0: Oh, I'm going to make a toy. She's going to shut her belly. I'm
3: going to go top. I'm going to go my teacher. I'm going to go on Gavin.
0: Oh, many bill in Pella go on Gavin. I'm going to go on Gavin. I'm going to go
3: on Gavin. I'm going
0: to go on Gavin.
3: I'm going to go on Gavin. I'm going to go on Gavin. I'm going to
0: mire va fufu na impela
3: a va fufu na baba o meka na tinguvu ta vanhu leti va gandaku va veketela le va layita ke va humesa na vatukulu va huma va ta taya ka vo va ti layita vo
0: ma swi twa xitekete mi veka micisi kule
3: i va ni ku va sakanaka ka n'wingu wa manxalati ka ta dryland ni vula ma Julia laha rimbambiri ra ka Mageza ri perile wansati wa ku rhula wa rirhandzu ivi ni ku ma sitakanaka ka xixi yo yini ka mhani kokwani wa ntsumi ni vula mana anakanya machilaweko masitakanaka ka n'wina madya malume mhani maxele ni kombela ku hetelela hi Julia Chabalala mafumani ntombi ya kwala kaya ka makoxa masitakanaka loyi a vulaka leswi i kokwani gaveni ni kwala ka makoxa a ni vona ti kha ti tlulatlulanyana namuntlha a ni ri ku halaha kusuhani na damu a ti kha ti tluya loko ni ku ni kangetela xitabelani a ni vuya na fona ni telekini
0: a swi kahle swa n'wina mi ta thothela henhla namuntlha kokwani gaveni na n'wina swi vetani danke kokwani gaveni va kha va themendela tihlampfi kusuka laya damwini ra ka makoxa ku ri to tlulatlula kunene ni za ti ya fika switangeni ti fika ti wela ka mapani ti furayiwa aye milemoyini mi ngiseni wona saseka
4: jambo
0: abarizamchana hi n'wina vo sungula na hi n'wina vo sungula namuntlha mi ta ku hi maxewetelo ya xiswahili
4: jambo baba samchana
0: jambo
4: mina ni ri jambo barikamchana ka ma makhelwani wa thazele ku nga papa hlungwana ka nhombelani ni ri jambo abarikamchana a ka botiniki ngoveni le a vuhexi ni ri ni ri jambo abarikamchana ka kokwani mahangela ka mukhomi laha a va barikisiwa muchana hi gumbagumba mudyiwa tiphilisi ka xihosana maxivamelo wo saseke dange
0: dange mudyiwa tiphilisi gumbagumba le ka xihosana
4: maxi wa mina
0: dange hlayisekani ya ri kombela lava taku sweswi va va va hi gimetela wena mikiseri wo saseka a hi tekile tiqingho swi ringene ku fikela sweswi ni mbokike moyeni mingiseri wa saseka hi pfaleleni
3: ahee minjhani
0: hi pfukile minjhani n'wina
3: hi pfukile hayi namuntlha ni nghenile ni navela ku tsakana kokwani n'wamudlovu Agnes le ka gym leyi ni tlhela ni navela ku tsakana mhani Johana mhani makhuvele le va ti efe la mhani va lava vo duma lavaya ni tlhela ni navela ku tsakana vamhana marhoda kwale ri singa view hayi mhani manganyi kodota
0: nona khensa swinene mhani manganyi
3: latiyani ka mangove la
0: latiyani ka mangove
3: na swi lava swi si fikelela kahle mani
0: ha swi ta lunga
3: a ri ve siku rinhle na mumutlha
0: nona n'wina a swi vetani mi va na siku ra kahle
3: hosa hi katekisi mikulu a mi hi kulela xitichi xa hina xa GCR FM
0: amen
3: amen
0: ya va hi pfalelini hi ndlela yaleyi ya wena mikiseri wo saseka se hi ya mahlweni hi twa vunanga lebyi DJ ku hamza a nga ta mi lulamiseli byona nhlekani wa namuntlha wena mikiseri wo mina wo saseka wa twa ku nga va ku ri mani ke yaloyi loko nga ri the king of sukus kanda bongo man unii

Leyo. Leyo DJ Kwamza ku vuyela na risimu ra matimba swinene kusuka ka Zozo and Sengere Super Beat kusuka ka volume 19 ya vona vena mixer home no saseka leyi nga thiwa ku vana va muthu kambe ni ku bela risimu leri nga thiwa ku happy birthday hinkwenu n'wina mi birthday ya ku ka siku leri namuntlha ra matimba swinene mi birthday ya ku na kulukumba Nelson Mandela hi ri swinene swa n'wina.

0: Palaburwa hi kumeke dorobeni Nelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Yeah, we subscribe makete ka room no koko 7 minutes past 5 when I mix room mino saseka teka ritingo ra wena ku 0608875942 indlela leyo ta waka u hlangana na mina la moyeni oni byela leswa u tsunduka our former president indlela yi ni va bona mixeri la va hla vani gajela ahe mile moyeni mixeri room no saseka
2: no za itsutsume
1: eh na mana ne wa ku suka leka mangena
2: eko Tlodai! If I have a little bit Oh, wow! That's why, just a moment ago, happy birthday, President. Shabumbiri, before I will have to check, Chama Mkari, why in the second I will have like a one, I agree, President, you're going to So I saw you vulavula. Vulavula swilo o swi twa hambi u ngene a bed.
1: Ina.
2: Se ka swi vona. Ba endiku. Hina vatima hi kuma tshusheko. Ba papa hina va hlupheke ngopfu la John. A ninge heti ngopfu hi ku hitela. Va hlupheke ngopfu hi ku tsamana mapasi va jika jika ra wona. Ri tata Mandela va ku he di pasi le di kulu kumba ngopfu le dadi dom pass.
1: Ina.
2: Va ku bareni. Ba tsala bareni va fa va kombisa ku dratika. Ni nga ta hetela van'wana malume Efrain.
1: Ah no hi swi twile a khensa swinene mhana ne ku suka kwele South Africa.
2: Ah I thank you.
1: Yeah, va so plena mana ne wendela le ya va hele mukisa ti makati ti ya wena when mixing no saseka leso apartheid leso a swinga kumani na Dr. President Nelson Mandela. Mana xinwana lexa xi tshikelela wa ka ntimeni leso tsava manani na swona. Nga endla leswaku va va hi hluphekela na kwele makhotsweni kahle ka lava nga hluphekanga leriro va nga za va ti nyika la ku ya khomiwa njhe va tshama malembe lamo talatala le wena mixer room no saseka ahe mile mweni mixer room no saseka tanani na tona hitwa network yi va ra muri mixer wa mina laya tiva ku loko ka hi vulavula hi ndlela leyi va vona ti armchair critics I'm critics ne vula vula hi vanhu lava vo kumeka va ka va kuma xisolo ka chumu un'wana na un'wana hambi loko u ri straightforward va ka va vulavula van'wana sweswi ni vulavulaka hi timbilu va ku ha ka nga va ndunduzeli hi ndlela yaleyo Mandela swin'wana leswi swi nga fambiku kahle laha tikweni va ku ha swi vangiwa hi vona Kambe hina hi le ku tiveni ka letinene wena mixeri home no saseka leti hi nga lemukisiwa tona hi vona Viva Afrika wa wena a hi vulavuleni icon ya hina leyi ya Afrika na misava hinkwayo leyi jikelele yi tivekaka wena mixeri home no saseka mi ka mi tsundzuka leswaku le UK yi le vo London leyi kaka endliwa na concert yin'wana ya matimba swinene laha a tsundzukiwaka kulukumba loyi ngelako ka siku lera namuntlha ra ti 18 teti ta n'hweti ya leya mawuwani lembe rera magidimbirhi na makumembirhi ntsevu kona kwala ka nongonoko African Beats wena mixeri wa mnu saseka ha vuyani mixeri wa mnu saseka kumbexani mi lavi leswiya swa ku ni nga ni ku hi nghena hi endla swo swa ku xewetana ha namuntlha sweswi ni lava ku hi vulavula na hi nyikananyana swo karhi leswi kahlekahle mi swi twini leswi nga sungula na mananeo le ka manghena le South Africa le va hi lemukisa swo karhi timhaka la ta madompas matsundzuka ma tidompas lava vo tala na tiva leswaku a va zangi va nga ma vona na ku ma vona madidompas lawaya a ni ti hlayisini na mani na dyona loko na ha sungula ku teka leswi swa mapasi ni zi ni va na dyona kambe a di tirhatirhangi helo hikuva ni yo di teka dibekiwa leswi a swi ni tsakisa hi dyona a di nuhela kahle ngopfu Antsakisiwa hi nuhelo wa dyona nkarhi wo tala mpfuni byi teka ni nuhetela ni nuhetela hi swa dina ri tshamanyana rin'wana ra ku tsakisa ngopfu wena miseri ro saseka leswi a swi ni tsakisa hi ti-dompas ledia leswiya swo famba u kha u laviwa dyona loko u ri lomuya va Johannesburg vo Pretoria hayi hi swona swi bihile nyana hi rona pasi leriya hikuva u nga ta kota ku tshama u ri na rona minkarhi leyi hinkwayo loko u hlangana na xiphorisa xa nkarhi wolowuya xi ku heyi dompas kuma ku dirivela una dona akuri mhaka leyi kahlekahle yi nga tsakisi ngopfu hi mahanyelo ma nkarhinyeni wa lowuya loko lokomba Nelson Mandela va nga helwela ntshunxeko eka wona wena mixeri wa mina saseka na van'wana va n'wa tipolitiki va matimba swinene Renia liya party hey da ya rina matemba swine na u stiva leso ku timhaka leta ti documentation phela to sungula sweswi hinga ka mhaka liya yako hey vanhu va matikwele handla va yi va thelela kaya va kuma ti documents va vuya na tona aso a tiri kona na nkarhi wa lowu ya ku nge se vana ku tala tala ka vanhu va ku tahele matikweni le handle kwala leso loko umsuka mi vhakela joni mi ri vana va swikolo so am fanele mi thlela mi tsaleliwa na leswa swa school pass Nantsi phorisa xa nkarhi walowu ya xi ku vona ku ri n'wana wa xikolo mfana nhwanyana ka u jikajika njhe va ku khoma va ku humesa school pass. School pass lexi a ku va xiphephana xin'wana a mi tsaleliwa hi tinhloko ta swikolo wena mixeri mo saseka. Ti tsala ku u ya a Johannesburg kumbe u ya Soweto u ta tshama mavhiki mangani xikombisa siku leri u nga ta sungula hi rona na leri nga ta hetelela xi va na expiry date. U ya kumiwa u nge se vuya hala kaya siku ra ku vuya kaya eri hundile a wu ta wu twa munyu wa ka madosi wena mixeri wo saseka

va ku ri perile malume Ifimu makatakanaka eka mhani makhuvele lavo duma section F na mhani Josephine Hlungwane ka xihosani na boti magoda ka mkhumi en'wanomene va ku n'wanomene hi mina la PLK kaya hi le ka mudavula no hakesa swinene n'wanomene mapiti ya masiku lawa lama ma vanomene wena mixer home soseka hi tolovele lama ka le ka matlala lama ma khale lama ku n'wa magezi n'wa hasana n'wa phahlela n'wa gezana n'wa khazamula hi mhaka ku mavito lawa a ma tetheliwa ngopfu kwale ngomeni wena mixer home soseka se lama masiku lawa a ni kha ni vutisa loko na ha sungula nongonoko leyi ku kahlekahle bya fika byi matha mavito man'wana kumbe hayi ko va ma va lama va nga suka na wona makaya orede a va ha zi va tha man'wana va masiku lawa va dha mavito ya ka hogo lava va masiku lawa na

0: twa munha ka vutivuliwa ku minjhani ka n'wa tintswalo. Ane loko papa yena ku ri tintswalo. A swi bihangi hi leswi swi fambisaka swona masiku lawa.
1: Jani Mkwambulana.
0: Recording ya n'wina yi tsutsumile leswi mi nga tshami swi vulavula swi ri a swa ha rhekhodekangi, a ni tivi na ku yi recording ya mani. Ya ni kuma lava va tsarile ni twaku okay va ku va xumi malume ifi ni hlekanisa vanhu lava landzelaka: Mhani Jajani ka Mchipisi, Mhani Maria Magagana Gumbane na Mhani Kayila ka Mapayini, a va ri na Mhani Grace ka Tandona Ephraim Makamo ka Ngove. Hlayisekani swinene nela ka Ngove sister.
2: Katana ka kokwana the junior a Jilongo ximomondi echa jikijela na kokwa Mtileni maskatana ka Silas Boke makuvela ka Madosi school maskatana ka Queen of Limpopo ka Huma Ngombe Kral kokwa Ngaveni mika hina veti tihlapi na kombelo itabeli ya kumbe my teacher
0: ena kokwani Gaveni mi swi twini mi nghenisi ku yini namuntlha mi ni bayizisa hi ku nghena hi xilogene xa thaveli ya kumbe va ri va nikeni tigetle leti mi ti vulavulaka ti nga laya dan'wini ra ka Makoxa na tindhungula ta ha ri kona hi swo tihlapi ta muxaka lowu a ti kala ngopfu na nkarhi walowa khale leswo a swi kala ngopfu swiya swa tindhungula loko mo tshika mi tlanga na swo xidziveni a mi ri na nkateko ngopfu.
3: Jambo eka dikwa mza kwala xitijini. Ni ku jambo ka Mhani Maria n'wa James i hahani lava mburi ya ntshava. Ni ku jambo eka Mhani Joe Lighting le hi fa hinkwenu ka nkuri. Ni ku jambo eka Mhana Nkambi kona kwele ka nkuri. A va xewetiwa hi Mhani Jajani laha ka Mchipisi laha hlayisekani dikwambyi inkomu
0: hlayisekani swinene na n'wina Mhani Jajani laha ka Mchipisi.
1: Hi Mukwamula nyika i mhana anakanyala ka Home 14A monhlikanisa Mhani Sofi vuxaka lebyiya lavaya va vuxaka lebyiya byo tola lebyiya bya gobo laha ka Holini Mhani Sofi na mhlikanisa. Loko ni ya le aka Makoxa na ni ya kuma mukhegula wa tsoti i kokwani Gaveni na mhlikanisa kokwani Gaveni mo ni hlikanisa vete hi vona Mhani Manganyi le ka Mangove a ni endlela ku va ta va na ntlhontlho wa ku nghena moyeni ma swi twisisa hayi Mhani Manganyi kwale ka Mangove hayi na mhlikanisa a mhlikanisa hi mhana anakanyela ka Home 14A laha mugangeni wa Nkanu ni kokwani wa Ntsumi.
0: Hlayisekani swinene laha mugangeni wa Nkanu kokwani wa Ntsumi.

Ya ku risimu leri nga ku tlangiweni ngopfu sweswi ka timhaka teti ta World Cup leyi nga kona wena mixeri wo mno saseka ritwa ri biwi hi xinari xa xa vuAfrika byisa hi swoleswo hambileswi matiko ya Afrika ma nga tirhi kahle ngopfungopfu wena mixeri wo mno saseka hi hluliwa ku vava ka tin'wani ta ti-game wena mixeri saseka kambe sweswi mahlo ma langutile entlangu lowu nga ta va kona xikarhi ka Spain na Argentina laha hi vonaka na president Donald Trump va kwani ya kona laya ka meche lowuya van'wani va ku hayi cup ya tekiwa hi Argentina van'wani va ku ya tekiwa hi Spain ti-reason teti va ti nyiketelaka wena mixeri wo mno saseka mi kha mi tsundzuka leswaku Spain yi tekile kan'we khapi liya ya misava loko ku tlangiwa hi 2010 laha Afrika-Dzonga kasi Argentina yi tekile ku ringana ka nharhu loko wena mixeri wo mno saseka ni leswi swi endlaka leswaku vanhu vo tala loko va karhi va languta matimba ya swipano leswimbirhi mbongo Argentina yi ta wina lana va Messi hi ku mahisa lawa a ma na ku mi le ku ma leader ni 5-0 within 10 minutes ma nga mi cover na 5-0 ya n'wini kuma Dennis Hlongwane esifasonke a ku hi swin'we la ka nongonoko hi malume va chada vambirhi va ku hi swin'we ni ri la xidawulo ni kuma tiwa ka rhangana a ku hi swin'we ni ri la Botsoleni village ni kuma Fatuchedzo Master Munyayi a ku hi swin'we ni ri kwala Khubvi Khanganama ni kuma na Botiviro a ku hi swin'we ni ri kwala ka Makhasa Muwawane ni kuma na Denzel Ngulele a ku hi swin'we ni ri la ATF ni kuma Foloki wa Risimati Thomas a ku hi swin'we ni ri la ka Mswani Ebi Maswanganyi a ku hi swin'we ni ri la ka Maswanganyi ni kuma Choice wa le Xawela a ku hi swin'we ni ri kwala Sandton City kaya ku ri ka Xawela Block 23 engeta baloyi a kuma hi swin'we malume hi ni ri kwala Gian Section F ni kuma mana Bumba Lucy Tinyiko wa ku hi swin'we ni ri kwala ka Home 14B ni kuma Tshikani Filoma a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nkuri Zamani ni kuma Nespuna wa ku hi swin'we ni ri kwala ka Dzingidzingi ni kuma Christina Manyike wa ku hi swin'we ni ri kwala ka Makosha B9 Masen'wana Boti wa Van'wamutuku wa ku hi swin'we ni ri la Thembisa ka Bava Maspandela Sixoka Mahereni Taveli ya kumba ku hi swin'we ni ri kwala ka Malamulele Taxi Rank ni kuma Calvin Makananisi na ku hi swin'we ni ri la Chimbupfe Gembula eka GCRFM 106 MHz African Beats na malume ifi ku fika awara ya ntsevu inkomu na khensa ku va mi tshami ka nongonoko ku fika kwalano wena mixeri wo mno u saseka a mi yengiwangi hi swigamatshuka ma ku nga ya ku dyeni ka tinyama ni rasimpi a ku hi malume hi swin'we ni ri la Dzimawuli Pile ni kuma na Timeni Mathi a ku hi swin'we ni ri kwala Risinga View ivi Akisani Mulondovoti a ku hi swin'we ni ri la ka Jilongo ni kuma Sizeka Fumani a ku hi swin'we ni ri kwala Johannesburg entirho a kaya ku ri ka Mhlava Vilimu xikontirini ni kuma Wisani J Makamo a ku hi swin'we ni ri kwala ka Ndhambi Wisani J Makamo Mani Makhuvele Grace va ku hi swin'we ni ri kwala Gandanani ka Nkhani ni kuma na Diwa ka vona na yena a ku hi swin'we ni ri la ka Jim Galalume Moiteri Sithivela a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nakampe Vulovido Evikhomisani Mkhurumbi Maluleke a ku hi swin'we ni ri kwala ka Nhlaniki a Khegela Nguvu ni nga ta va ri mi nga ta i khomisani i khomisani Mkhurumbi sweswi ivi Zava Papa Maria va ku hi swin'we ni ri laka Gijamandeni xikaya xa le ndleleni va ku radio yi on African Beats 3-6 va ku Nhlekani na vachumu malume fi ni yingisela nongonoko African Beats ni ri la tindhawini ta ka Mahlati exikaya xa le ndleleni va ku hi mina wena mixeri wa mina saseka va ku hashtag let's go Bella, 5 minutes to 6, 5 minutes to DJ Raja, DJ Nyanganyisa. Tava na n'wina kusukela awara leya ntsevu until ni vuya hi 9 wena mixeri wo mno u saseka ni teka titambwa ka yena ni hetisa siku. Fresh Timbeva a ku hi swin'we ni ri la ka Maswanganya hashtag 21st July. Mi ya ku endla ka yini mi ya ku birthday yeni he Fresh Timbeva mi ngo vekela na cake hi ti 21 ivi tuva ra nhova ku hi swin'we ni ri kwala Burgers Dorp Dorp ni kuma Hanyani Ntshunxeko Sambo hi ku hi malume njhani muhaxi hi swin'we ni ri kwala ka Madosi Xikhulu ku
Ingiserile African beats nona kaisa swinene kwala ka madosi xikulu mashawu uhone Emmanuel aku ubvangwe khulu bofula mato ri rote ah rikolibu wanga manda ti Lodrick Emathebula aku iswingwe ni rikwala Alexander kaya kuri kuri mabarule dango ve ma Jeff maswanganya aku iswingwe ni rikwala ka Jim Galalume village till mi chayisa nona ketsa swinene ive ni kumana loyi Hassani Choice aku iswingwe ni rikwala Jim Jones ka Mphongola ni kumana Pesi Novela vaku iswingwe ni rikwala ka Mbato MDK Staring cha Hamucha ako hi swinwe ni rilaka Hamucha no akensa swinene vuyingiseri dzoledzo ekwala ka Hamucha ni kumana mana vana okay ni kuma maringa ka dzingidzingi vaku hi swinwe kwala ka dzingidzingi mana vana vaku hi swinwe ni rikwala ka Siyandane e Basani Mchave eve Masindi Madzivandira ako hi swinwe malume ni rikwala Chakoma maguvu niligao mchizi. Ako uva manini rirote. Rikolivu esa ngamanda ti. Ivi ni kuma prophet makamu. Ako akensa nongonoko man. Sedzani mawato motana pokuba. Na inako iswingu niri kwa lalunungwe block D. Vafunzi vo rasta mkumela. Vapala marungula ya leka Facebook. Bako iswingu niri kwa langwe nani ya temeli. Ka Jamaica Street. Rikolivu esa ngamanda ti.

Pleasure Mix ora mina ka di poro mana ka swir so mix ora mfumele no bite in jump mina ka no ka ma jebe so kana mo hlana. Ajana ajna hit boss SA ka sabla ka tlo ma code dipini ka tlabe ka swir la ka xibule xa xa ku me ka number 19 lokse sokelo foto so.

0: yitekahle njembele bikusurwaisrfm ka majembe siku ra robi tlhariseva ra kahle risiva ra kona ramakhadzi risiva ra robikusur wa mina ibul 0607875942 ndzi leswaku ni khoma ri kwini eka majembe siku ra ramuntlha ni va kha ni ntwaku ri le kwini wena ke sivula ri laka xivu lexiya a xa vungana xivu lexiya xa vukhumenkombo number 17 okay all right one talk about line la kuna mani la ndlela leke wa ravikusu ra mina a yi tira va nga la moyeni lawani ke mi le moyeni mam kerila ahey a pfuka swinene n'wina ke nakambe i papa remote lava ni nge mi rivarisi swona sweswo kahle kahle papa remote a tikoki hlayisekana dyango ke ni teka vengiseriwa mbirhi ne ivi ni n'wi ta tinjhamba mina ku ya mahlweni na kunaku majembe siku ramhla 0608 75942 ikhom kwalano 060 ta ka vambirhi ntsena njhe ni mighesa vone mphamela vunanga ka majembe lamani 060 875 942 wani langutala ku ri ku na mani la tilayinini lawani ka 060 875 942 mina mana lowu
1: a voraja
0: ndo
1: varimini na voraja
0: o ni ni xapa va ripa plasa pa
1: hello
0: a va river plus
1: ahe budiraja mi ri yini na
0: oh hi right se mani kuma ne
1: hi pfukile hi ngo n'wino
0: a hi pfukile na hina mi kwala river plus kwala
1: kwala river plus kwala ni mi yingiselani ri kona budirajo
0: owowo ha ri fambe njhani siku vhele
1: hakona nandzihisa swixevo hi raja
0: ri fambe kahle siku iya va fambile va balekile heyi swa ka swo nandzika vhele ne okay right ke 060 875 942 ni teka wu hetelela ke ni n'wi tata njhamba mina ri perile xake matorokisi ma ni potesala ku va kata nghena moyeni ehe ni teka leswi ni tshika leswi ni potesa leswi ni potesa laya 060 87 hallo
2: raja
0: iyo
2: hallo
0: he TikTok
2: na kuta yo khatakhatanyana ka n'wana xinghanyisi
0: a yi nga khati heyi a mini bin na le nombara ni nga yi voti ya mani leyi
2: va ku ni cina like fada like fun ni nga ni landza yena mama xithuthepu river plus a ni swiposo swa ko swi kayivela swi salela ndhaku
0: swi salela ndhaku
2: endetisireni va ku like fada like fun
0: like my dad like he
2: loko a huma maxuthuthepu ni leswi va hlolongoletisa swa yeni ku ya macheri na mutlhava kelemini va mhani makhuvele va ndzopuka ni ku ya macheri na mutlhava kelemini loko va ya ta va degeneral na vaboti masanyani va ta va ta ndla vulakhwalakhwa ni kumara macheri
0: ma wu khomile namuntlha xava
2: ma wu khomile a macheri ma ma xiteka
0: ma xexa macheri
2: ma xi teka ma xitikisi ma jibosi i nga ri letito hi va va fane va hi susumeta
0: ya
2: susumeta kona eyi leti mayinini ma yi tonyana hoya ya leti mayinini
0: a na ku twa ni twa vukhokho
2: loko ku friday i ta swi twa n'wana ta va ku hayi kho ni ta cici
0: se ta cica
2: wa swi twa ku hayi kho ni nga ri lani wana ha ku fanele kaya loko ku friday
0: ta
2: swo khona mkhi friday amkhi saturday ku ya titimela mnduku
0: ka titimela va mnduku hi xota se ku pulaniwa swa musumbunuku
2: hi sweswo ai ndhawu ya vanhu vo tirhi a kaya ni khiveni sota wa rivala na ku na mutlhinti wa mungani a wu nge ku rivali
0: owowo
2: ku ku friday i ta twa nchumpha wa kona wu namula na masinki
0: swa weekend phela
2: dani leti ku yingiseleni n'wana xinghanyeswi
0: a se swi leva mi swi khomela kusuhani tlhandla
2: a ni loko byi ri na mpfundzuni kumbe ni yingisela xiyanamoya ni vukariwini
0: owowo
2: sesakani leswiwani hi yingisela xiyanamoya nuna khanwa leswo titina hi yo tala na mina yo khoko
0: awu tipuzela ni yona mina bela ti mayini la hla shekani
2: hayi hla khoka ngona singanyisi
0: thank you tate
2: Isaso
0: from Saso, Isaso mina like sesiyalathi abarkwala bangakona Mix Original FM kwala dimayini kwala ke ekwala bangakona wa Mix Original FM karu bekala ka kube ngadibela sa ra young boy bill just 11 minutes of the hour sa clock ekaba jaba sukara bitsi mbaka tele raka shimela sha shabu comment say number 16 Fula sekele hurricane na emo ikora ka sibra rabik sura bra sibra ka tele ka fula sekele ka jaba sukara the pinir sembra rwa di jaba ta kahle number 16

0: pfula sekele we 060-8875-942 so gore khomo ri kwini wena ka majamba sikra na mahla ri perile ka vamanana kanya
1: e puki ni ka heji ka mani khale ka
0: au shem
1: Sio
0: yungu nani?
1: Ata hawa ato nagele timaini.
0: Hai, kureta.
1: Hai, hawa komeke, hawa komeke. Nareta za bauri.
0: Loko koma na wareta la hareko, hawa.
1: Sio kama anika, sio yungu. Matiba nisi itakuwa, enawele, sese, nasi ramka ari hawa pe, nisi tunikuwa hapa.
0: Oh, kwa.
1: I should have been.
0: Ngakona swo ora chef.
1: Ah, ale fote na swir kwanya swa matu.
0: A swir kwana nyana ne?
1: Eh, ana swi hala ka gaula.
0: Eh.
1: Ah, loko swi vuya swi tenya loko ane ntshama ku swira mangwava.
0: Eh.
1: Swi vula ava ri kwa hala ya sa itira mangwava nyana kwatira ko. Va te hi kwala ku swihane. Ah, loko nga hisangi nwana ekonomi. Ai ko nga ta swi vona ku nwana wa juluka.
0: Eh.
1: Nwana nga yanga madlala a tlharini nyana.
0: Eh.
1: Awa badla mani namuntu loko vabuya.
0: Awuje.
1: Ku kota ku swivona ni vo xinwa xi humesa matoto xi ku ndundu ni ku hayi ta khawula mfana.
0: Hayi
1: nga tsutsumangi. Eh. Eh, xi ku ndundu ni swo ku twa ku vava.
0: Eh.
1: Eh, hayi swa vava loko n'wana a nga yangi siku wa vuya ku ani. Ni mu byeku loko n'wana a kurini nyana ni.
0: Eh.
1: Ah, i twa ku vava futhi swantswa loko ala ku tsutsuma a ku vona i ku ingayi n'wana nga hi ku leswi a fika ku a honokisa swa matihlo le. Nga kurta wena hansi ku tombile ku vana nwana.
0: Awu she.
1: Eh le ximoya loko xiwa ivege mana ku ri xikulu ku na sweswi lembe ri ta ku anda ku twa ku yime kwi na kwi ta famba.
0: Eish.
1: Va ku va ku hi. Nwana twa ku vava mana.
0: Hayi matiba.
1: Nwana nwu vutiseni ku wa swilava nwana wa mina. Ivi xiku i karhi nwana hambi xo me vana va sesi wa mina ani.
0: Mm.
1: Lonkulu anga swilavi. Le ximtinini a xi swilava.
0: Mm.
1: Niyo mfostela loyi ari mkreste. Mkreste kahle kahle ni ku famba n'wana tati. A ni loyi wani i lava ku ya loyi. Famba hinkwena swi na mhaka hambi ya i nga yi tivi endzhaku swona i nga hayi. Swi kuma ku tichomi ta yena ta n'wi seketela ti ku swantswa ya temiwa swin'we. Hi famba na wena hi tata leyi hi ta tshama na wena leyi. A vuyivuya a famba mara sweswi loko ku ta ku ye fana hambi ndhawu i lembe lela hambi ndhaka rona. Loko ku ta ku ye fana wa mina ani. Nuya anga swi lavi ya tlela kwale nhove loko a ofini wa tirha i tirha Kruger mara loko a vuyini a ya tlela kwale loko leswi a wu ku a wusi ka agreement se mi tlela mi ya tlela ka madlala a ku haha hi mantsongo ku ye fana o loko ze yi nga yini loko nga swi ya yangelwanga wa wena ma boheka ni ku famba mfana wa mina vana a va yi
0: ya a no a yi ni khomini ku hlayiseka swinene ka mhana na kanya ka
1: mina xitukulwana lexi loko a xo va mfana ni a xi ta xixin'wana xi tala ku a ni tshama na xona juni yin'wana na yin'wana dicemba yin'wana na sweswi xikwana xi ta famba hi mvula ni na ye mhana kona wa swi ta ku lembe leri ta ku na xi fambisa
0: Hey, come on, watch your show. Hey. All right, guys, we're going to be in another tomorrow. Some rain come by. Be like a just a firm. Come on, James, we're going to make sure we're going to get our own system. And then we're going to get our number 15.

0: irita kahle sibrarra ka shibile shasha mkhome mune number 14 kama jabe sukrarra bathla make sure obena ka 060875942 ati make sure ukwenzana nje ngitaka nongesa mune ngibe bangisir bambiri ya ngitaka bambiri le bangesa moyini ne ebini taka tsebu ke amahlweni ndlala le ka 060 bile mwana lowa
1: ayi mashiya mina minjani
0: hey dzombele dzombele ngwana na
1: washumi mashiya ne
0: ah hey dzombi midzombele
1: hello
0: ah hey okay mwana ndza so man kuma swesh
1: mwashi
0: mina mwana lowa
1: Hey, ukwena papa na meli kezi baba.
0: Danke. Ema bonda bala ba big sura 0605 060875942. Ai bulika sebela na wena. Ai bulika sebela na wena kalambre le big sura 0605 060875942 again. Kom kona ni kega bora le big sura beta big sura ngwana na jira u phamela munanga ka majebe zikira ra mhle. Repele ko wadi.
2: Yo.
0: Eh. Le zombi ro wadi. Nimkhesile both of slangeni mkhese sinelika bathaba sikirira buhlane ai jwele la
3: Raja ani mingisela ku antswa la xivulani la gongwa kwa ngwana gongura mali kaka ro bhava emthindabi na nwina Raja loko swi lava nsonga sanga tsuru ne jela lwandle
0: nim dango nimkhese sinela gongwa ngwana boko boko ina nwina ni ri kwa la ga mahlati junior baloy ngomo mwa xa nimkhesile junior baloy e ka smongo lwa tlhelwa tsana na bona ka bathaba sikirira buhlane ku perele DJ Raja mbitola gwanzo hi ri kwa la BLK a bendo one nomen mina nimkhesile ka bathaba sikirira buhlane ka madamu la mwana loko ri famba na hina ka nangono ko hlawuleka hi ndlela leyi ka mixoro mina ele xenda ku sikwana ku phamela vunanga ka mina ka nangono ko hlawuleka nangono ko matimba ri sibira kona a ri le ka xiyimo lexiya xa vukhomenharo number 13 ere sibira mani loko ri yena xoma josi a ta ra sibira kahle ya ku huku nambiya ri perile

Sarafa may lulu kala kay lo ko nang karon ba kala ka kumemberi temene zawara le sale ka mixer bena war le an yang ka yang ka se ba ka ba jabe sukra na mutlala da ba kala ka facebook ba jabe la ban mixer bena ito le sukra ba ko ba queen e ka ba jabe la moane e sale le ka se sabra ko re jo ar so ka ka shaba shi ta ko tlala a fa sa ka ma ka zaka sabra ro da mixer ra sarafa men sale le ka lo kar bena thisha ra jama shi ai ba ko la ka lo ko dan lulu sham lo da ba kala ka facebook la ala ko to ko mixer bena ban ko ba queen ka ba jabe sukra na mutlala ka 060 double 8 7 5942 in Jalalay.

kota kwe dokodele General Musga all the way from Bushbuck Ridge wena mixerom no saseka waku Mandela ku hava impela lo anga ta fana na Mandela munhu waku hanana endela liya munhu waku twela munhu nwana onwane vusiwana wena mixerom no saseka munhu waku loko a vula xo kare a yima hi xona kombela ku dokodele General Musga ka mina minga katekisiwa hi machangura nikelani na swisiwana leswi mi lava ku mali ya n'wina liya hi siku leri mi ya ku ka yindlu ya n'wina ya ku hetelela mi lahliwa na yona na swisiwana swi hi langutini ku bokisi ri tele hi mali mi lahliwa na yona nsimu leri wa hi lemukisa dokodele General Musga kusuka kwele Bushbuck Ridge a Zantia wena mikiseri wa mina wo saseka ni ri teka kahle mina DJ Kwamza risimu rero kusuka leka albamu leyi nga thiwa ku Joni ku fana na la kaya nsimu hi roxe ri thiwile ku Mandela ya van'wani va swi kota leswi wena mikiseri wa mina wo saseka swa ku hanya the way Mandela a hanyisa swona lata ku nyika xikombiso xin'wanyana xa ha ku ni endlekelaka madyambu malawa loko ni ya ku wiseni loko ni suka le ka nongonoko African Beats hi ri kun'wani kwahala mavhengeleni kwalomu ka ti-filling station la kwala Giyani laha vona hi folini ma ni khomi swakudya swo karhi ni lava ku ya xa ku ya swi hakela laya xihitsanyana xin'wana xi ri ndhaka mina xo ku ha yankela bisani swihi sweswo yisani swihi sweswo va mi bela swona mi suka mi famba n'wina ni ta sala ni hakela loko na ha lava ta ku ta xi tiva ku i mani xo ku ha mi nga wari hankela khisimusi ri ta kan'we lembeni himpela ni va ni hakeleliwe swakudya hi ndlela yaliya hi ni ku ya vanhu van'wani va hanya bya Mandela ni ku ya impela mudyana luya haya xi n'wi katekisi xikwembu kwala xi nga a nga susa kona fida mina madyambu ya namuntlha mahala loko ya se ha sungula leti ni sungulisaka swona ni pfulisa hi legend wena mikiseri wa mina u saseka u twa ku va pfula hi ndlela yihi ya risimu ra kona hi ku ri kokiwa ka ti-rikota kumbe ti-cassete ri tekanyana nkarhi ku ri rhata ri nghena moyeni wena mikiseri wa mina u saseka kambe hambe swi tano

Ya ila kutaku hi kulukumba MJ Hlungwane wena mixer wa mno saseka kusuka hala ka mlamula hala wena mixer wa saseka vakarva ku hosi yezo ipfuni khomisa satani tingana jabulosi wa ikarata mkari yo tala wena mixer wa mina wa saseka pfuneni ku ri khomisa tingana loko a tsama ko la ku endla endla nyana swinwane elomu tindleleni ta hina hi kombela ka ngala henhla henhla ku a hi pfuni a fambela kule na hina ya lawu na ha vulavula hi mihisa luya wa ku ni endlela siku namuntlha wena mixeri wo saseka ya lowo ni nika xikhafu ni nga swi hleketangi a ni ya ku hakeleni kahle kahle wena mixeri wena mo saseka a nga vileli na ku hayi ni ta swi kota ku ti hakelela a ku hayi ankele ha ni kombe ku mi hakelela swakudya sweleswo lowu na hala ku ta xi tiva ku xiyiso xo le ku hixexi xi ri hayi mi nga zi mi vilele ankele mi nga vileli a xi ni hakelela himpela ni suka ni famba ni nga ha xitivangi no xitiva hi swo ni vulaka swona ku a yi kona vanhu van'wani va katekile mani va hanya bya vo mandela va na ku hanana na n'wina hi botisa hi gonga mathaveni la ka xibango a ni mi rivali ku mi tshami nkarhi yin'wana ra malembe mi ni kuma kahle kahle mi ni ba hi mali ya munhu va mani mi ya xava boboyile hi mali se ni yini ni ya ri xava himpela ya tshwatsa kaya se na n'wina ximikatekisi ku hanana koloko kwala ka xibango a ni mayanda kusuka la ka n'wadzekudzeku u yimi ku lunga wena mixeri wa mina saseka a ku mavuthu ya faro namuntlha weni ku byela hileswo hi famba hi nhlokomhaka kulu leya valala 3 hours leyi hinkwayo ta va ni ka ni ku bela tinsimu to vulavula hi valala

la kutaku imaya ndakwala nuka ngenelela na va phesi mfana wena mixiro mno saseka ni riteka kahle ri simulero kusuka ka Zola Bad number 18 eliya ingathiwa ku mavuthu ya faro treke yo xeleni ku bela ku yona iku mavuthu ya faro loko ikari hanya vutongweni bya masiku hinkwawo a hiti voneleni mavuthu ya faro mavuthu ya faro mala ku ta tsandekisa ka leswi hi swi kunguhataka ka siku na siku tshama na GCR swoleswo wena mixerong saseka u ta dyondzeka eximoyeni munduku leri xaka hi laha u nga ta wa kuma na tivhese leti hi letelaka laha vuton'wini se na mina kwala ka nongonoko ni ku lulamiseli vhese leyi fambelanaka na leswi ni swi nga ta swi tlanga madyambu ya namuntlha Luka 10 verse 19 leyi vulaka leswaku vonani ndzi mi nyika matimba ya ku kandziya tinyoka ni swipame ni le henhla ka matimba hinkwawo ya nala kutani a ku na nchumu lowu nga ta mi endla swo biha mavuthu ya faro ma ta herisiwa hi vhese yaleyo wena mixiri wa mina u saseka Luka 10 verse 19 ta hambani swi endlisa sweswi wena mixiri wa misaseka kambe ku sukela n'hweti leyi taka ni ta hambani swi endla kan'we avhikini leswaku ni tsavula hungukulu ro karhi leri ni fambaka hi rona ni ku bela tinsimu to fambelana na hungu ririya ntsena ta swi endli swa mugivela wun'wana na wun'wanyani ku sukela n'hweti leyi taka wena mixiri wa mina u saseka ya na khalanga na n'wi vona u yimi ku lunga laha wena mixiri wa mina u saseka ku hanyani valala

La ku ta ku hi khalanga kwalano wena mixiri umno saseka ku hanyani valala. Ya kombisa timhaka ta ku himpela na la unge nguvoni wa tumbelela. U na ku n'wayitela kun'wana ko ku saseka ngopfu wena mixiri umno saseka leswi masiku lama ku nga taleliwana hi swa ku khavisa milomo lomu matinwini ya hina wa ku n'wayitelela nala wa wena u twa ingaku swinene kasi do. Vana nsele irisimu leri ni ku bela ku rona sweswi ri sukaka Mabobi Music Production kusuka la ka Ngovela.

Ku nghenelela ku va la swi tala ku humelela hi ndlela yaleyo wena mikisiri mno saseka ku risimu ra Mabobi Music Production kusuka kwala ka Ngove la wena mikisiri mno saseka nte namuntlha mhaka nkulu leyi fambaka hi yona i ya valala hi swo tinsimu leti ni nga ta tiba hinkwato ti fambelana na sweswi kambe ni kha ni ku lemukisa leswaku ri na valala va lava u nga na vona kwala vuton'wini bya wena va nga va ta hi matlhelo yo karhi tiva leswaku famba hi vhese liya ya Luka 10 verse 19 leyi ngo vonani ndi minyika matimba ya ku kandzi ya tinyoka ni swipami ni le henhla ka matimba hinkwawo ya nala kutani a ku na nchumu lowu nga ta mi endla swo biha mani ri vayimi ku lunga na vona wena mixiro wa mwezoseka va ku valala va mina

Ya kuri mani riva lava wena mixira umno saseka. ya matweni ka nongonoko ta xigaza namuntlha leti hi fambaku hi hungukulu ta ra ku valala. Xana wena u na nalamuni 10 to ni ta va ni kha ni teka tiqingho ta wena u perisa vanhu vanharhu wena mixiri wa mina wo saseka. Rhandza van'wani dokodele Thomas Chauke na xinyori sisters ni ri teka kahle risimu rero kusuka ka ximatsatsa number 22.

0: hi dondi sa dokodele kwa lana leswaku loko lava ku rhula mbilwini ya wena wena mixire wa mina saseka randa vanwana na kumeko kha u vilela vilela leswi va swikumaka va humelela ku hi swona evutonwini wona la swa ku zonda munhu za nwi navelela ku a yi huma la vutonwini la sukela oxygen leya kahle leyi xikwembu xi nga hi nyika yona leswi hundeleti ngopfu loko swi vuya kwalano wena mixire wa saseka na hlekana ni kha ni vulavula hi tikhoti tin'wani ta kulukumba Nelson Mandela laya va kombisa timhaka ta ku tshama u hlundukile hileswo a swi hambanangi na loko wo ti nwela poison u ku la ku dlaya nala wa wena yi ta dlaya wena endzhaku ka makete lawa ni teka tiqingho ta wena wena mixire wa saseka u ni byela ku u perisa vamane vanharhu
1: Kufumeta mbili ya wena shishika le Jini mtsangwili hansi hansi Yana duma adwe gyanina malamulele Kuma 6 meters Reaching roll top
2: 289 and 90 cent
1: Kazi 2500 liters Ya Africa water tank E 2399.90 Unga kela udukumera last echo Ya 12,000 PTU E 4,999 Unga ba ulaba shkweleti Kuma kutula 750 na Capitec kutisa kwa na shitolo cha la duma adwe kiyani malamulele la duma when you save and score Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee nashona kuna shupimelo
0: Ya ahe mahlweni wena mixire wa saseka na tivona tiqingho se ti sungula ku nghena la ahe mile mweni mixire wa saseka
3: Kerana asyuman mesin.
0: Ayah, boti gift.
3: Ipukili
0: minjani mwina la kamswani.
3: Antamu kana utasu mwini. Mwina su mwini mwina mwakini na mwina mwina. Amzuri tani, mwana mwini, mwana pamba na mwana.
0: Impel.
3: Jena mwana pasun kosa, kusuka na ka state akambathi lova professor
0: ah maru kona kwale both gift ah nga ku network le nga ku madambu lawo le ku hlupheni ni tina mjahana DJ Raja le ka rilo ari la moyeni la pa kha ri la ri la yona network le ku ipfu yenda yenda nyana swinwanyana ah he mele moyeni mixer wa mno saseka
4: ah DJ Kwanza kaka dzumbiwa
0: kaka dzumbiwa kokoni wa junior
4: Ana ina ile ku dzumbeni.
0: Ina.
4: Yale anga mintela so sanga mintela sona na ina hi muwishela mkateke.
0: Eh.
4: Yale anga la yena.
0: Oh, li. Ah, luya o tsika ani nika xikhafti na ni ti xurhela madambu lawo.
4: Ho sa yi na kana ni kan ti xubula no ku yi swakala mana.
0: Swakala mana.
4: Eh, ba hi va teka teka.
0: Ba teki mpela kokona wa junior.
4: Loko mini tani yo wimbo yeni le komeni ni yisivana le.
0: Mhm.
4: Sene go ha nyamo dza ku fanele ka gezani na vakhazamula na va magezi ku yo teka.
0: Eh.
4: Eh vanhu lava wana ava xixisiwa hi kokona wa the junior DJ Lerisa xikutwani xa kokwana Tilena dikela i ximomo ndi yale xi xi tekete.
0: A xi hlayiseki xi tekete xi vona madambu lamanene.
4: Ay aka tsayseka loko ho ka henga chopeti ita chaisa siku
0: impela a vele nkarhi wa kona ka chopeti wa chopetiwa swiswi
4: masivona nyana
0: isona tsayseka
4: aye
0: ake loko wa ku joina Steve leswaku hi le ka nongono kwa ta xigaza la ngala mina DJ Kwamza wena mixire home no tsayseka nga ta swi rhandza hi vunanga bya Xitsonga byi tele ngopfu wa swi vona sweswi ni teki tlhelo rin'we hungu rin'we ntsena ene leti ni nga ta ti tlangala a hi leswaku ti ta va ti helelini to vulavula hi leswi ti tele ngopfu to ka ti nga kumangi kateko wa ku ti va ka playlist ahe mi le moyeni mixire wa mina o saseka
5: ahe DJ Kwanza
0: ahe
5: munhu sungula hi kokwana wa the June laha i ximutwana xa kokwana Jikijana kokwana Mtileni laha ni teka na minkingoveni kusuka laha vuhehli laha ni nghena na mhani ziji kusuka laha ka mapove lavelava na usanzima ka musuka laha ka ndhambe mugangeni wa ka Broman FC DJ Pamsa lembe ra makwangani
0: lembe ra makwangani Nice guys, nene. It's a team.
5: Dango.
0: Yeah, so we come back. Then go for Wizani, Jima Kamu. Then Gangen wa Boroman. When I mix it, I'm saying, "Go go back to Ankani." Tanga nungo nokolo wa Rabutano. Kusukela ikumi kuefika. Awaraya kumendi rich. Emasiku. Kani bula bula iti makata kuni. Tanga tisi mutama lembe ya makwangala. Hey, mile mo ni mix it, I'm saying.
4: Ahen,
0: so focus.
4: Lazo zwe
0: ni mangombe.
4: Ni perisa in DJ Absa section A. Ni tata mal mesh latar zamker la ka dana loy. Ni tela se sabukumbe le ka mapapile.
0: Ina.
4: Apesa I love God, kuna zwe ni mangombe kwa lan tell me mere mara benda.
0: Laisa kan swinene ndo focus. Mara benda endo vukaza ani ni matlanga loko ni chayisa hi ra vuthanu eka nongonokolo wa wata khale ni nghena ka mara benda loko ni tsungula mugivela ni mpela mara benda kusuka awara leya ya 12 ku ya fika awara ya naru loko Raja ateka nongonoko.
4: Ni tenisa kokwana wa Jevan Katomo.
0: Ni
4: tenisa kokwana Gaveni Kamakosha.
0: Ina.
4: Ni tenisa Manmahori Kamapuwe. Va tenisa hi Manlizi Majoko ka Mnikinisi Block 3 ko.
0: Taiseka nswinene Manlizi Majoko kwala ka Mnikinisi Block 3.
4: Thank you.
0: Ahe, mile moyeni mix 0 no saseka.
6: Uma sho na lo saseka wa quality.
0: Eh man makhubele labo duma la section F.
6: Ni pukile ka malume F.
0: Ai pukile ngwana.
6: Ah ma hetwa ku hitsakini musa.
0: Eh.
6: Ai zingena moyeni hi kwatini nga ku hokoka kokiwa.
0: Eh.
6: Ningon taka vanharu.
0: Impilo yo basa pa.
6: Kona sesilo ya wa kufaneriwa hi ntima le a block 20 ka skwinyana.
0: Eh.
6: Hebe kuva na mani vanhu fambirini vanhu va mina kuva na mani kuva na apa remote maluleke le mahawa leyi ni hetelela hi mhana anakanya i mhana bebeza laya ka homu a 14 a khale ka le tibananini
0: ina
6: a va ri na mhani makhwelela vo duma misava hinkwayo jikelele ku ya fika kwele ka magood ankanyini
0: hi mpela mhani makhuvele
6: vakha va ri la mugangeni wa ri voningo la danke
0: mhani makhuvele

0: pereli mixer omno soseka.
1: Malume Efraim.
0: Ah hey.
1: Injani.
0: Iphukile minjani ngwena?
1: Na na iphukile.
0: Eh.
1: Ay moya vaterisa.
0: Imbili yobasapa.
1: Mani makwela lobo duma, misava inkwayo, kwala ka giyanti efela.
0: Eh.
1: Eveni aku malume masofani kwele kama sofani kwini.
0: Eh.
1: Eveni ku mana leo kama ngena.
0: Eh.
1: Ava perishiwa e mana mukate ku kwala ka xikhelani kwala hasi ka phawa kwala malume.
0: Laisa kani swinene le ka xithelani hasi ka phawa mana mukateko.
1: Isola.
0: Ahi. Ahi. Kombela kuteka vayingiseri vambirhi sweswi. Eliseni gimeta exiphemu lexi xa ku va yi karhi yi nghena hi tiqingho. U nga ha kuma nkarhi wa ku nghena laha endla leya swa ku rhumela lexiya xa nkandziyiso wa rito ni ta swi tlanga kwala ku fambeni ka nongonoko. Ti perile mikiseri wa mina.
2: Yi perisa vona malume Ezra.
0: Ahe.
2: Ni pfukile mara na.
0: Ni pfukile minjhani n'wina na?
2: Hayi hlayisekile.
0: Eyi riqingho ra n'wina ri twala ku saseka mani. Mm.
2: Ri twakala kahle.
0: Ah, kahle ngopfu loko tiqingho leta vayingiseri hinkwato to twalisa leswi a swi ta va number one.
2: Hayi no yi mani na mi ni va perisa man.
0: Imbilu yo basa pa.
2: A ni ta sungula hi valava ri nga va tsema malume Gift Joke by la ka Mtswani la. Ivene landela hi Josepha Maganu yena ikwala ka Thomo la. Ni hetisela hi mana ntivo na vona va kwala ka Thomo la. Va perisa hi kokwani Dala wa nga lava la ka Thomo mese iti.
0: Va hlayisa ka swinene kokwani Dala la ka Thomo.
2: Na n'wina mi hlayiseka.
0: Iso danke.
2: Danke.
0: Iso la. Ya lava nghenaka sweswi va ni gimetela wena mixeri no saseka nkarhi wa mina se ni u kha u ku kota past 5 past 10 swi vona yi teki nkarhi wo hlayanyana se ni ehe mi le moyeni mixeri wa mina saseka ehe mi kona kwala mi le moyeni mixeri wa mina saseka. Manane wa kusuka le ka mangena South Africa.
3: La South Africa kwala. Ni ku kokwana wa Dakalo ni vatina hlikani no bua lai. Ni ku mana mukateko ka xithelani ni vatwile an bua ngelai. Ni hetelela hi hosi maxaxani kwala sasela mani le i hosi.
0: Ina.
3: Hayi hi khesile malume mananeo.
0: I mi hi pfalelini mananeo hi n'wina mi kha mi hi pfalela
3: mikhiyini
0: nonakeka swinene hi swona hlayisekana danke.
4: Vula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2500 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mikwakwayila, Salema, Thakwenjaka, Tsanini, Makakabaci na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endzhaka Magezi Hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex first floor kusuhana na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vurintshwa eka Mukhwati next to you save.

Ya ilaa kutaku ikulukumba George Maluleke, Dr. George Maluleke wena mikhulu wamiro saseka. Ilaa kutaku idokotele George Maluleke vatava ku tafula ra valala wena mikhulu wamiro saseka. Ya n'wina ma ku hi joyinaku namuntlha ha swi tiveni leswaku hi tala ku fambisa sweswi hi kuma mhaka nkulu yo karhi wena mikhulu wamiro saseka. Sweswi i vhiki ra vunharhu leri, vhiki ro sungula loko ni ta sungula maendlelo lawa a hi vulavula hi mali ntsena. I dyondza swo karhi mayelana na mali ka tintambi ta ku hambanahambana wena mikiseri wa munhu saseka. Ivi vhiki leri ra vumbirhi hi vulavula hi swa rirhandzu, ni ba tinsimu ta rirhandzu ntsena 3 solid hours hinkwayo, tiawara tinharhu hinkwato letiya. Namuntlha ni le ka valala, 3 hours ti ta hela ni ka ku bela tinsimu to vulavula hi valala. Loko u ya swi twa swi kha swi haxiwa kun'wana leswi swi tivi leswaku swi kopeliwa kwala ka GCR wena mikiseri wa musaseka laha u nga na mina DJ Kwamza Malume Ivi Ephraim Osama Kwamuli. N'wamavutani na n'wi vona u yimi ku lungha na yena laha a ku xivala xa valala.

kuri n'wamavutani ya loyi wena mixer wo saseka ku xivala xavalala ako ai kona swintekeli karhi ku swivona leswaku kahle kahle n'wina mo pretender miri ni rhandi no ni rhandza mi karhi mi tsundzuka leswaku tinsimu leti a ti kongomisiwanga munhu ni kahle kahle ko va hungu leri tinqambi to tala ti ri rhandzaka ku yimbelela hi rona ti hi dyondzisa eka vutomi bya masiku hinkwawo se loko u tshika u hlangana na swiphiqo swa muxaka wolowo ya vuton'wini bya wena ni te famba hi vhese liya ya Luka 10 Luka chapter 10 verse 19 wena mixer wo saseka va ku vonani ndzi mi nyika matimba ya ku kandziya tinyoka ni swipame ni le henhla ka matimba hinkwawo ya nala kutani a ku na nchumu lowu nga ta mi endla swo biha

Yawa gimeta ndeleleyo DJ Slika wena mixiri wa mno saseka kuloko no lova minga tsaka lo moto wa ku xinokile lexi hele so minga tsaka mitsakela beef votala va tsakela beef va really na munhu wena mixiri wa saseka tani lana vulaka kona kwa vuyimbeleri ledzi jo ile mukisa vutomi bya hina bya masiku hinkwawo na hi tikuma ku hiri ka xiyimo xa xa ku hatsaka loko vanwanani vanoka hayi kon yini ha khongela mduku leri xa ku hi ya kombela langa le henhla henhla a nghenelela timbilwini ta hina hi va vanhu vanene lava lulameke vo muhanyi i risimu leri ni lavaka ku mi bela rona sweswi ri sukaka Oscar Makamu na va Jovan Sisters ka albamu leyi nga thiwaka va swirhekile vana va sesi number 16 va ku vo muhanyi

0: ta ku ikoni chauke kwalani wena mixiri wa mno saseka ku vanhu va zonda leso loko yingisela risimu leri kahle kahle leso u zondiwa mathelo hinkwawe ya swa vutomi loko yendla leswi wa zondiwa loko yendla leswi wa zondiwa kambe tsunduka leswi ningeti famba hi Luka 10 verse 19 leyi vulaka leswaku hambi u kha u zondiwa switetane vonani ndi minyika matimba ya ku kandziya tinyoka ni swipame ni le henhla ka matimba hinkwawo ya nala kutani a ku na nchumu lowu nga ta mi endla swo biha va tshama vanhu va kha va pulana downfall ya wena u nga ri ku swi tiveni wena mixer wa saseka famba
1: Jinke private clinic leyi i clinic leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyima HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankston va kumeka e-matrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusonile ambach va kumeka nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 GK private clinic
0: ya hi wisa sweswi makete ka Romno Koko 2254 wena mixiri wa mno saseka 6 minutes to 11 teka ritingo ra wena hi hlangana la muyini la leswaku u perisa vamani vanharhu wena mixiri wa mno saseka a hi ri perile a hi a hi i pfukile minjhani n'wina
2: i pfukile kha mi yingisela swinene
0: ina mani
2: i khe hi twa ta valala
0: ta valala namuntlha
2: mo hi perisa vanharhu
0: i mbilu yo basa pa
2: ku na mhana mikateko le a ka phawa ka xitlhelaka ku va na lavele timayinini le amasingbag sesialaha timasevu wa mina ri va hi vuyela na ribye va golidi ku halava va nga kona ivi ni hetelela hi mhani makhuvelo lavo duma kwala kusuhani kwala UCF a va perisa hi kokwana wa dakalo kwala ti-e
0: ta hisekani swinene kokwana wa dakalo
2: na n'wina hlayisekani
0: i swona
2: thank you.

0: Ngiyalele mayisiri wami noSaseka.
1: Hayi njani nalo?
0: Iphukile mnjane magoda.
1: Aphukile.
0: Ina.
1: Yeah.
0: Ah, mitwala kusaseka na n'wina hi baratoni nyana. Ina man, hey, va periseni magoda.
1: Ah, wusi ngona ta ku kuno fulukupu, gavuka wuni. Nkukoko wa dagara. Mitwala mani no. Gifti joku ba nika mshanila. Ya na teke maguta kwa mkumu. Kwa mkumu.
0: Laise kansu nende na nguye na magoda.
1: Thank you madame. Thank
0: you.
1: So.
0: Kwa wako ijoi na kumbe wako pule la stitch lishu kumbati kati duma endela le sweet TV kwa GCR na DJ Kwamza. Ahe, mile mweni mixiro mno saseka. Niko na kwala. Ah, network elia seyila kuenda so swiya swa yona so so titengo loko tita. Ahe, mile mweni mixiro mno saseka.
2: DJ Mkwamla nyi.
0: Ah, yeah, bot masenya.
2: Ah, network elia wani ya malungu ya ikarata man.
0: Eh, na boti masenya.
2: Mi fam kame nhlamula, halo shile kuri le. Sho tolo ndwe. Ita ndwe.
0: Ita ku yini bot masenya ni?
2: Ngoba leswa. Nuku leswi nga ze teka paisel.
0: Ah, paisel ri rivaleni nyana boti masenyana.
2: Ah, sweswi se hi rivele manje ke hayi a ri wisi. Hayi sweswi se hi ku swa ka hogo se swi tshwile a hi swi rivaleni buseletele. Se hi sungula ku teka vamudiwa wangu. Va endli similari se hayi hi vuye gerini manjheni ha a na kha hi zila loko hi ri leyi ha sweswiwani se ha zili se hi vuye kaya manjheni mosa ni sungula ku teka vankata ndhasikotani na va sungula hi ku ba hi nkata joni ni heta hi ku ba hi nkata vhiki hinkwa vanhu lavawani a va tirhisiwa hi bot masiyani laka gondo ra
0: R578 hlayisekani bot masiyani
2: Azili manjini, ha si hivini ni kaya manjini.
0: Izona.
2: Vavanuna ha, itasangana kuneri bandini. Momenu.

0: emixer uma sase kamile moyeni
1: moyeni malume hemo ya perisa
0: hindi leo basa pa
1: ayo papa moyi kuna mana seko le ama balani le kuna msinya yo ringanana ya kutsala ti tofolax perini mwananga Ewini kuri perini kwele ka mavalani ka lava vala va chopa lava driver ya chopa atilo ndlovu gaxeni ni nga se huma kwalaya sayitini yaliya ni nghena kwalaya ka bon'wani ku na nkulukumba wun'wani wa vutsaka swinene i dibudungo da batayi ri perile ka vona vanhu valava perisa hi kokwani gaveni meni kwala ka makoxa malume
0: hlayiseka swinene kwala ka makoxa kokwani gaveni
1: hlayisekanga
0: hi swona baya
1: ne swi

0: pere le mixer umo saseka
1: eh ra pere le DJ kwamo
0: eh DJ kwamo yalo wa tsakile nwana
1: ah na na izindene
0: kodwa masenyane lamawa
1: onto la mo wa pere
0: imbile u basa pa
1: eh vakona manba tsau ke la ka jeni
0: eh
1: pere le ka bona
0: eh
1: vakona manne se la sto mane na ka jeni nje
0: eh
1: na bona le pere ni ka bona
0: mm
1: kubana mana tshobo la bantsi bana
0: eh
1: na bona pere na ba pere se ma senya bona tmalle ka modlo kona
0: tsai se kan sunene bot ma senya Ronald Male
1: na ngona mi tshese ka kola stiki
0: isola
1: thank you
0: thank you pere le mixero mo saseka
2: DJ Mkwamula.
0: DJ Mkwamula nyika ya loyi miri njani nwina?
2: Hayi dzombile mwana mdzombenga.
0: Hayi dzombile man.
2: Moyi vateka la ntshavene a hansa ntshava ya ribona.
0: Eh.
2: Wo sungule mashoto gesa sipho.
0: Eh.
2: Ne randa mbo jamene garo bomba yoku ti chukumela.
0: Eh.
2: Ne tezela mana anakanya hambi va ku hi vona khoma hi mukotani vo ka va nga ha twaleki
0: ha va twala mo hupana na vona nkarhi lowu mi nghenaka lamuyini
2: a va ri na the original musiyazitana james mtirensala tema ka mashamba
0: danke hlayisekani swinene the original n'winyi wa vito
2: na n'wenga wa xitombe xi nga mihlayisa
0: amen
2: haleluya

0: pere le mekisire o mnoso seka
1: e pere sa bona mali
2: ahe
1: zombile kunene
2: aka dzumba nwena
1: na e zombile
2: eh
1: moyo va pere sa banar
0: embile yo basa pa
1: mo e ni pere sa man machine ku kwa laya ya giani a ti eh kwa laya ve ni tirhisana mani makhovela vo duma misava hinkwayo kwalaya 16F kwalaya na va mhana xihlovo lava ya ve le tikweni ra le kule le France a va tirhisiwa hi makhelo wa mayini kwala ka michipisi kwala hlayisekani
0: swinene mani jajani
1: Hayi sekanzi
0: nene man jajani.
1: Eh.
0: Isona.

0: mita impela moko ha ni send khomi ganju la DJ Kwamza ahe riperile
1: mi khomi ganju
0: nwi mi pfalaka swiswi
1: eh kuna kokwa ndala wa kana ba ku suka na block 7 na ka Tom
0: eh
1: Maria
0: eh
1: huko kwani wa the junior kusuka na jilonga tikwela bojoni ko ko ri katla
0: mm
1: aba nanga ba kufuma ti give the joke ko ba kusuka na tikwela ka mtshani tinda bu ka ba ba isini ko hita ka ba ba isini
0: hiti khavulelini nwana baba ya mahlweni na mtiri ya GCR le yo shonga
1: mashuwana mara ba
0: isona
1: Shuwa
0: ya siya mahlweni wena mixiri wamno saseka na wabona Dr. Sandlin Chabalala wena mixiri wamno saseka vayimi kulunga wakubalala vantshwa

0: Ya gimete ndlela leyo DJ Mumba wena mixiro uno saseka ni riteka kahle risimu rero kusuka ka album leyi nga thiwa ku nwa mlambo ti album kambe masiku lawa kumbe veri kuna ti EP ya swilo swi cinca swi famba hi ndlela yin'wani leyi nga yi tolovelangiku khale 23:24 minutes past 11 wena mixiro uno saseka hi ri ka awara ya ku hetelela hetelela kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena laha ku bela ka vunanga nga bya matimba hi ndlela ya liwe na mixiro yo saseka
1: walala wa sala Rico Dico i vawini va Reader's Choice Awards eka best styling and flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mintsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles lino boards leti bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandlo wa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa kuhundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Dico stylish ideas innovative designs affordable prices
2: Giani kuyima kuherile Point S Giani Tires and Auto Services Shish yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila wheel balancing ku lunghisiwa ka puncha alignment tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kona ku pfuna loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware u nga hi fonele ka 061 536 5978 Point S Giyani Tires and Auto Services
3: ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips, na tikwata vana tona, to hot dogs, sushis, inga rivali, na full chicken hina yona, na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hina strawberry, xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi ti kumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor, na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani, tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks. Hina swona wa swi kota ku endla odi ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745 Khazi Halal one bite and more good
4: na malume efra malume efra malume malume efra na malume efra malume efra malume malume efra
0: malume frame va ku teka endlela yeleyo risimu lerisiwa ka xindendefu fambisanaku kahle na tsumi va ku nyimba ya mona etweni xindendefu ku swi veketela hi ndlela yi leswi a nga swi tamba ka risimu leri wena mixiri wa mina wu saseka

kota ku extendefu kwalano kusuka le ka ngezimani wena mixero munhu soseka ku nyimba ya mona leso swivona swi swa kona swi tlulela na vana swi leswi ku va ri xaka ra ku venga vanhu vanwani elo vaka va humelela hi sokare ntelo ku ti kuma uri ka xiyimo xa ku wa vengiwa hi swinwana swinwana ku nga ku ri mitiri kumbe u vengeliwa xitulu xa wena pfula buku liya ya Luka 10 verse 19 u tiya hi yona leyi ku tsundzuxaka leswaku vonani ndzi mi nyika matimba ya ku kandziya tinyoka ni swipame ni le henhla ka matimba hinkwawo ya nala kutani a ku na nchumu lowu nga ta mi endla swo biha wa tsembisa Jehovha hi ndlela leyi wena mixire wo mno saseka leswaku loko u tshembela ka yena ha nala xo tibubabubela njhe ni te namuntlha hi famba hi mhakankulu hi hungukulu ra valala izita zami ni ku bela risimu leri nga himakulunga sweswi ri sukaka DJ Len and DJ Nomsa the King and the Lady T AK at the pinini track yeleyo

0: Ya, bagibete ndelele yo DJ Len, DJ Nomsa the King, and Lady TAK wena mixire wa mnosaseka kubala lava mina. Niku bjeli, niku, ita famba te awara leti naru inkwato, nikana kubela unanga letu jifamba ku yu hunguri ingwe, raba lala, hashtag valala, eh.
1: DJ Kwamza, kumbela kuba perisa, una same Big Five Mathebula laka bodela, na papa shiluba na bafana la Brook 20 ka skunyana kati va kona vhoko shoko swa ya la zukume kara la hinkwa va paperiswa hi kala shaka w ka manganyi ni le ka tikwereleka gongo ni cancel DJ kwa mza shumani kwatsi ho sia mina ne boy
0: ya wedi to the mkandisi ya marite
2: ripere ni malume efi ni kombela ku perisa knowledge ani knowledge makamu la ka thomo ni ku riperini mfana wa mina u sharp vela ni ivi ni ya perisa na mkhachani wule rigidi ka mninginisi a block 3 ni ku riperini ka n'wina buti mpfukina ni kombela ku hetisela hi mhani a niki mihlanga ka siyandani ni ku na n'wina riperile mhani wa mina hlayisekani lamu nga kona hinkwavo lava malume efi a va ri na Pitus Mathonsi ka n'wana John Mathonsi ka thomo maxi wa mina hashtag ya hisa nsimbi ene hi ku chayeleni a hlayiseke na magondzweni inkomu malume efi
0: ya impela i xitsundzuxo xa kahle xexo xa ku a hi hlayisaneni lomu magondzweni lomuwani hi nga chayisa hi nga chayerisani vusopfa a hi hlayisaneni impela hi vana va vanhu hinkwerhu
3: riperile malume Kwamza ni kombela ku cina na lava ta xigaza ku na birthday boy ku nga botri Lord Minyuku ku va na botlinkingoven a vi hehle ku na mhani mathebula le a ka maswanganyi a va ri na tinyiko maleka mana xihluke kwala ka ngove a jamela tiso inkomo
0: nkensile swinene se tinyiko kwala ka ngove ya mweni twana loyi a nga tisa hey lawo loyi tsale kunene aku ahe muhaji ni kombela ku teka vavanharhu ni famba kahle na boti wili vhukeya na mhani n'wa minisi ni hetelela hi kokwani wa gwevani kwala ka thomo a mi ri na n'wari mhondzo rin'we danku hlayisekani kahle n'wari mhondzo rin'we mi vona ku ri mi nga fambelifambeli ngopfu lomu nga na swikhudana hi ku va n'wari mhondzo rin'we phela heyi va le nghozini na vona wena mixiri mo saseka va kumeka minkarhi yo tala va va mavokweni ya swigevenga swi va hlongorisaka siku na siku hi ku lava timhondzo letiya okay hayi kona na marungula hayi kona hayi kona mungu tshola mapelela okay
4: ahe malume elfi ni perisa lava landzelaka ni perisa kokwana wa gwevani ka thomo ni perisa kokwani dala wa nga lava ka thomo ni perisa norha tiyiselani mali leyi kwala ka thomo va perise mhana ntivo ni ri kwala ka thomo dank
0: hlayisekani swinene kwala ka thomo mhana ntivo ya ni vona na rin'wani lava va tsalini kunene va ku hi na n'wina hi ri kwala ka mahlati i Junior Baloyi va ku i nkomo muhaxi no wa khensa swinene vuyingiseri byo lebyo kwale ka mahlati
5: malume efi ayi masela ku antswa eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko ta xigaza ni kha ni teka vanhu lava landzelaka ni teka Joe Gift Kubai kwala ka Musana ni teka na Tshepo Kubai kwala ka Musana ni teka na makwenu wa mina Taleta Rodi Mashava loyi a nga le Sasalamana va kha va tekiwa hi Martin Hlayisani Xavalala kwala ka Muswana
0: Hlayisekani Muxengu kwala ka Muswani
6: riperile malume ifi ni kombela ku va perisa vanhu vanharhu ntsena ni ta ya rhanga ya hanu wa ndhavezi hi thava ku makhiya tiko loko tlo kwale hlanganani ni mitweni nampundzu hahani na van'wana ni nga va twa mani nampundzu va ni pfuxini mani a na ha swi tivi ku ri mani mi nga pfaxa school boy mi phinda kambe na mhe ni ta mi pfuxa ni nga hetelela hi mani wa la ku right mo ni hetelela hi kokwani okay mo ni hetelela hi mavona this i khosa loyi le vihle nkwakwa va nghenisiwa hi radio ka radio school boy mina hi fambeni malume malume
0: hlayisekane radio ka radio school wisani banis a tiyani ka mdono a black label hi laha yingiselaka nongonoko a ri kona nona khensa swinene na mikandziyiso ya marito seni yi bile ku fikela sweswi wena mikiseri wa mina saseka ya wini twa loyi a nga yima ku lunga laha lavaka hi nyika risimu ra yena ya mahlweni ku nga ku ri mani ke loku nga ri dza the prod a ku lemons to lemonade a kha vulavula hi valala laha kha fambisana kahle na sem free.

eka va Game ta endlela liya Rosa de Pro. Vaku lemonade. Lava lemukisaka eti makatako. Even careful loko hi hanya na vanhu vanwana lava va hi vengaka. Loko miri lomu ya ku dzumbeni mabyaleni lomu ya loko o siya bolela ra wena ri pfuliwile ha vatasala va ku chelela swinwana hiku va ku tsakeli ku vona ku ri hanya. 9 minutes to 12 when a mixer room says like eh when tsutsumisa marungula la mamangata ya hala ka lexi xa Facebook ni kuma Dennis Hlungwane esifasoke aku he malume hi swinwe ni re la ka nongonoko ive muyirwa livinya aku we are together from Mount Fletcher mohobatsana ive andani madoba aku hi swinwe ni ri kwala thukutha block 4. Good evening. No, okay, good evening. If you have to change your master, Munyai, I go, if you win, Kuala Kubi, Kanganama, Mana Bumba, Lucy Tinikovaku, if you win, Nerlaka, Oma 14B. Even a kumana choice wele shawela ako emalum eswingwe nere la Sandton City akaya kure shawela block 23 no akesa snene wing seri jolejo choice nekumana kwenadi khashane ako eswingwe nere kwala mohlakong buluvidu no akesa snene wing seri jolejo Sikani Viloma ako hi swinwe ni ri la ka nkuri zamani even kuma na Neskuna vaku hi swinwe ni ri la ka dzingidzingi ni kuma na diwa ka vona ako hi swinwe ni ri kwala ka Jim Galalume engeta baloyi na yena ako hi swinwe malume ifi ni ri kwala Gian section F ni kuma man makhuvela lavo duma vaku hi swinwe ni ri kwala Gian section F mugangeni wa Rivoningo LC Milane ako hi swinwe ni ri la ka Makosha even kuma na Rodney Minyuku Kandindani. Ako isu ingu nirikwala Kandindani. Malumefi. Waitiwa radio kumbe wotwa. Taba. Rodney Minyuku Kandindani. Lwa birthday boy. Mi nakwala Kandindani. Kaya kwa itipinini. Isiku rangwina. Ivisisi wantimanyana. Ako riperili malume. Ifi makwamuli. Kasikunyani isu ingu. Isisi luya wakufanela intima. Danko. Kanyisa jiseke. Ako ingi sela nongono kuhirila katomo. Malume. Bishop Reni Rasimpi, ako hi swinwe ni ri kwala Dzimaulipile, ive Pitus Mathosi, ako hi swinwe e Pitus Mathosi lowa n'wana John Mathosi la ka Thomani, ive ni kuma na Aksani Mlondoloboti, ako hi swinwe ni ri kwala ka Jilongo, ako Mlondoboti hi mina. Mana ntivo vaku hi swin'we ni ri la ka Thomo Judas Rigidi vaku hi swin'we ni ri la block 5B Kambato, Timan Mate. Ako hi swinwe ni ri kwala Risinga View ivi Sizeka Fumani na yena ako hi swin'we ni ri kwala Johannesburg hi ntirho ekaya ku ri ka Mhlava Vilimu xikontirini ni wa geza swinene ku vuyingiseri byolebyo hi audio streaming ni kuma na Josephine Hlungwane va ku hi swin'we ni ri kwala ka xihosana mugangeni wa Wisane mani Josephine va ku hi mina danke hi malume ni wa khensa swinene evuyingiseri byolebyo Tsako Bangala Hon'wani va ku hi swin'we ni ri kwala Tiyani ka Magoro DJ ya mina ni ri na mhani ku hlula khensa swinene evuyingiseri byolebyo na mhani ku hlula ni ivi ni kuma Rhandzeka Thomas Maluleke va ku hi swin'we Rhandzeka Thomas Maluleke no na khensa swinene vuyingiseri byolebyo ivi ni kuma Patricia Tivani ako hi swin'we ni ri la ka Makosha B9 ni kuma na Pesi Novela Masenyane va ku hi swin'we ni ri kwala ka Mbatlo ni kuma na Nyiko Sendra ako hi swin'we ni ri kwala ka Rivala emhana Matwins Puma Shudu Gracious. Ako isu ingo nirikwala River Plats. Ansi kabu kosi jaka kubayi. Ema Shudu Gracious Pimpu. Kwala River Plats. Akesa sunene wengi seri jolejo. Gracious. Ibi Lorenzi Fufu Nunu. Ako isu ingo nirikwala Block 2. Kamninginisa. Au. Kobza waka Gaza. Ako ema lume isu ingo nirapulu kwani. Wisani Banist. Eitian ako laka mdona Black Label ivi Snoopy vari mani vito leri Chaslenda Poi ako u Varamondo Matatani Beleteni ivi mavito ya ndawula
ni kuma Puluki wa Risimati Thomas a ku hi swin'we ni ri la ka Mswane ni kuma na Nicholas Masinge a ku hi swin'we ni ri Kwala Langlaagte Campus a kaya ku ri ka Jim Ngalalume ni kuma na Kenny Hlungwane a ku hi swin'we malume ni ri la Muketsi ka ZZ2 Kenny Hlungwane Jaro Duma hi xikanyakanya hawu Karo bila kwa 5 minutes to 12, 5 minutes to Chile. DJ Raja mtazami ya unkumalika awara ya naru mteka lika morning beads wena mixiru wono usaseka. Ani makuwele Grace wako maluma ifi isu ingwe nirikuwa la ganda nani kakani matimba Errols Mashele ako isu ingwe nirikuwa la ka small chicken mgangeni wakashi benani. Maria Maswanganye vako hi swin'we ni ri kwala ka Mapuve a Limpopo ku hlula hlurile na hina ku hi swin'we i Ntsako Ngunyulu ka Thomo ivi mhana ntalo mathevula na vona vako hi swin'we va ri la ka Thomo Junior ka Kola Cost a ku hi swin'we ni ri la ka Mahlati Eunice Mpampati vako hi swin'we ni ri kwala ka Xitlhelani ivi ni kuma na mhana Albi vako hi swin'we ni ri la Rustenburg Mama Albi Kumana Moiteri Sitivela Ako ishingwe nirikwala na Kampe Bulubidu Ibe ni kumana Wisani Richard Ako ishingwe nirikwala ka Home 14C Elo Melo Melo Lege Elo Melo Lege Ako ishingwe nirikwala Gyan Section F Ya, meritali siri nguwani vitiliri wani Tobo wani Daphne Ramwada Ako ishingwe nirikwala Elimpeni Ibe ni kumana Brighton Nyiko Shishonge Smith Ako ishingwe nirikwala Kashkukwane Boti Viro Ako ishingwe nirikwala Kama Kasam Wawan Kumana Zex Colbert Rufi was Puma Ako ishingwe nirikwala kwala matache Ibe ni kumana Risimati Chavalala Ako ishingwe nirikwala kashkukwane Ibe Tavelia kumbe Ako ishingwe nirikwala kama Papila Village Sinafanyani Ako ishingwe nirikwala kashkukwane Antiva ambi nirikwala swona vitira wena Ambi China kumbe Isina Ya, kumungena ni moyeni kama unwani Imi itwa live itwa kumiti vulanjani Iti katatama ikai rishlaye ndlela ya kona Web Chabalala Ako isu ingwe nirikwala kashikukwane Chabalala Oscar Jombo Ako isu ingwe nirikwala kashikukwane Ronald Jr. Wakwala Botolin Nwa kesa sunene Mr. Mgujumbiri Silva Mkansi ako mini koma kahle kwala ka Maswanganyi kwala no akensa sunene Silva ebene kumana ligawo muchiji ako kubva manini rirote Rikolibu wanga manda ti vainano pumelelo ako isingwe malume ni rikwala ka mavalane emana nhleko Ako inkomu, maringa ka dzingi dzingi. Ako isu ingwe kwala ka dzingi dzingi. Shigedani nhlamulo. Ako isu ingwe nirikwala ka mieshe block 1. Emgangeni wa sasa kutenga. Hlungwane Winston. Ako isu ingwe nirila shawela block 23. Malume Dev. Ako laka nkomo 22B. Kava Divi. Like. Kuma kunongonoko erikona ni kuma Bianca Zanga Bianca ako nirila ka mieshe no akensa sunene Bianca Bianca Prophet Makamu waku turning into GCR FM every night Tashi Gaza and Malume if his show is always fire GCR FM no na kensa sunene prophet makamu kuva mi enjoy nongonoko endele yaleyo kuri ha tahisa ti hu ni kuma na MDK staring cha hamucha ako hi swin'we ni ri laha kwala hamucha masindi madzivandira ako hi swin'we ni ri kwala chakuma maguvuni na marungula yangu na ile ka Facebook ni mabili hinkwawo na nkarhi wa mina ku 00.00
swivulo leswaku se 12 o'clock wena mixi room saseka se ku tluleliwa ka Sunday loko ari mina DJ Kwamza ni ra swive kahle ngopfu ku va na wena kwala ka nongonoko ta xigaza kusuka kwale ka awara ya nkaye hi nghenetelini laha hi nga nghenetela kona hi a hi yeni ya hlangana 40 mayeleni ya vhiki ka local play hi ra vutlhanu 10 to 12 ziyawa 3 12 to 3 ni le ka African Beats 15 to 16 ku nga 3 to 6 na kwala ka ta xigaza 9 to 12 ni te leswiya swa ku ni famba hi hungu rin'we ha ni ta pfuni swigimetinyana sweswi ni ta swi endla kan'we hi n'hweti se a vhikeleri taku mi nga languteli ku ni tata ni khomi e hungu ro karhi ni na to ta ni ti katsakatsini njhe nomari mina DJ Kwamza ni ri ka ekona ni vona un'wana mi yingiseri rin'we na mi kha mi ri ku fona kahle kahle vuyani mi ta ni byela ku mi ri bye bye mi ri kwihi hi ku ni voni van'wani nkarhi wa nga nhlaya marungulo ya Facebook a va ri ku fonini va kha va fona va fona va fona hambi swi va vula kutani bye bye sanje vuyani ke ni mi nyika nyana kadinyana katsongo sweswi hi bye bye sana.

cheka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe